jalo ka tlwaelo nanong la gago la ditheoa dikalaneng metsotsweng e lesome le metso metlhano pele go gora ya boraro re tla iphumanela ithueletsebo mo mamedi e motle ka jono ke rata ga nna le wena re tlo qoqa ka tse dintsi tsa dintlha tsa botlhokwa tseo re phelang ka ro tsona lefatsheng lena le nna le wena re phelang go lona motho e motle goreng ya boraro ke na le moeti ya tlhophisitseng ka bokgabane bona ba e sale motswako o tswang pele o tlo re jesa monate o fitlhela mane goreng ya rona ya boraro ga re tlabe goreng ya rona ya bone ga re tlabe re tsosa ba ketekang matsatsi a bona a tswalo ka jeno nkutlwetlhe motho e motle ge se ke ga senya ya ketekang tsatsi le ga e la tswalo ka jeno re mo tsosa mane goreng ya bone mme re tla le tsona jalo fitlhela metsotsong e masome a mararo ka morago rra bone ga re tlabe reng ka mmino monate wa koriana re o bapalela koriana jela ke tsosa batho ba tla ya meketeng ya bona e fapafapaneng esita le ba tla ya mafung goreng ya botlhano re tla wa ka lengwe lefatshe le a re tlhekela jalo moruti a tlang gore fa matshediso metsotsweng e metlhano ka morago rra ya botlhano metsotsweng e lesome le metso metlhano ka morago rra botlhano re tla kopana le mosebetsi mmogo le nna ke bua ka Thabiso Maferika lenaneo ke le monate lamp olele tshebeletsong ena e ratwang ke nna le wena Lesedi FM ntumelele ke seke ka senya letho ke ne ke etse jena Zo 729 atsama le go yupane young star na ba xolele ke libitso la pina

shebe hantle tsupana kwa ha metsotso ma shume ma bedi le motso le mong ka mora ho rra bobedi motho e motle tshuwa le bakhanni ba di ambulance ka khutlo tsenne tsa lefatshe gabanetse soki ya tsiba ntse le fitness le edua e tshwere hantle mesebetsing ya lona akile le ba le lona di garage ka o fapa fapana bana beso ke ba sebetsi bana ba tshwereng ka thata ba re tshella mafura ba lebedi ka khutlo tsenne tsa lefatshe se pone sa sana ya Afrika Borwa nka se le ba le sesole sana ya Afrika Borwa nke se le ba le sesole sa dina ha tse pota potileng Afrika Borwa mo mamedi emotle ke le ba lwa baoki le dingaka dipetele ka o fapana mo le clinic le ke be ho hanka le lebala ba khanni ba ditekesi ba khanni ba dibisi si a jwa ba khanni ba di Toronto ro bana ke batho ba tshwere muruo wa naha ke ka ofela tsebele so nye ratwang ke bohle le Sedi FM ma itum aritiba e mashume mabedi le metso medi metso ka mora ho rra bobedi

nana o ke la haola ditheo dikalaneng tshebeletso nye ratwang ke bohle tshebeletso ya le CDFM motho mo tere ko fa ditaba tse monate ke tsena ho baganni ba makoloi ka harona ya Afrika Borwa taba tse ipitsang pele kgweding ena e tlang ya Phupjane petrolo e tla nyoloha fela e sengunyoloha ho re neng re tlile go lebeletse wena motho e motle jolo ka hagile ga hlokomediswa nakong ya o feta mme ba hlalosang taba tsena ba di beyang hantle ke gore mofuta wa 95 o tla nyoloha ka disente tse hlano mo mamedi e motle athe mofuta wa diesel wa petrol wa 93 wona o tla theoha ka disente tse 57 diesel botlhe re ne ntse re na le tebelelo ya gore e tla nyoloha wena mo mamedi e motle fela ba tlhalosa gore 0.05 yona e tla theoha ka diranta tse 49 mofuta wa 0.005 wona o tla theoha ka diranta tse 41 parafini e tla theoha ka diranta tse 5 disente tse 4 ke ka mokgwa ba lepileng ka teng wena mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ga o se o tlake gantle o rena e be petrolo ena e mofuta wa 95 na o tla nyoloha ka 5 rand 5 cent kapa o tla nyoloha ka 5 cent na fela he batla tlhe ba ditlhakise ke a tshepa ga mmela o ntse o phuta mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letona le tshwere mokobobo seponiseng sa naga ya Afrika Borwa Mohlomphehi Khatshalia tsatsina maobane o ile a phatlhalatsa dipalopalo mme o a bonagala gore botlhokotsebe ka gare naga ya Afrika Borwa dipalopalo di a supa gore bontse bo ya botheotheoa hanyane hanyane mme re shebile go tloa kgweding ya Pherekgong go fitlhela kgweding ya Tlhakubele mme gona ga o bolele gore seponisa ga se a tlameya go tiisa letsogo ba lokelwa ko etsa bonnete ba gore polokeo e tla pele ka gare naga ya rona ya Afrika Borwa re tla gopolola mo mamedi e motle gore sepetlele sa Charlotte Maxeke se ile sa bala mathata go a tšha mme taba ena e ile baka kgwao ena ya ga e sale o rena e be ke eng tho e kanakana ileng ya baka mollo sepetleleng sena sa Charlotte Maxeke motshireletsi wa setšhaba o tlhalosa ga o bonagala gantle gore go na le boqhekanyetsinyana bo bong bo itseng bo sa tsamayeng gantle wena mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi mme ore diphuputso ke tse maatla tse keneletseng go ka fumana bonnete ba gore na go etsaetseng ka Charlotte Maxeke hospital mo mamedi e motle le ditukiso ka morago ba gotšhe tšhelete e ngata e ileng ya beelwa ka thoko gore go tlo go lokiswe fela go bonagala e ka gona le ba letlhonolo ba ileng ba e bolaisa leino le tsona diphuputso di ntse di tswela pele mo mamedi e motle advocate Qaleka ke ena mongataba tsena mo mamedi e motle motshireletsi wa setšhaba ya reng jwang kapa jwang ba lokela ko o fina

nye weteng e ileng ya hla ya emisa lefase la Afrika Borwa ka maoto ka kwa ka province ya Limpopo mo mamedi e motle ya boleng ba 2.2 million tjhelete ena e ntse e batlwa ha e le hantle nyewe ena ka morago ba baqosuwa magistrata a qhale nyewe ka lebaka la bosiko ba prosecutor NPA ere e tlo tsosa nyewe ena hele kele ke mathata ho bana jwale ya gale ba bang ba ba etapele ba ba dipolitiki mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi potso ya sala hore na ha ile hantle ntle ho etsa halankanye we ena e ya gang ka hare bemba thipa ba ditekesi ho etsa halang ha ile hantle ka nyewe ye setho sa parlamente se tse joang mo mamedi e motle Cecile sa tia emong wa batho ba ipelaetsang mohala o rela qhalanyewena o bane ke a utlwa hore NPA e batla o tsosanyewena mme o na le letho le o tla le fumana bakeng sa ha o ka qhalanyewena ke ka hona ha ke tsho e gwadi gwatshana

0: kene ke re na taba ke la hlela o dumatafo le mohlomongwe na o tlo mphehla go gela hao letsebo ya hao ka ha yona phuza face ke mphuza e ba kwa ke utlo motho ba re he wena ona le phuza face ke mphuza face a go nthuse hle motho e motle mohlomong wena ona le tsebo re ke re thuse ba sa tsebeng re ithuele tsebo phuza face ke mphuza face ba ba nkutlwa ba re ke PF ba o tla utlwa motho a re hai o sona le PF jwale o solo mobe ya holo na ya fola ha ba ke lefu le teng le fola boemong bofe ere ke botse hle motho e motle ke la hlela fela taba ere ke utlwa maikutlo a ha mo mamedi e motle tshikeletsa molaetsa nomoro ya WhatsApp nomoro ke 079 758 5066 ke Peter nomoro ke 079 758 5066 ke mo tla mphumana teng ge ke re qoqa phuza face ke mphuza face ha re ke re thuse batho ba bantle mohlomo motho ntse ya nona sefahle o fela o ntse titiana ba re ke yona ba re e o tshwaga hantle ha o le jwalo PF na ya fola bo men thuseng na motho a nang le yona ditlolo tsetse re itlolang ka tsona na di a thusetsa gore ka nnete re o bone ra motho ona la o ka bathweng e ntse le ena a nwa maoba le maobane na ditlolo tse di kgona go tima kapa go fokotsa maatla a phuza face a ko bue le nna nke ke ithute ka jeno nanong le na la ditheo dikalaneng e tshebeletsong ya lesedi FM phuza face ke eng a ke re thusetseng tle ithueletse botshebeletsong e ratwang ke nna le wena lesedi FM ke ne ke bitsitse mooki a tlo bua le rona ka tsona taba tsena fela ke a leka go motshwara mohala wa gae ga o lla fela momamedi ke a tshepa o ile le sephume sa boroko taba tsena dijalo e re ke utlwe mona
1: apti papi komametse ke nna sefoka sethole ka mona ka seneka
0: taba ka ke ena ke batla o tseba o rena phuza PF king ha ile hantle PF a go nthusa ge ke re thusane hle re ithueletse bona nong la jwale la ditheo dikalaneng tsebeletso nye ratwang
2: oh DJ sticks ke tsena ka ka phiritwana ka mona ntate ke mametse le sedi FM a uti bitse le wena o tlwana wa lokha re nya o qetela ka phiritwana ka mona ntate ke teile tsebe moholo e ke tsena ka ka phiritwana what motho wa lonka phiritwana wa ya u di mugwana
3: Hotel DJ Sticks. Come on, sell up. I'm on a car. We may park on a Misa. Go manage 88.4.
4: Dumela, soja. Dumela, DJ Stick. The coach is like a tebe. Come on, come on, daddy. Come on, come on, Toby. Go manage a cooler 88.0. Come on, see, I'm see a motorbats.
5: Ai DJ Sticks anza go mama tsentate ka mino mo nate ntate ku 88.9 ke ka mona ka Carltonville ke go sasa le tumain ke ga o le busetsa gauta ntate a re ya hore nya bohlano
6: Khotso DJ Sticks ke monga le bitso tapole le sothuma putse DJ Sticks phuza vese ke ha motho a vaseline ka podoni e sa dule mahlomong a ho to phusa face
7: DJ Sticks phusa face ha e fele ke se fahla tsa motho a nu le njwa la haholo la hlaphetse e se ka go dule a tawe ke yona tabeno no ka bona motho ne ka go tewela sa satawa ha e fole ke se ke bohloko hampe o DJ Sticks ko re hey ene motho phuza face ka mon e ka go a kitsebe yo ke ma kata DJ Sticks tsoga o le bua ka mona ka Zamzila sa Solberg
0: o le file o le lebe
8: good morning papi ke ma binta ka mokeng a ra ba putso ya ha ka bokhutshonyana
0: eh
8: ha o thumotho na motho na le phuza face
0: CF
8: ke motho e jwala bo sentseng tshobotsi ya hae wena o no tsiba papi metleng ya hae a le tsena ka bakara jwala papi o senyeile tshobotse ke jwala jwale he ba se ba re o na le poza face tanke ya bothikile bohle
0: pf
9: dumela soja dumelaiswa ke lebile le monge a phofolo motumariwa ka motseko ya botlhokong
0: betlehesoja
9: phosa face ke sefatlhego sa motho ya nweleng jwala gagolo kore ga o nwele jwala gagolo o ba le ntho e bitswang phosa face o tla thola ka nako nngwe ga o motho a o sheba fela a o sheba fela o etsa gare eno o anwa ena so tshwana le jwala ka matlhong ka monanana e se kareng ka nako ngwe o tupile ka nako ngwe o na le o ka thola se ka o otile ka matlhong ka monamaga fela ga motho a o sheba wa bona gore a shu jwalane tanko soa
8: madume madume audi papi ntse ko mametse ke kene le wena gantle ka nako ka jelele ke mona moke ke kgona ma ditaba se go 5-6 lekhulu ke 90.3 a seo sefatlhego ke sa motho a ipolaisang letsina go le ka tšhaba letsatsi ke letsina le ka dikela ke letsina ntlolo ga di thuse letho ditlolo
0: Di-make-up-tse.
8: Ka nnete.
0: Ai, impe, ke lefile lebe.
8: O sa le jalo. A ke go ratile o itsofatsa.
0: Ee.
8: O ba ntate.
10: DJ Sticks, mme ke tswa lebe.
0: Ntate kwa lebe.
10: Phosa face e bakwa ke kgera ntate Matlou.
0: Letsina.
10: Sefatlhego sa motho se a tšhintša go motho a dulang a le kgereng. Mehlaena le mehlaena e le goreng gantse ga nyogolle wa nwa letsatsi le letsatsi
0: hele
10: meitswa lepe tseding yamfeko motlhaka metsing ya monate le matlhoko
11: dumela ntate matlhoko dumela ntate ke sa face ke motho ya sefatlhego se tupileng a nwang jwala gagolo ebile a sa gobale ke yena motho o thweng ke pf eno a tupileng le magoana ko go fatlhego sa gae se senyeile ke yena ntate tiisetso tekete ntate matlhoko segoja ke a
0: leboake a leboa kgabane yeso ba re ka go butswetswe ke utlwele mo mamedi e mongwe e ka go butswetswe ga o na le pusa face o ga ke tsheka mafu a batho ba bangwe le letho fela jale ga e se ka go butswetswe ba re ka go balonunyane tshetswe moya ganyane o phusi e mmedi metsotso motho e motle pele go raboraro re ntse re le mmogonane o ke la gao ditheo wa dikalaneng e tshebelesong e ratwang ke nna le wena le sedi fm jalo potso wa ka ke ena nna e ya fola na motho ga a sana le yona a ka gutlela mane fatlhong sane kapa ke ga a ka tloelela letsina e sebe sebetsa jwang nna e ya fola na e ge ke botse lonatlhe gabanetseso ke re ke ne ke bitsitse nurse a tlo re tlhalosetsa le ngaka ke buile le bona ba le babedi ya ba ngaka go nna menyeo a ka o thusa ke ena a tsebang taba tsena ke mo file le rona e sebetsa jwang nna ke tlabe ke le sepetlele ke tla sitwa ka utlwisisa jale mme mooki ke yona ntsa botshwere mo mamedi e re ke utlwe fela go wena mo mamedi a gabane na ka nnete motho ya nang le yona pf e a fola kapa e se le molebe swatsing
12: kgotso kgotso DJ Six petse mola mme ka mogao o tsebe sekolanyana clockoline known as London 89.0 pusa face ke sefatlhego sa motho a ipolaisang letsina e leng jwala tanko
13: koleke nate matlhoko ee motho a pusa facing tate ke motho e le gore o duanwele gagolo motho o ne o tshela kaganong gagolo Wale buza face yone mo buisa mpe ka batho le motlhasa tsela ka ano ka nna go setse ka ano bona. Motho o sa dua le walo. Go motho o la tlhatsela o feta tlolo. A se a senya tso botsi. Wale le motlhasa tsela go ka nna ro tsetse ka ano ndate mahlo kwa tsha yo ra ya loka. Ke jana ka le ka phiritso ra ndate mahlo.
0: Jana ka le ke batla o tsiba hore na e ya fola na.
3: Dumela ndate mahloko. Ah. Puza face motho wa teng ha o mo shebile fela a tsoa bokong sontso bona fela makanikane mona ha e fole ke waya waya ke pele fela ne ke mohloka ke re moga o sotletse ke pele fela mafuku matela ka mona ka box ba go lumisa lapeng botha ba khona le mogane ha e fole
10: ke pele ha e fole ntwe ne makho ha e fole o hang botabo e le bitle e batla o tswele pele ka yona ntho ntwe o ntse tswela pele ka yona o ne o fithela ha o ka go tswela o tlo ba wes lo tsana le bolo tse tsa hale tsene di kinya sala and blata ga ga ha
0: o mo re
10: di pompu a di kentse blata ga ga ha
0: ai bodutu e
10: re ha u tswa metsi ka ba ga ga ke tsi i lwa i ba lwa
0: e bohloko ke lefule bohloko
14: khoso digestics motho wa opuza wa pf wa fola aga tswela tswala aga hantle awu motho o tlo fola hantle jwale o tlo nana botata ba bona ko hore wa inehela a sa inehetse ha sa gona go ho hang ka di le maskere sa ha ga go wa mphela yona ya hana go bona melomela se ye di tinya la le ena mona a we ya vola ha ba ga ba tswela tswala fela a tswela tswala a ja hantle o ta bala motho a ba hantle go ba re yale go tila ka go phula face of bona se bile tsa le kukanyana ya le ka motho ke le tshelete o lo patala ba ya le bo anda di ka ba ntjo ntjo ka mana ke sa bona ka mana ka ka MP ndi ndi ka limpopo ka mo
0: ntate
15: khotso mo ga mahloko khotso ntate ah ntate phisa face ha isa fela motho hala ka ba le yona da ka ba tloela makanikane ah ke mo lebe ntate wa ba ikele bo ya batho le yona mo ga mahloko ha e fole ka ba ha e fele jafta mtjale ka mona ka mechile fix back
0: ke a leboa jafa ke a leboa jafa
16: dumela ntate mahloko ke a motsume gago nna ke nana e ka fola ha fela motho a ka tlwelela jwala a hlapa a ja o tlo fola ntle le mone fela o tlo phela a le jwalo gobane motho wa pusa face ka ke motho o nwanang jwala a sa ja a sa hlape kola kwa thoko ke motho a nantsa le motle o setse ya ditshobotsi kona kona ka fela ka motho a go goleng sefatlheko
0: yo
17: ntate mahloko ntate mahloko o re eng fela e a fela phosa face e a fela wa le wena wa itirita shapo wa nka bo mabeke beke tse pedi o sane jwala a o tla boela boweneng e a fela ntate phosa face e kgonesa ke mofokeng indata bashanyana
0: ke a leboa phuka
17: thank you dango
0: ke a leboa phuka
18: Ira hotso ntate mahloko hotso ntate ira ntate phisa face ntate ya fola ntate mahloko ne ke re phisa face nna ke itse ba ntse ne ke re phisa face nka go romela photo tsa ka ntate ke sa no haholo a ja o bitsa ntate o ka hana go ke nna ya fola ntate ke go bitsa meeting ka gano fa ntse mo sa ke ntate
0: o a tshi wa utlwa le motho ya tswa mmono ya senga kila kopana le mathata a jwalo a ri ya fola mamedi ke nagana e a fola ga motho a fokotsa sekgatlha sa yona tai a ja dijo tse gantle tse aga mmele a ka loka sebastian mokotedi ka mona ka kutlwanong ke ena mongataba tsena wena motho e motla re ke di arolelane le wena tshebeletsong e e ratwang ke botlhe le sedi fm
19: kgotso papa kgotso mogantate mahloko phusa fetse e a fola ha fela o bo tlohela jwala o ipulela gore ha ke sa hlola ke nwa o tlong back o tlo ba hantle o tlo ba hantle go bane phusa faith e tswa ke gore motho o tswela jwala o seng a sa je a sa itse ditho empa ka a cha a porke
0: o ke batla o tseba jwale ke situle fela ke go botsa mo mamedi go bana jwale o ntliseditse molaetsa wa gatiso e bohloko kapa ke o fetwa fela ha tshobotsi motho e mongwe a re ka go poropotlwana ga o na le ja ba mamedi ba bangwe ga ba na kgotso wa tseba o morena ba re ka re poropotlwana ko go e ka re mothonyananyana eno chabinyana ye o ba mamedi ba bangwe ga bana kgotso a tle ba sotho hele mamedi kgotso
20: DJ Sticks
0: ntate
20: a ke le bona majwala ka mona ka clearance a ntate wa bona ha re majwalana a sekgowana na ai ya fela mako wa bona ha e le bona ba sosotho iketso mona hai a khona istino ha etswe ntate istino ha etswe a ya belo chaya istino ha etswe o tlo utlwa le jalo fitlhela mara bona ba sekgowa bona ao o ka kgona ba hantle. Thank you.
0: Jole ke batla o tseba hore na e bohloko na ho bohloko sefatlheng wetsalang ha ona le yona.
17: Ho tso ntate mahloko hape. Ntate mahloko o tla bona motho a teng a posa face. A sa le pinkinyana mo magameng monana. A sa le magamanyana a motsunyana o ipotsa hore motho ke eng a e jang. E teng ntho ba e jang mona ba nke kokota hai ba kokotele ntate e ba qetile Gauteng mo kokota momentse ka 88.9 ke mofokeng hape ntate tango
0: he kokota ke eo he
21: tumela segoja o bua le khale molefe ka gore poto ntate mahloko phosa face e tla fela ha fela o ka tlwela bojalwa wa nwa metsi haholo wa ja dijo tse hantle wa ja di-fruits meroho o tla ba hantle ntate mahloko ke a itabela ntate mahloko
18: DJ Stick ha e bohloko o puisa face le monga teng ha ipone o ipona a itsheba seiponeng ke motho ba kwanke jwala fela puisa face motho wa teng ya sefatlhose go godileng o le ota mokwe ya bohloko ha e bohloko
22: ntate mbidupi netsongpong ntate mahloko ha e bohloko o fela motho ya natla bokona ana le ditubatuba tse ntshwenyana tse bontshang fela gore gae motho na tlile ke amajalaema ke ka mo ke bong thata ba yana ga se le sekile opang ke ntsha motho ditshobo tseno fela tseno ape madubatubanyana tse ntshwenyana tseno ntate ke a leboa ntate mpitupi netsongpong
23: ntate mahloko dumela phosa face ha e fole o bone motho wa teng ha o wa mosheba fatlheo sena o tla thola e ka mme o bolaiswa dipaputla go seng le mantse we a keta ha e botlhoko fela o tla thola motho wa teng kore a le megwabadi o megwabadi mantate mahloko
0: ha e botlhoko he

ka fumana molaetsa o mongwe reng tate mahloko ebile e etsa legogo gagolo ga e qala ya opa ke Thabo ka mona ka mongwato Kroonstad he ba bangwe ba bamedi ba re ga ena ga e botlhoko ba bangwe ba re e botlhoko jela o sa tsebantle motho wa teng o tshabana le dijo bundle of joy mo eketsi kwa lepe ga ke tsebe kapa o etsa bundle of joy kapa one o tlhalosa jang ke bitso le leng lao ntate kwa lepe dumela ntate matlhoko ke nagana gore e botlhoko goba e tlabe e o fetotse seo o seng sona a nna o e tlamehile be e botlhoko ao ntate matlhoko porobotlwana ga e ba e le botlhoko lesole le shwela dikano makatlego wa lekgosi ka mona ka matatiele a re motho o ba dipleti a bamamedi ba bangwe ga ba na nnete wa tseba a ke etsang bana ba ba thulwang

awe sheba hantle tshupana kwa ha metsotso me ra ro ka mara ho ra bone nana o ke la ha o di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya batho ke le sedi FM ntso du sile nna matsho mahloko nete ya sala re phila le fatsi nna batho ba kwatileng ba ikwatetseng ba se nan thabo o seke wa dumella mang kapa mang ya boemong bo jwalo go hulela tlase boemong ba hae so lokelang ko o sietsa wena motho e motle mekgweng eo ya hae eo a ko nke mohlala wa tsentle tse o lokelang go di etsa ntlheng ya o ntlafatsa bophelo ba gago o be motlotlo gore wena ga o tshwane le bao ba jwalo wena o phela o ya pele o thabele bophelo o dilo o bososela o tla hlola sera

nkgono wa ka o ne a re ho nna Tau haije joang a la ka la pakatse la ifika pa ifing tau haije joang ere ko kope wena mo mamedi emotle ka jenu tshwana le tau o se ke wa ipea tlase ka lebaka la tlala ka ga dikamano tsa lerato ka pa dikamano tsa setswalle re a batseba re a ba bona tsatsi le tšhabang le le dikelang go na le batho ba ipeyang tlasa kgatello ka lebaka la tlala ya setswalle ya dikamano tsa lerato motho o sa itse ke tla swela gona teng se ka ba ietsa ntho e tshwana le tau la e kalapa jwang kapa jwang e ke ke be a ba ja jwang

0: dintho di ngata bophelong tse re lokelang go ithuta tsona. E nngwe ya tsona ke gore o seke wa ithuta go nka dintho ka pelo. Wa bona go na le dipapadi tsa bolo ya maoto, ditlhopha tseo re di tshietsang. Ka nako e nngwe re kwatela batshietsi ba tlhopha tse ding ga tlhopha tsa rona di hlotswe. Re kwatela batshietsi ba ditlhopha tse ding ga tlhopha tsa bona di hlotswe. A go itlwaetse gore bophelong o seke wa nka dintho ka pelo. O bona ga o ka etsa jalo o tla fetola bophelo ba gago. Gobane tsotlhe tse e tswang ke batho di keke tsa fetola bophelo ba gago. Di keke tsa tlisa le ga e ka ba ke eng gobane di etswa ke bona. Kanka dintho ka pelo. Dumella maikutlo a gago e be ya gago. Dumella a bona e be ya bona. Bophelo ba gago ke ba gago. Ke moo o nkang maatla a gago teng. Seke wa nka dintho ka pelo, ke a o kopa. A ke tsebe ko wena a tla mpolelela gore na ke manya a ketekang le ga e la tswalo ka jeno. Nomoro wa ka mogala ke 086-000-3084. Ke mo o tla mphumana teng motho e motle. Nomoro wa mogala ke 086-000-3084. Ke ile ka fumana kopo go momamedi wa tshebeletso ya lesedi gore ya sa etseng seo se kopang mora matlhoko mo fete tle gobane re ba ngata. Ba batlang ho etsa tse molemo bakeng sa kopo ya sebohodi tshebeletsong ya lesedi. Ya sa etseng tseo di kopang mo fete gabaneso ke kopo e tswang ho momamedi. Jole nna ke kgutlela mantsweng a ka hore o seka nka dintho ka pelo. Ya motsapolane nomoro mo o ka tshikeletsang molaetsa wa kgatiso ke 079-758-5066. Ke a ipita 079-758-5066. Lesedi FM dumela.
1: Ke mahloko.
0: Kgotso kgabane.
1: Le kae papa?
0: Ke phetse ha monate, ke bua le mang?
1: Ke bua le me ke Tikwalepe.
0: Ke manya ke tekang la hela tswalo ka jeno ntate Kwalepe.
1: Ke mora wa kgaitsedi ya ka. Emelia Kamanka, Nyamahati Kwakwa, Israeli Tshidiso Raymond Kwalepe.
0: Ha ho le abone tse dintse ngata ngata o molelele ntse re morata.
1: Ke a le bona ke batho.
0: Ntate Kwalepe. Mme di dumela.
2: Go tsenda le mahlugu.
0: Khabane.
2: Ntate mahlugu mo go botsa sa zakho mo ga itse sa Valpark sa Solbert, ke re check Malindi ka France.
0: Le se di FM dumela. Mame di khotso?
3: E la motho mogolo.
0: Ntate.
3: Ke ka ngwana so
0: sa botsa ntsegia.
3: E la ka bona mahwana lo motle.
0: E a ene ke hlapile, ne ke hlapile.
3: E la no ne papa di man. E la go ja mara ka fanta so ka go re e ya se go ja hlengwane.
0: E a gang ne le metsi mo bana ke le ka tola.
3: Ha? Go ja we, e re go pele malifu ga tele ne wa a ene no vula go khona e ngwana ma spekele gatebe le tumelo ra a hola hole ke no vula radebe o kopela ke skemekene ndatwana le dingenyana ka mafatla nentleng sekoja ke tabetse go bona mawang ya itebela
0: go fa bile nga hulu ne ke nanne moso yo lo ka nna yo le ke hlokometse ga ai ntsatsi lena
3: ai sekoja ka lo ka ke o bone ka binga hulu
0: ke nna tabetse go bona gabane Yesu la ga sa ba le nako ya o qoqa ka lebaka la tshebetso.
3: No,
0: this is what I can do. I can't get for you. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. Le se DFM du mai.
4: Khotso tete mahloko.
0: Khotso gabane Yesu.
4: Tete mahloko ke me ke tsimole se le monna ka professional bank ke kopise. Ke kopela tete mahloko ke a hola ka jeko.
0: Khapu khapu.
4: Ke sa le vale le ha kwe mkhwane ka mane ka Fred
0: for le yena wa kitika ka jeno
4: wa kitika ka jeno ntate mohlo
0: gapu gapu ya mahlonolo ke yeno gabanetse so ho lanhlele re bone dilemo tse dintse ngata ngata
4: ke le bua ntate mohlo
0: ke le bua sebele so ke le sedi mame di dumela
5: ka tsonde di mahloko
0: go tso mmele kae
5: ke tiene ka ntate mohlo
0: ka mna tinse ke ya chelele be ya leyo ke manya kitika la hela tswalo
5: ke kitika mora wa ka ka jeno mane re ipetsane yena ke Patrick ke le Patrick ke dimo di mo fone lo fate a o ke le tse di ke ha ka ngata ke tswa mane go kitika mwana moradi wa ntate mulo wa ka yena ke matiwa tsi ya mane magalani ke ra ba go le tse ba o di tsa ke mama ha di mulo wa re itse ma plastic kalamba ba ente ke mahlok
0: ke le buile hle ke le buile mme ke ba le bohela tshebeletso ke le sedi mo mamedi dumela
6: ba de ba tlhoko
0: gabane
6: da tele gai
0: o sabotsa ntse re ya khutsana wena o ya jwang
6: ai bo sabotsa nge ile bo pilo bo ga tsoganetse
0: ntate ke manya kitika la haela tswalo ka jeno
6: ai ke ikopela ntate ke ya kitika ntate ka usane
0: o wena o kitika o usane
6: ee ntate ke ikopela ga nne di ntate tebu o potlwane mo tekstone
0: ke le buile mina hane ntate tebu ho ke le bo mina hane hula hula khabane yesu mamedi mitsotsi le shumele mitsumi raro kamra ho rabone

bothata bo bomo bo boholo mo mamedi e motle bo re boetsang ge le batho ke o fetwa metswalle ya batho ba o re tlameleng re ba dumedise fela ibe re a iphitela gele re qala se sebi ka pa re qala ntho e mpi mo mamedi e motle o tshwarele ke bua sesotho se ne pa hetseng ke qala ntho empe ya hore re these tswalle le batho ba o tlameleng re ba dumedise re fete bana ke batho ba atletseng dipuo puo batho ba sa fellwe ba o qetellong le rona re iphumanang re le mahlatsipa ka lebaka la diketso le dipolelo tsa bona a kwa ithute ka jeno rena o qala setswalle le mang ile shumile metso mine metso tso hantle ka mora ho rra bone ke itse nomoro ya WhatsApp ke 079 758 5066 Oziman ke ena ya tswakileng ka jeno motho e motle a re fa tsona ha monnati ka makgethe tshebeletso nye ratwang ke nna le wena le Sedi FM ge di tidinya ge di sa pele le morao Ala la we. Chisa. Chisa. Ai fika mona eng kopanya hlo etsa hlo ena ka tshwa ke modikwa dikwa.

ele shumela metsi robedi metsi tsole sekoto hantle ka mara ho ra bone ntse re le mmoho le wena tsebeletsong e ratwang le CDF FM ka fona molaetsa o hlangwesello mabaso re feng khotso Dennis Villa re kitsusa moeketsi mo alusi tsa sin la haila tswalo ke re ho yena gapu gapu ya mahlonolo ke eo gabaneso re holele bone tsedintse ngata ngata ntate matsoho khotso ke phetse ke sabata thedisi monyakeng versus born o di sa khiba mosola mane le so 2TY are ahule abone tsedintse ngata ngata letsatsing la haila tswalo ntate dumela ntate matsoho mahloko ke nna TJ good enough teboho mathetsa ka jono mphile keletso le tataiso tse sa leng ke di emetse ebile ke di hloka ke a leboha hle gabaneso ha re ntse re le mmoho tshebeletsong ya lesedi re hodisane bophelong bona ka nna o tla hola ka wena ke tla hola ke ne ke bone tse dintse ngata hashtag dikalaneng weekends madume DJ Pabzen ke kopa hore happy birthday ho tankiso mosala wahola kajeno wahola tankiso mosala bini mogapi le matlakala le bitsa batho bana ba hola kajeno ba kopelwa ke dikgomo di gamilwe ka fumana mong hape molaetsa kuona o reng madume DJ Six ke kopa hore happy birthday go motšhana wa ka ke koketso morobela wa hola ngwana wa tshwenya o kopelwa ke butana morobela ka mona ka mafora bloem fontaine ke ntse ke na le wena tshebeletsong ya gago

0: Dumela ntate, ha monate. Ke lakatsa ho hodisa moeketsing wa Lucy. Ke re a hole, a hole, a bone tse ding tse ngata. Ntate Modimo a mo nehe tseo a di hlokang. O hodiswa ke ntivintivi moranyatse ka melodin. Ke a leboha. Dango.
1: Dumela DJ Stick, dumela Sehoja. Ke ho hola ngwana o fela, ngwana o fela go hula. Ka mona ka matwabe ke mamokete Zwane. O hodiswa ke Mosena, ausi wa bana. Ka mona ka matwabe ha hole Sehoja.
2: Kgotso ntate Mahloko, ke ikopela ka jeko. Ke a hola ntate Mahloko, ke meketsi mo Lucy ya ikopelang. Ke sa lebalele ha Komkhon ka mane ka Frederfort le yena wa hola ka jeno. Ke lefahla la ka leo le re sharang letsatsi le selemo le yena. Ke meketsi mo Lucy ka mona ka Fusion ya lapeng, ke kopisi. Ke motho a behang kopisi mmapeng ntate Mahloko.
3: Ke a leboha hle wena ngwaneso, ha o ntse o etsa jwalo. Metsotso ke 25 ka morago rra ya bone. Ge ntse ge le mmogo tshebeletsong e e ratwang ke wena Lesedi FM. Lesedi dumela. Mamedi Kgotso.
4: Halo ntate Mahloko.
3: Dumela hle motho yo mogolo.
4: Ee ntate, a ke kope ka ngwanangwana ka mane matebeleng. Ke Nthabeleng, ke moradi ya mapitso. O kopela ke go matlhatlho a bola ka keno. Ke kukopele ausi Mahadi yena wa kula o mane tsefeng ntate Mahloko, ke ra fole tle ka kopela ke nkgono Mahlatlho. Ke re babedi tsatsi ke monate ka ke ntate Mahloko, wena o sebetsa monate.
3: Ke a leboa tshebeletso ke Lesedi. Mame di dumela.
5: Yes, ya
3: hela ke phetse gabane o phetse.
5: Ah, ke phetse DJ ai data ke ratile motswako o tso bapala bo ngwana mme e ke o ka tla le wona gape bete e tladi
3: ke ngwana mme. Ke a leboa.
5: A o no dipalamisa ntate wa ka, ke a leboa le nna.
3: Le kamoso mamedi metsotso 26 gantle ka morago rra ya bone re ntse re le mmogo. Ke fumana melaetsa wena motho e motlehle. Ntate dumela, ntate Mahloko dikalaneng motswako o ha ba hole ba holang ka jeno. Ke Mampopi Mokwena ka mona ka Bohlokong, o re o ka Mogele Street. Ke a leboa hle Mampopi, ke a ba lebohela bohle ba kete ka matsatsi tsatsi la bona la tswalo ka jeno. Hashtag dikalaneng abotipapi Kgotso, setlolo sa ka Boitumelo Letshwela o qeta lemo tse tharo. Ke a mo kopela ka jeno ha hole ya bone tse dintseng ngata ngata ngata ngata. Ntate Modimo a nna mopate mahlong a dira le babolotsana.

0: ke ma wili wili ke ma wili si tsebeletsong e ratwang ke wena tsebeletsong ya le Sedi FM re go feta ba ke yena motho e motle ana o kila hlokomela gore le metsi a ditshila antse a gona go hudisa dijalo na o kila hlokomela ho na jole kopo ya ka ke yena ho wena o seke ho hangwa ba utlwiswa bohloko le ke dipolelo tse nyahamisang bophelong hobane le tsona di ntse di o hudisa bophelong bona eo taba o e tsebe go na le batho ba bang ba o bonang o thabile ba tlatla ka ditshokelo ba bue hona ba bue hwane e le go dia moyeng o se ka ba ba dumella nka lentswe la ka le metsi a ditshila a ntse a hudisa dijalo le mantswe a wa bonao a tla o hudisa o tla ba sekwankwetla o tla ba motho eo ya tla hlomtshwa le ke batho ba bang gobane o tla bo ikokobeditse mantswe a bona a o ahile nna le wena re ntse re le mmogo tshebeletsong e e ratwang ke wena
1: sabiyalosikhokho esincanere futhi nendawo seyincanere yabona ukuthi mane ngiphethe i-alaskar abafana bafunekayo most wanted yes

0: Mthetho! Arivani tangahlwana labantwana man basibangela umsindo malini ngathi naso yabhora nje.
1: Hai le mitso tsone ma shume ma be dipile ho hora ya bohlano re ntse re le mmoho nna na o kila hao di thewa dikalaneng tshebeletsong ye ratwang ke nna le wena le sedi FM motho motle le qhepele o le buima le o phelang ka hare ho lona ka jeno bophilong bona ba hao le tla fitla pheletsong ha o finyana me bophilo le bona botlatla ka tsetso o tehang ha fela wena o dumela e ba le matla tiiseletsa ho so so kae ho tla lona.

ke Doc Shebele sa tshebeletso nye ratwang le Sedi FM la pejana mane ke le ka bapalla pine monati ya Alaska tsagile mohona no ke la haula di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM ke moqobelo ka jone motho e motle mme ke a tseba ba bang ba se ba ile ba tsoa ke bua ka bakganni ba ditekesi bakganni ba dibisi ba se ba kene tshebetsong ga bane tseso tsatsile monati le hlokang tshitiso wa letho le ne le ikobe mesebetsing ya lona gobane le sebetsa le setšhaba re tlotla maphelong a lona ge tshwegile ga e ka ba ke eng ke tloa ka lapeng la ka ke le motho eo e re ga ke fitlha ka rose palangwang sa gago ke be ke ntshetsa gona go ke tswang ka lapeng la ka ke o ntshetsa go wena ga re ne re ikobe ka nako tsotlhe re ikokobetse bakeng sa gore kgwebo ya rona e gole ee ka nako e nngwe motho a ka re e hola jwang kgwebo ke ntse ke tlatlatswa ke tlhikefetswa ga fela sa o tlisetse a sa o phamisetse letsogo motho e motle ipoloke o boloke kgotso kgotso le yona wa tseba ka nako e nngwe ke e nngwe a dintho tseo bophelong re lokelang kore ge ke re di ananele kgotso go na le dintho tse ding kananelo go ananela go fetola maemo a itseng maphelong a rona a gore re tlhokomele dintho tse dingwe tseo re ne ntse re sa di tlhokomele jwalo ka yona kgotso go robala morolo ke tse dingwe tsa dintlha tseo re lokelang kore ka nako tsotlhe jwalo ka batho ge di ananele bophelong ananela kgotso ipoloke o fumane nako e ntle ya o phomola le wena o tshwanele batho ba bang o bohlokwa motlhomong ga o tsebe jolo ka mogani wa tekesi mogani wa bese mogani wa Toronto le bohlokwa ka tsela e kgethegileng gobane le tshwege moruo wa naga e re ke thelelehle motho yo motle jole ke etse le ga e ka ba keng sealemoyeng sa batho ee ke bua ka nna mokubung motho wa mosodu wa marokane kubukubung sa malota re bone kubu e kana ka ntlo ya moseme tsenyane di a sesa di be di tlhapetse golo di a sea di a tabola madiba ke kgomo ya metsi a thule ka dinaka e thula ka phatla ntlwelela ke thale gobane metsing ke yona moo ke itlhabololang teng

Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

a o sheba tshupana ka metso ke motso tso hantle ka mora ho rra ya bohlano nna le wena re wela mogahlolong wa o qetela wa le ratwang ke wena le nana o kila hawa la ditheo di kalaneng tshebeletsong ya lesedi FM motho e motle metsotsong e sa fediseng pelo ke tlabe ke suthela moruti ya tlang re neletsa jwalo matshidiso fela ha ke ho moruti fela moruti o emiswa ka sefeng.

0: Ke ne ke itse ke tla fadimegela ditsela tsaka, ke tle ke seke ka seba ka leleme laka. Ke tla beya sethibelo molomong wa ka, ha e mobe a santse a le pelaka. Ke ne ke le semumu ke ikgutseditse, ka itima ho bua le ha e le tsa botle, empa bohloko ba ka ba eketseha. Baratuwa moreneng bana beso le dikgaitsedi, lona bohle ba mametseng sealemoya ka dipelo tse imetsweng, tse tetebetseng, tse bohloko. Lona bohle ba llelang baratuwa ba lona, mohau le kgotso ya morena wa rona Jesu Kriste di be le lona. Bamamedi ba ka ba ratehang, lefu le na le tsela ya ho kgutsisa le ho utswa thabo ya rona. Lefu le na le tsela ya ho tlatsa mahae a rona ka bodutu le tsharelo. Lefu le na le tsela ya ho siya dipotso tse ngata haholo ho ba setseng, meloko le metswalle, batswadi le bana, le bohle ba hlabilweng ke tsenene ya lefu. Lefu momamedi, le siya ditulo tse fela ditafoleng tsa rona tsa dijo. Lefu le siya bohloko bo tibileng moyeng ya rona. Ba bang ba lona, le lahlehetswe ke batswadi. Ba bang le lahlehetswe ke bana, mohlomong ke balekane kapa metswalle ya lona. Batho ba neng ba le haufi le dipelo tsa lona. Le ka hara kahlolo, le ka hara kgotlo ena ya lefu, Modimo o ntse a bua Pesalemeng ya 34, temana ya 18. Teng moo re hopotswa hore Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng, o thusa ba meya e teteditsweng. Hona ho bolela hore bohlokong ba hao ha o mong. Modimo ha eme motsheo, Modimo ha eme hole, ha o le bohlokong, ha o le kutlo bohlokong, Modimo wa o atamela. Modimo o tla haufinyana, Modimo o dula haufi le wena ya leng bohlokong. Modimo o bona dikeledi tsa hao, le ka hara lefifi la bosihu, phaposing ya hao ya ho robala, Modimo o haufi le wena ngwaneso. Ho llela moratuwa wa hao ho ya hlokahetseng ha se sesupo sa bofokodi, empa ke tshupo ya lerato. Hopola hore Jesu o ile a lla lebitleng la Lasaro, motswalle wa hae. O seke wa potlakela ho fola ngwaneso, o seke wa ikutlwa o hatellehile ho bontsha hore o matlafetse, o kgothetse. Modimo o utlwisisa bohloko ba hao. Le ha re lla, ha re lahle tshepo. Tshepo ya rona e eme tsebong le tshepisong ya hore lefu ha se qetello ya bofelo. Ka Jesu Kriste re dumela bophelong bo tlang ka morao ho lefu, bophelong bo senang maswabi le sello le dikgaohano. Modimo o tla phimola dikeledi tsohle mahlong a rona. Ha jwale, tshwara letsoho la Modimo ngwaneso, o se fetohe. Itshwarelle leratong le kekeng la nkuwa ke lefu. Modimo a o hlohonolofatse, a o boloke, a o tiise, a o matlafatse. Tshidiseha ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen.
1: Molaetsa o hlakile bile wa utlwahala, moruti re a leboha. Ke na le tshepo ya hore tsohle tseo o re fileng tsona kajeno di wetse tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Mamedi, ke metsotso e leshome hantle ka morao ho hora ena ya rona ya bohlano. Re kene mokgahlelong jwalo ka ke hlalositse wa o qetela wa lena le ratwang ke nna le wena lenaneo la hao la Ditheoha Dikalaneng tshebeletsong ya Lesedi FM. Metsotsong e sa fediseng pelo, ke tla kopana le mosebetsi mmoho le nna jwalo ka ke ile ka supa qaleong ya lenaneo hore ha ke mong momamedi e motle. Ke tsamaya ena tsela le mosebetsi mmoho le nna e leng Thabiso Mafereka ya re hlophiseditseng tse oma kajeno lenaneong la rona la Mpolelle ho jwa longwaneso o santse a thala ya o dimo le tlase a re mora mahloko se ke le malalala otswe le jwale wena motho e motle go tshwagatsetse tswang pele kana go tsohle ho re nyane ya botshelela re tlabalwa ditaba tsa pele tsa letsatsi tla re hanka morao ho tsona ebe ke nka dithapo ke ditshikeletsa jwalo ho tiisetse mokwena ka lenana la mathumisa mona he re tlo mamela ditaba tse ipetsang pele tse ntseng di etsahala ka rona ya rona Afrika Borwa isita le lefatshe ka bophara se fetwe ke tseo a tlabeng a re fa tsona tiisetso mokwena le moifo otlhe wa lenaneo la rona la ditaba la mathumisa goreng ya bosupa re balwe ditaba ga nkamorago go tsona re kena lenaneong la thaba le nna la kgaitsedi ya ka sebongele sonopo o malalala o tswe le ena kgaitsedi ya ka o sa itukisitse o beile taba tsaye gantle ka manane bakeng sa gore o fa mmino monate mmino wa monyanyako ga se mmino wa monyanyako fela motho e motle le ditaba diteng tsa bana tseo re tla di mamela ka morago ra borobedi le gona mono se ka ba ba suta pela sealemoya gobane re ya goreng ya borobong ga re kopana le ngwana eso ke bua ka ngwana sesi DJ Lovers Lerato Mpopo ke ngwana o selesi o tla renka ka tse ratoang mo mamedi e motle o fitlhela goreng ya lesomele metsomedi a tla ba furalela ena tshepe a re siale Veli Moloi ka lenaneo la Rekaofela le ena o tlhophisitse ka jeno nanong la gae la Rekaofela nanong la gago la tshebeletso ya lesedi goreng ya boraro ke tsa dipapadi tshololo o kaoke ka jeno go tla dubega he motho e motle ke tlhokometse gore setlhopha sa Orlando Pirates se tla gapa mogope ka jeno mo mamedi ke seo balatedi ba papadi ya bolo ba se tlhalosang le ditsebi go latelana lane ya sona setlheng sena sa tsa dipapadi mo mamedi e motle ba ikemiseditse ka jono jwang kapa jwang ba ra go bapala ka o lekana se ntho e batlo eetsa ba tlhaba dintlha tse nne ka jeno mme gang ga ba tlhaba tse nne ba beya tlhopha sena ka mosing sa Orbit College gobane se tlabe se ya tlase lokong ya PSL mo mamedi e o boima loko ena e boima ka tsela e kgetheileng magesi ha e ka bapala hantle ya hlola papadi ka jeno ba tla ya ka hodimo ba tshware maemo a leshomele metso mehlano mme maemo a leshomele metso tsheletseng e tla ba setlhopha sena sa Orbit mo mamedi e motle ho latela dintlha jwalo ka ha ke hlalosa ba ka otlwa tse nne jwalo ka ha balatedi batho ba setlhopha sa Orlando Pirates ke mathata mmamedi mme ka jeno di tlabe di fitlha pheletsong tsa leki ena PSL mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi setlheng sa selemo sa 2025 le 2026 jale re tlo kena setlheng se tlang ka mora mohope wa lefatshe o tla qala ka latshelela kgweding ya Phupjane tla ra mohope wa lefatshe o fitlha pheletsong re tlabe re itukisa jale re gutlela lapeng re tlo sheba tsa setlha sa 2026-2027 ke ntse ke na le wena tshebeletsong ya ratwang ke le se fetu he ke le nanao leno le monate la tsa dipapadi le tshololo o kaoke ga re tlabe re gasetswa papadi tsa PSL mo mamedi e motlhe o renya botshelela e montsho moratuwa mzwakhe kachela ka

0: bosiu le sedi fm le rona gaebane go tlotla bahale ba ahang ba thobang dipelo le go ntshetsa pele naga ya Afrika Borwa. Kgweding ena ya basebetsi re re pele ya pele re le lesedi fm ke molelwa
1: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi lenaneo ke le monate ke lampolele ke moqebelo ka jeno he momamedi ke itse wena ntho di tla etsala gantse di ya ditlotloela magulo bang ba tla tswa ka magalo bakeng sa gore ba ile go phetha mabaka a fapafapaneng ke a tseba gore ba bang he ke mesebetsi ya manyalo ke mesebetsi ya manyalo ba ba matshwere mesebetsi ya mone he ya badimo ba tshwereng kgotsa badimo e saloseng tšhe ba bang ke a tseba gore ba tla boloka beng ka bona ba bolokang ka nnete re sentse re phepi botlhe ba tle ba sebetse antle le go ja re tseba go lefu ga le bonolo ga le bobebe ebile o thata gore re tle re amogele e re ke fete kosie ka matlhatlhelo a mabedi bakeng sa bekena ana ao kereng ke ya mašhaa ere ke tshwele mathefatshe nonyana senyamafi ke motintinyana ke nonyana e fofang ka bohlale banna ke mona e sa itšhebeng seretinya ke nonyana e marrapo diphakeng kerere ke lethwatho a retsa la mohlankana ga ke hohlola lefatshe le a thotomelang a ke mmaka ditabatsatsi le tšhesa dipuana go tlala dimakatso bampitsa ka mabitso-bitso, bampitsa morongo wa matsoho, bampitsa gogomatha, bampitsa gobotla, go ba ke gogotsa e megolo le e menyenyane, ke harola motho a itwaile tswalo a tshwe kotsi e lebaneng le ena, ke bolela yena wa titi, mohloka molato setšhabeng, ke ena morongo wa nyene le bosiu, nyene tsatsi le tšhesa dipuana, a bohloko jwalo ka tsatsi le ntsha kwena bodibeng, ha siwa batšholoko ba bina, ba opa ke bolela bona diopapina, ba bina pina tsa badimo tsotlhe tsa tsejwa tsatsi le tšhesa ebile le tšhabile ebile go thwathwa retsa enwa o rongwa legodimo le tlakile maru a seteng ke thagola mohloka molato ke abe ke kgaoletse wa ka ditshimo ke re gagola ore ite leo ke le one he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo la pele go ana a mabedi a matšha a o kusiang ka ona bakeng sa bekene e re ke tle ke le phete e ba motlho montsebe tsa o tsona dile tsa eba le phete ngaka ke boela ke tshwela mathefa tsenong yana senya mafimo ke lethwatho a retsa la mohlankana ga ke hohlola lefatshe le a thotomelang a ke mmaka ditabatsatsi le tšhesa dipuana go tlala dimakatso bampitsa ka mabitso-bitso bampitsa morongo wa matsoho bampitsa gogomatha bampitsa gobotla go ba ke gogotsa e megolo le e menyenyane ke harola motho a itwaile tswalo a tshwe kotsi e lebaneng le ena ke bolela yena wa titi mohloka molato setšhabeng ke ena morongo wa nyene le bosiu nyene tsatsi le tšhesa dipuana a bohloko jwalo ka tsatsi le ntsha kwena bodibeng ga siwa batšholoko ba bina ba opa ke bolela bona diopapina ba bina pina tsa badimo tsotlhe tsa tsejwa tsatsi le tšhesa ebile le tšhabile ebile go thwathwa retsa enwa o rongwa legodimo le tlakile maru a seteng ke thagola mohloka molato ke abe ke kgaoletse wa ka ditshimo ke re gagola ore ite leo he ke lona letlhatlhelo la pele he momamedi go a mabedi a na a o kusiang ka ona bakeng sa bekena mme ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsotlhe di agele mona mo Afrika tj at sabc co za fela ntumela gore le ena la pele go ana a mabedi a o kusiang ka ona ke tle ke lefeleetseng ke bitse ntate taise ke ntate taemane e se le mofu banna mogale wa diodeng a tla gitle pine monatekwane a re mmutlwanyana e tla re ka morapidin he ya mogale wa diodeng ke tlabe ke nnanabela tlhatlhelo la bobedi pele ge diela dikgala fela e re ke late mogale wa diodeng.

Ye ba pinyo monate no ngwe mametse mohale wa dioding o ne a re mutlanyana ke monate o ke neng ke feletsa hlahlalolane la pele ho ana amapedi a o kushiang ka ona bakeng sa be ke nan tumelle ke tle ke nana bele hlahlelo lena la bobedi le teng ke tsela mathefatshe no nyana senya mavi ke ri shit ke ri shit no dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo Kabo pati pati batona hudimo mahudimong. Kobo en yale fate o rate ho patima. Kabo silimela, makolobela, mpata latane e patima. Boroko, kimu nyane kasabo pati pati. Au, dintle haka kang nakana atale hudimo. Kaseka jasa tona huyet ela hudimo. Hey, harama siu, haututi huizet u. Horre na khotso tsa mupi di bonisitse le fatse bo phelo ke morolo tsa sabo pati pati bo re boloke ile tla saganya ya tsona di tlisa bo phelo le fatse le aparelwa ke ganya di isa pomolo o paka nako ya gefu ke mang ya ka ikhantsetsang botle bona ha di dikela re bona ka tsona ho ganya hore jwa le ho fitlile nako ya mpipi nako ya ho isa masapo ho beng Ha boi re bona ka mphatlala tsane yo na ya mi so se ala mafifi ke re ka hul hore iti ulale ke ya le peter he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomo ntse betsa ho tsona diletsae bo le peter ngaka ke tshwara mathefa tseno nyana senya mafifi ke re shit ke re shit no dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka bo pati pati batona hodimo mahodimong kobo en ya le fatse o rate ho patima ka bo silimela makolobela mphatla latane e patima boroko ke monyane tla sa bo pati pati au dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka se ka ja sa tsona ho ya tela hodimo Hey, harama siu, how to see who is it? Horre na khotso. Tsa mupi di bonisitse le fatse. Bo phelo ke morolo, tla sa bo pati pati. Bo re boloke ile tla sa ganya ya tsona. Di isa bo phelo. Le fatse le aparelwa ke ganya. Di isa pomolo o paka nako ya gefu. Ke mang ya ka ikhantsetsang botle bona. Ha le dikela re bona ka tsona ho ganya. Hore jwale ho fitlile nako ya mpipi. Nako ya ho isa masapo ho beng. Ha boi re bona ka mphatlala tsane. Yo na ya mi so se ala mafifi. Ke re ka hul. Hore iti ulale. Leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi. Ho ana amabedi au kereng ke ya matcha. Bakeng sa bikina au kusiang ka ona. Au kitseng a o tseba dikarabo tsubila tseno tsohle. Ya khela mona ma frega tj@sabc.co.za niti ya sala ke fitla mona ka mehlala matsatsi ke tshwana hantle le morena ha e papitso ke kereho ga moroho ha se o tlatsa boleke etswe mo japele o ntse ya tshwana antle le mo jamrao o tla nate felo ke manane ohle a itongola tela a tshebeletso ena ya lesedi re re itswa bakeng sa mafelo ana beke go fitla pere tiane beke nyane etanga ke tswa ka pine mona te kwano ke bitsa mokotjo ha re ditima ka nnete wa rongwa go tho o tlopota ke hamfela ha e mamedi ha re thola kwano kopana le moifalana no la ditaba la mafelo a beke la mathumisa

Amamedi ha re epele nna le wena ho ba misusunye mashume mararo ka mora hora ya bosupa ke mane mo tla tlang o tlo ngolla o mpolelle hore na ke bomang bankang dilemo ba le mmoho lenyalong ke bomang bao mamedi ka jeno bankang kano ya lenyalo hopola hore o tlo ntumella molaetsa ho 079 758 5066 ke bo kiritseng teng ho seng ha ka jeno buisana le nna hle mamedi 079 758 5066 rutorna ke bomang bankang dilemo ba le lenyalong ke bomang bana bao ka jeno lena ba nkang qeto ya ho nyalana Masicilia a St. Luke ba teng ho seng a ka jeno ba re ho mengwaga ha ke kgutla mono wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi eyeyeye ke batla ka jeno ha o lo kgetha mane o bo sa tsebe hore na o nkeng kore o e kopanyeleng ha ke kgutla moo mamedi ke tlo nka St. Dominic le bona ba teng ba rekelorile ha ke kgutla ho ba ko nkela tse tharo ka tatellano ke tlo nkela Valkyries stars bare fiela ke onkela tsona di le tharo ka tatellano utlwa

0: monate. Ba ketekang tsatsi lena ke Christina Tlhapi le a Calvin Tlhapi ba ka mona ka matlhagantlheng. Makabelo a ba theoletsa go pele yang pele ba etsa selemo. Tate Modimo a mpolokele bona, ke a leboga hle Sbosh tsatsi le monate. Makabelo ko.
1: Sbosh ke Steven Nibe mogema gape. A ngwana monaeng pseletso monaeng kana le dilemo e sele pseletso Nibe kana le dilemo Sbosh tse ka bang 15 years. Ke 15 years e nna lena ka lenyalong ka bana ba babedi seabonga Nibe le Lindiwe Nibe. Tate Modimo a tlhonnafatsa nyalo lena le pele Sbosh.
2: Sbosh bua le ntata kana le re itumetse le dintle ka mana ka dimpopo ntate Jesse. Ke kopa go kopela molwana wa kahle Sbosh ntate Tladi Mapalane le mogatsa gae me Mampedi Mapalane. Ha e sa le banyalana gale, ha e be ga ke ka fosetse ka 1996 or 1995 ha ke bua le wena le gona boejenana ba santsana ba tshwere. Ke go bona ke a ba le buisa ntate Tladi. Ke a tshepa mo teng o ntse o mametse lesedi molwana wa ka. Tshwara fela bua le molwana wa ka. Ga nkile mohlala go wena ntate, ke iteboela le nna le mogatsaka Marena Molatu ka Soweto ka manene. Ke na le lemo tse 18 le nna e sale ke monyala re ntse re phela ga monate le ga re tlabe ntse re gopisana go ntse go lona empa he ka mogabi wa Modimo Morena sa re babaletse re sa le mmogo. Tango Sbosh.

0: Mamedi ereking ke ba bararo fela mohaleng 0860003084 ke mo mphumana nteng haiba mamedi hona le motho yang kandile mo le monsena ba le mmoho 0860003084 ere re ba etsetse letsatsi haiba hona le motho yang ka motho wa hae ka jeno le hona mo re etsa fela jwalo le se di dumela
1: mama le bonji
0: le kai
1: ke bonji ya mami
0: ke phetse handla monate ke bua le ntate mang kai
1: I'm going to go to the house.
2: Dipetse man ke papintore ke ka mona tavalo ngwana mme ke kopa o mathela ba so etse tlomane a letse motlo le me ba le sa motlo ngwana mme ba etse le motsona ata ba ntse ba kopane ngwana mme modimo ba fe feeling tsona ata ngwana mme ba ba tshwana ka mokgo ngwana mme ke a leboha man re tshwantse man lo ba bele ka sele mna
0: ke le buile ha holo hlegaitse di aka mafelo be ke monate
2: thank you ngwana mme le wena sala jwa
0: le se di FMLO Mama di dumelang. Le se di khotso. Hello.
3: Ah, boss.
0: O sha pozo ngai tedi.
3: Le o sha pozo ho jwa ngwana.
0: Monate nate.
3: O tsere ma braga ka bona ka matate ntse me bi. Ha nke ke kopela ntate tubasi mokwena. Le mme mama Silo Mokwena ba kata le motsetsi kitri ba le lenyalo bona ba dula ka bona ka matate ntshembe di jwalo ya ka nna ke ho bona ba tshwara jwalo renka mohlala ho bona le ha ona re so le batho tjena e le buile smosh
0: a o tla mofumana wena gaitsedi ya ka ke a leboa utlwa
3: chapo smosh
0: chapuda onto entle akana ha motho a sina motho ha ntwe entle itulelo tseo ba le motho ke stress fela ka boyona ntwe

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Era, ke phone e ntjha eo?
2: Hey, ke fumane Ackermans ka FanYam.
1: Monna, e bitswa
3: FanYam. Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka FanYam. Ho tloha ho 212 rand ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Hape, e kgapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale, ha Ackermans, ho na le dipehelo.

0: Mamedi e re kutlo gore wena ya mohaleng o reng le Sedi FM hello.
1: Ba ba bona ba fa ba ga mabele. Aruna re tamino. Ayayayo. Bona pala sa mokhale ka tshikima galane.
0: O palitse le bile mogatsiwa wa ka utlwa.
1: Yes girl.
0: Le Sedi FM hello.
2: Aus Bosch.
0: O
2: sa mercy. Hake ba ke mo sinya le tika ben sa ba to futwa pa isa bon town ta ke mo.
0: Ya le ba wena ga itse dia motho.
2: Eh tata so.
0: Le se le fe melo.
3: Alo boy.
0: Ha mna tle kai?
3: Ah sa ba ka tne ho lo boy.
0: Munate.
3: Ke ka tla ya ha ka mo ka spray.
0: Eh ya ngwane se ke mametse. Lesedi dumela.
4: Hi.
0: Hello.
4: Smosh le gae.
0: O sa po jang khaitsedi?
4: I'm not this wash ke te fo khate be ka moka mo se ka ro se ndala ka mo.
0: Eh ya TF.
4: O go ba bang ba khaba ka mo ba bona ba khaba ka mabele bona ba khaba ka.
0: Yes.
4: Thank you Smosh.
0: Le bile khaitsedi ya ka utlwa.
4: Thank you.
0: A simo he. Mamedi ere ke nke wa o qetela mona ka mora mona ke nke WhatsApp. Le Sedi dumela?
5: Hi hi bonki bonki.
0: O sa po hujwang?
5: Wa luka wa ba bona ba khaba ka mabele. Haruna re tsamilo. Mo le bo ntimeng ka tlo le fareng.
0: Ke le buile ha ho lebu.

0: E o composto da raiz, o silo é tabantota. Que sale paga de mês. Andou uma truque. Que mais tomar na puta do Alejandro?
1: Dumela mamane Bongi, dumelang mo Lesedi FM, ke puseletso o isinyana mo Klerksdorp Joubertin extension 15. Nna ke kopa ka pina ya Sebongile, tsatsi le monate.
2: O senyeletse ha ke matle mo senyeletse thabeng tsa batho. Ayi matle mo senyeletse thabeng tsa batho. Ke morena nyetsa ka dipolasing tsa Peter le Sebosh.
3: Boi habore monna o molelele. Tswalo ha le fihla o ya balia. Ke ele mo hapika mona ka Durban. Kanki mama ne Bongi.
4: Sbosh, ke mo fitsetse tumi ka mo ka thokoza lapeng ma jam for respect. Ke re mo senyeletse. A ke batle mo senyeletse ntweng tsa batho. Ala, Sbosh, mo fitsetse tumi ka thokoza lapeng.

0: Mogotsi wa ka kajeno re na le morutwana a sebetsang hantle hantle hantle dithutong ebile o atlehile sehlopheng sa hae. Ka ntle ho mohle mogotsi wa ka ka ntle ho ntho tsohle re batla ho tseba hore o etsa jwang hore yena a fihle moo. Re sheba mekgwa ya ho ithuta, ho mamela ka phaposing ya thupelo le ho qoba nthwena ya ho bala dintho tse ngata ka nako e nyane. Ke bua ka yona nthwena re reng ke gaming. Re tlo bua le lesedi hle ebile he nna le yena re tlo kena tabeng tsa rona tsa mekgwa ya ho bala e o thusang ho sebetsa hantle. Jwale ke batla le wena mokgotsi wa ka o kompolela hore na ke mekgwa e feng eo e sebedisang ha o bala eo thusang hore o tsebe ho pasa hantle. O nthumele ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066. O kompolela hore na wena ha o bala o kgona ho bala bosiu, o kgona ho bala motshehare, ha o bala o tlamehile o mamele mmino kapa o batla pleke e thotseng ho thola ona o sekeng wa thola bophelong. Jale he o kompolele ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066. Ha nna hle ntse ke bua le lesedi le kagane. Empa pele ho mohle mogotsi wa ka, ere ke ke ke tsamaye ke lo rekisa hang fela ka mora moo ke tlo nkela pina e monate ya Shakes Less Durban Gogo Zinqumalo bona bare Funk 55. Tshwara fela jalo hle mogotsi wa ka, ke atla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Boxa, thatohatsi ya hao lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans 410 gram tse tsheletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
3: Lesedi FM ke mo le. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Nyetleng wa hoba mohlodi ntwe nya o fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisa mati pakeng tsa disebeletso tse nne tsa radio e leng ukhozi FM, umhlobo wenene FM, lesedi FM le motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya sechu ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Sechu sa hao ebe se sa lebaleheng, se etse sebe ngo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa
2: nomoro ya 20.

0: King KSA, yeah, ke King KSA. Kamo sheba mona ho maranra mona anna poster ngola are he bana pina ka ella lesedi bana. Harabe ka poster hape hape are. Ba tukara le twasa ba bapetse pina ya ka lesedi mona a thabile o taba. Ke bona le ba ba botsabela ba mothabetse a holo. Ka re oh o tswa botsabela mo hlankane yona. Ke bona batho ba botsabela ba thabile ha holo. Ba bona King K angola o ripina ha e ba pala le Seria FM. Botsabela dumela. Botsabela ke ka siane e leng hore ha ba o rata ba o rata. And ha o le wa bona ba tla o tshehetsa. Ka le rato le makatsang. Aba o rata ba o rata aba o tshietsa batla o tshietsa aba o tshietse ka melawana le dipaelo ni ba o tshietsa fela jwalo ba re bona re o rata wena wa rona re ikhantsa ka wena a King K khetela pele go le Sedi FM a ke medu a ka re tle bua le yena ka jeno re tlokotla ka le yena ka jeno rutle fela rena ebe King K ke mang bo phela ba ha bo bile jwang o fitlile jwang hore aba le mona mala ntenka jeno gore pina hai be se ba pala le Sedi FM re tlo utla taba tsa hai gore na King K ke mang pina hai e ke ne a beke fitile go tsera twang tsa le Sedi FM ke tle re ba pala khatlela ba be di beke nyana ho tsera twang tsa le Sedi FM empa he ke nako ya hore ke ba pala hona jwale tsena ha ke tlo ba pala ke tlo itlola ke tla khutlela ho yana na go nyele ngore re se re buisana le yena King K sa le teng kwano SABC a Bloemfontein are ke tlo go ka ke tlo bua le DJ Lovers le DJ Etso Zimpili ho le Sedi FM
1: bo tsoko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat clientele ho tshisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ho fumana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Itheolela tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse khotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A grade di tloha ho 6990 square meter. Bina jolo ka khalala o le ka showering. O ka ikhapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Bomana dintla online ka pa le benkeleng. Se solo sana se fela ka la tharo motsiano. Ona le melawana le dipehelo.
3: Na ba tla o sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo. O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetu ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ha se mohe, motse motla ke tse ratwang le CTM. Elimetso tso elishime.

0: Valen Rapele. 086-0303-084. Aquí King KSA. Le mucho a Joamar. Monato Mokalo Kizera Twang Atale Sadia FM King KSA Umuta Twang Ndetete 086-0303-084
1: Busuko ba ulahlelwa ke mratuwa hase papahet Clientele ukushisa hore Hubuloko ba ubaratang kasiriti hubushoko Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Itheolele tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka Lataro Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ebe o so o fetohetse websaeteng e ntjha ya ho patala TV license ya hao. Etsa bonnete ba hore account ya hao e dula e sebetsa. Ka ho ingodisa hape kapa o soseletse password ya hao. O se fetwe ke dintho tsohle tse ntjha tse monate tseo di tlisetswang ke website ya rona e ntjha. Ingodisa hape ka jeno, o dule o hokahane le rona. Ka website ena e ntjha, o kgona ho patala ka potlako, ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore wa ingodisa, o kgona ho fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za kajeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
0: Ele metsotso e mashome a mabedi le motso o le mong pele ka morago ra ena ya leshome tshebeletso ke ratwang ya lesedi FM le motho la jwang King KSA ke tlo nka ba bararo fela lesedi FM tumela hai.
4: Ah, DJ Lava.
0: Le kaya buti? Amonate.
4: Ha ke le fela ho King SA. Ya mo lebuela ke thabang ho mola ka mola ganya ka lo galangi.
0: Ya
4: pele ya pele, pele ya pele ntate, pele ya pele.
0: Pele ya pele mwana mmehle re a leboha le Sadie FM dumela hai.
5: Malova lova.
0: Abuti.
5: Amna to ga il lava lava.
0: Amnati.
5: Ho bua le ntate le tie ka West Nigeria. Ah, malava lava. Mtsangana a e khona. O itsire ene re leboha le wana o thabela ha talente ena se sothintse ke tse ya malava lava.
0: Ya, ya, ya.
5: Ya mo khotaletsa ya mo tholetsa modimo a nna mo ekeletse a phamisa dikausi e se ka ba ha se ke mo mamela a itebala mo atwang teng a phamisa dikausi mo hlangana
0: ke nete
5: malava lava ke a leboa ke re
0: ngwana mme ho lebile nna ke re
5: lava lava email eo hape ke go tlo rena re ka se lahlele talente ngwe ne ke tse ka mo
0: music@lesedifm.co.za
5: thank you lava ka dile mo nating tsamme
0: thank you buti lesedifm tumela hi
5: Malava lava.
0: Usha bo janga buti.
5: Mina ke mam papa.
0: Amonati.
5: Eh ke meke kwalepe.
0: Yes, na re kwalepe.
5: Talente nga ta mo buti.
0: Yeah.
5: Talente nga ta mudima mo ameta hanke a epi ndate. Ura talente mo tshili butle ntla.
0: Thank you wana me.
5: Ya le bom lava.
0: Ke le bo ha. Seka yenyelo sa ta. A King KSA modimo abele wena papa modimo a ho di seto ronya hao ho fitla bo lo fitla mo batlang o ya teng
6: ke lebo bogala ba sa ho lo fela ke lebo
0: keep on praying my brother modimo wetse hanne
6: awela awela
0: thank you King KSA
6: ke lebo bogala ba this is a business I can fit that
0: day no I give up bali ke bula ya show a ke King KSA ho tse ratwang le CTM
7: Serratwang Holisedi FM le DJ Lovers Holi tlisetswa ka motlotlo ke CTM motho emong le emong o tshwanela ke ntlo e ntle CTM big savings more style

0: SA.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mone, Nestle Nespray, always giving more.
2: A mo pete molemong wa hao, e seng feela ha o hlokahalletswe ke moratuwa, empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa AVBOB mme o hloka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8,000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. AVBOB Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. AVBOB Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.

0: ngwa dipina tsele ngwa hle di monata holo ya zincumalo mora sa mali tipo tpo atoxine le funky qla bari guqa
1: qaleto
0: rapela thandaza
1: kuva
0: pen bohlukung le monati unowe ka lengwe le fase unoguke gamadolo au bannawe e bangile uri wa hola ka jeno happy birthday ohole o bona tsedintse ngata ngata haraba hulanga maobane hono hula emong wa banna ba ileng hore ke barata haholo fela emong wa banna ba ileng hore ba hlomphile haholo ka re ho motswane wa Masilo Tennisen hono hula fela jalo KG au banna we bra KG una hula tsatsing lane la maobane ka la bohlano e kala le shume kala mashume a mabedi a metso emedi eleng maobane una hula maobane banna KB au ngwana mme ohole o bona tsedintse ngata modimo a nna wetse hantle modimo a nna o pate wena KG ke kagiso kagiso lo sabe a ona hola kagiso lo sabe ona hola etsatsi nane la maobane ke motho yana wa bo shandis ya ke motho wa bo shandis yene ke motho wa ntotse sira se a holo ke motho wa bo junior the DJ ao banna we junior the DJ entertainment monghadi KG kagiso a ho le banna bona tsedintseng ngata monghadi kagiso lo sabe ho la hlengwana mme modimukeo ngwana eso atika jeno kamane ka welcome ho hola fela jalo CKM ke mong wa di bini tsaka mono ka welcome wa hola le yana ka jeno CKM ya ha e ba go pula hantle na le pine nngwe e ne bitswa ka gore ke tshehlana ntsella kwa no ho le se di FM mona tsa majola le bo Bino B e bile ke bona re ba ntse o ntse pine ntsha CKM le Leo M le Fako le Beno B e bitswa ka gore ke ngwanenwa e wa hola ka jeno CKM ngwane so hlele wena o hole o bona tse dintse ngata ho bohle ba ileng gore ba hola ka jeno gapu ya mahlonolo ke ao le holeng le bona tse dintse ngata ke le buile hle ngwana mmeli wena pule Thabang Pule ka mane ka Bloemfontein are illa hamonati radio ngwana mmehle ke le buile thank you hangwe thank you habedi thank you hararo ha ntso mametse le sedi FM le wena ileng gore hle o mametse ke re ke tse ratwang le CTM re a leboha
2: le nana o lena la tse ratwang ho le sedi FM o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke CTM motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle
3: CTM big savings more style.

0: Lenana olena la tse ratwang ho lesedi FM o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke CTM motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle. CTM big savings more style.
1: Mamirihle ke hole mo re tswanteng mme haufi mo re anteng jona ke a tsamaya. Nati fela ke mana na o hla tlangola tela a ena tsebeletso ya lesedi FM. Thank you, Hangwe. Thank you, Habedi. Thank you, Hararo. Osaleteng mvololo ka le monati la re ka ofela. Motla hore nya boroberi ya le shimele metsumedi ya shamane hore nyane ya boraro thapama. Le utla bateng he tsholo loka ho ke le ena tlo tsora ha monati ka dipapadi. Ho pula hle hore papadi itenye kgolo ka jeno. Ke ngwe di papadi tse leng gore di kgolo haholo tse leng gore di tletsa history kwa rona yenyana ya rona ya Afrika Borwa. Tahle re bona gore na ebe ka jenu lena Orlando Pirates e phamisa mohope ka pajwa. Tahle re bona re tlhaboka di oruwa Obit College le Orlando Pirates Amafrika tla fa ba di yote fela bonnete ba rao fetho re nyene ya boraro a tsama le mohlophuli morena ra mo rebudi ska fetwa mabakani a dumela a re tsepo re setsa itseng beke e fitileng a sene sa la hape beke nyene a re tsepo re dumela hore a ka jenu lena. Para ya o ketela haella re phamisa mo

ipeha monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa ka pa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: mona ba metse jolo andile arabuti yo o ntshwara monate jwa mvolola arabuti yo o ntshwara monate jwa bijano andile arabuti yo go ile ka wapala jolo Sharon D are local as lekker mona hole se di FM ga itseditse na tsaka bambe hantle go mashuma mabedi a metse tsile tse metse tso pele go tla horane ya pili mamedi hashtag re ka o fela ga jeno ke maqibelo Tori tsa mahamana di papa di shejuwe bageng sa Orlando Pirates le Obit College ga jeno yala kutla amabagane ya bina bina e khutshwane fela ba re sokusele ka nqa ha ba re sokusele ka nqa ne mvololo pele re fihla mo riyanti ha ba re ka jeno re tla ba mthe tswana le Arsenal re tla phatlala tswa jolo ka bo Mampudi Babedway Premiership re tla di bona tsebeletse na le sedi ka kodu ya Thabiso the tough guy Mafrika re tla oneletsa papa die mama duka gena jolo le qepeng la veli mvolola uthi astrat molo imano Facebook ra rafela hashtag re ka ofela at le sedi FM at mvololo kama na kao excellent ngwa ntibisa ro wena o kae ntodisa majomo le ntengi ke bona ntatele sole roma metsele seria FM 89.9 le Bloemfontein ka grisa ne te vlagte ar mohore horenya ne o qetela nana radio beke ya monar le nageteng a thapelo MJ Monate ka mona ka masilo tennisen ar 89.4 voli store ke mona nomzo wake esau arela mvololo re ka ofela phalatsi molatuwa yana re 88.2 kwa kwa matsegeng ha o feel isikolo sa mola mamela re utlwe fela ke manya holang 086 000 3084 079 758 5 66 eno ke WhatsApp ya le sedi re happy o ba ke tika njolo matsatsi ya bona tswa Mama di ufela ole jolo ki mangi aholanga le seri FM jumela
1: Mbe volisto
0: Shabu wanda di
1: Amnat nam baba
0: Hamrat
1: Ye gata uko pela Mwana faiti viaga ili Taliso Raymond Kualipe Zaman gana maari kwa kwa Uko pela gimeke Kualipe la konstata Limla wa hula hula wante ngata Volisto
0: Chapa ke tsana ngwana mme ha ke tika ha monate happy birthday le seria family ke ya lebuwa na dimulo ya re mvololo ke mametse le seria family ke le mona Rustenburg ara ngwana mme ntodi te wa ha monate ya le sedi dumela
1: o dia strata
0: eh chapa jo ngwana mme
1: chapa chapa o dia strata
0: each other
1: ba go pela ga itiria ka e ya hola ka shino maltsati mahamo tsa kopela ke tya e mrena mahamo tsa ka mokara thanda he ke
0: Shabu ngwana mbe khaitsedi a hola mona dogtwa.
1: Ta hola o dia strata.
0: Ala da. Le seri FM tumelang.
2: Le khulu golga.
0: Ke apela nda do pezant.
2: Ha di tsile ke mo loi ga mo khuma ka bona le khulu golaka.
0: Yela le khulu go ke manya hola nka jene.
2: Eh ngwana mbe ke hola mo tsana wa ka. Ena ke tsingi mo loi ngwana wa khaitsedi ya ka o mane jo betina. Re mchana hole hole tsaka hola di le mo mfela a hole ho hle le ka kelelong tsa di mo tsenga tsangata go pele le sekolo sa ka yena ke popi moloi ke ngwana muraka bomane nae ni moli le yena wa hola re tsa le mo tsenga tsangata lo khologo ke a le bua sengwana mme
0: ke le buile lo itsa sile mona de le seri FM dumelang
3: Hello, Mbololo.
0: Shabu jwang khaitsedi ya ka?
3: Ke tengu kae Mbololo.
0: A monate ke mangwe letsa le kae?
3: Ke mantsha dikaba ka metsi maholo orange vini.
0: Khaitsedi ka ke mang ya holang?
3: Ya holang ka jene ke on ke ngwana mogotsi wa ka ke on a Twitter balala o ya hola ka jene ke re a bone dilemo tsenga da dula sa mpha jalo Mbololo.
0: Ao she mo famela itswa monate man.
3: Eh wa iwa sompa Mbololo ngwana o she a dula sa mpha jalo a pasa le sekolong Mbololo.
0: Khaitsedi ka happy birthday we are na re a le boa.
3: Thank you, Bololo.
0: File mo laetse o mare. La hlompha bana. Taba bohlokwa ke thuto. Ya thuto yona bohlokwa ngwana eso, ha hona hore we. He he ha isebetse. He he he bona mang ha ke na sekolo maga ona le. A isebetse ntweni bo mamedi. Bo phelo mona re tswane. Mamedi ke hleka mabenkele a re khutla nna le wena re tswela pele 0860003084. Ke mang ya holang ga jeno. Ya khutla.
4: Na tsela ke mo nya ka o tletseng thabo wa spinner ka spinner zone tournament of champions. O ka ikhapela siabo sa chelete ya 500,000 rand. Betsa ha bo nolo fela ka 2 rand ka pa ofida. Buri slot tsa rona tse kgethilweng. Mo nyolo he o leaderboard. Ho lu bet. Ke mo nya ka fela o spinner le rona. Betsa hona jwali. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
5: Ke tika le bao ba ratang. Re o nna ka letsa mahlohono ra letsatsi la hao la tswalo.
6: Happy birthday to you.
5: Lena le o nna re kaofela. Pedi Moloi, Autia Strata.
7: Hi, Mvolista Onja Strata, Shapo Jwangwaneso, ke mnati, ke kopele ntate Matsale, ntate Mokoena, qetele motse ngata, sa kopantse mashume a supileng a dilemo, le metso e itseng ke re ntate Modimo a mpolokele yena le bana ba hae lelapa la hae. Re bolokele yena ntate ya mofuthu, ntate ya lerato, ntate a na leng gauhelo. Ke re a hole a hole a bonetse ngata go tswela ke ngwetsi ya hae Maria Kapetsana Reitz. Tsatsi le monate Mvolisto.
8: Dumela Mvolisto, ke rata go kopela ngwana kgaitsedi yaka e leng Tshidiso Raymond Kwalepe. O a hola o kamang ka namadi qwaqwa.
9: Ya o tsha strata ke ka mona ka tsakane mana ka tsakane ka baneng a o tsha ka o tsha strata e ke sha po mne ke le bona bana ba ka ke ntse a magaba tsa ba botse.
10: Hi Mvolisto, re moho 88.4 gompieno ke kopa o nkgodisetse pa ba lora mo kopelwa a le ko Driefontein. Ke sekolo sa ga mme ratana mokgothu ka re ba ne le letsatsi le le monate ba kopelwe ke umami mo Mantsebele, ke a leboga.
11: Hai Mvololo, hai hai o jwang o tshe strata. Ke kopelwa makoti a se wa gola ka mana ka lefatsheng la Sharkville, kopelwa ke molamo wa hae mantšha ka lefatsheng la Durban. Tanko.
12: Hai Mvololo hle, ke kopela bana ba ne se hlele re ke monate o thabo themo. Kopela ke mamogolo wa hae ka mola ka katlehong. A hole a hole a hole motlong e wa bonetse di ntse ngata-ngata.
13: Dumela Abdi Mvolelo, ke Pulse Skipper se ka Potchefstroom. Ne ke kopa ho kopela nkgono wa ka nkgono Malerato ka Phil Jones Crone. Ke re ntate Modimo a metse hantle, a be le letsatsi le monate.

0: bole a bone tsiding tsengata tate mo dimo mpolokele yena mpololo ntate wa hewa mrata
1: dimela veli hola maleronti Susan mufuberi ka man ka dikeng le di sebo rantsane ka man ka Gauteng ba hole ba bone tsiding tsengata ba kopelwa ke masukulu musiya ka diyu danki.
2: Hi voli sto ke mamotsi shabalala ka mona ka hore nje bo di metsi maholo mbololo ke kena le ngwana o swa ka mane le fatseng la Kronstadt e le nthaba molehe o kopela ke mangwana wa hae a mogatang haholo voli sto thank you.
3: Hello mboli, hello mbeli, u bua le mam getting thute ka mona ka Kronstadt hle. Ke letsatsi la ka latswalo ka sheko le nana ke ikopela le nna ke hule ke bone tse dintse ngata ke ikopela letsatsi le monate ke a hula ka sheko mboli.
4: Happy birthday hola monate se gaitsedi a ka le bohle ba ketikang jwalo letsatsi la bona latswalo ka jeno re nke momamedi wa o qetela.
5: Hello veli muloi ke Eliza ka mona na ka Thokoza ke kopela ngwaneso ile ntankise o mokezi ka mane ka Caldonville ke re a hule a gogobe a le kene le tlou a hule
4: mamedi re a leboa ka nnete nako e dula hantle ho le shumela metsi mehlano pele wa tla horane ya pele wena ya holang ka jeno rola galetsa ka tlhola mahlono lo happy birthday ke a tsabela ro dumela letsatsi la o lentse letsa mahamonati ha gagang o dutsile le seri FM re hashtag re ka ofela ku shebile ngwana mme o ntse itlopa o tlotswa jwale o ya dijong tsa motse a re ba o ntsha ao batung mama dina go ya dumela re na le wena jwale ho be ho tle ho be monati ha itsa mamona mo etsa mandi Seiso tswana mantata nomoro abo le shumele metse robot

0: halalaveli. Go nna modimo mmino a Sesotho beli moloi ma go itumela ko se ka mona ka energy Lakeview.
1: Hashtag re kaofela lembole lebolivoli o mametse ke Pulane le ka mohelo George re mo Bloemfontein Freedom Square tango papo.
2: Ke kopane le yena he kama waka ha se sibe tabantota khoba le bua mo kopane halala di basa ba ga ha se hlanya ba soleng ba skobela potsano wa lizanje.
3: Yo la very mulolo. A le radio nda, a le radio aule tsa Koriana ke akula. Aule la Koriana o hopotsa hole ntate. E da o mulo ka mona ka Springs. A e zuke ya se thunya qwaqwa ha bo di galeke. Danke ntate.
4: A le Koriana, a le. Tsa ye. A le ke di ke tsa mosola ka mona ka Sebokeng zone 11. A le.

0: mona hole sedia fm ena ibitswa ka gore ke airport ke mantsha a pisha na uyena manyarela muthu la rentsa mona a tse iso tswana mandata are mabaka mona hole sedia fm mamedi mino a korea na banda ai ya ganga o tlwela fela wa tsiba wa matha wa matha wa matha mamedi ka jeno ho bolokwa tona go le a mehleng ya ga mona ka northwestern tate ma peke ya bona bushi ma ape me matlatsa mo president don't tsale stale mani o fana ka puo hantle di mahlo ho rakia pele tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa ho ra ya pele re tlo di balwa ke diengwane mo 80 empa pele diengwane re balla tsona o re fa di hlo tsa tsona
1: botsa maisi ba South African National Parks bo re ho fumanwe di topotse pedi tsa ba hlaudi ka rolonge ka le bo ya ho Kruger National Park Mongodi e moholo wa ANC o sa lotse batho ba sa ula mohato wa moga wa othong ya bongkgetheng ba moga bakeng sa maemo a boramotse. Re tla lekola matšhaba le boemo ba legodimo. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramonang.

fela o le jwalo le sedi ya ferma ke molleno a le shimela metso medi mabedi metso tso ka mara hora ya pili e tlhola matsatsi a mashumo a mabedi a metso meraro kgwedi ya motsheano ngwe dumela wena mohlodi a ratwang ke nna wa le sedi ya ferma ka dumela mo mamedi a motle kae kapa kae jwang kapa jwa mo ka tso mametse ka jeno mafelong a beke ke moqibelo re sasang ka jwalo maqhubunga FM 87.7 kwa le ba jwalo man 106.6 ya hashtag re ka o fela re le bua di engwane mo ye tika ditaba tseno tsa horo ya pele tsa mahantle gaitsedi ya ka mabedi mekgatlhelo kwa bobedi wa re ka o fela ka jeno wa tseba ha ile moqibelo tjena re tlo kena mane mo reng hashtag tse tshisang mona re dula fatshe re qoqe le dibini tse fapaneng ho potola le naha ya Afrika Borwa le naheng tse kantle re ke re utlwe re ke bomang re ba tsebe ba tswa kae metsotsong ya mašwa mararo ka mora gore ena ya pele hashtag ka siaka re batla ntho tse ntle re batla bahlodi bana ba etsa gore dintho di etsagale ka sisa rona re a ba tlhoka motho e motšha etsang gore dintho di etsagale bafeto ke yona ntho ya bohlokwa mo mamedi e re e batlang ga re batle batho ba batšha ba ntseng ba re imvololo hei hei mna ke na plan wa tsebe a ge batle batho ba batšha ba reng e mna se ke latlhetswe ke tshepo a e mo mamedi ha motho e mong a kgona wena o ka hlolwa ke eng nna le motho e motšhe ke mothabetseng ya ileng a nthumelela molaetsa mona ho Facebook a re mvololo a nkela ditshwantsho tsa malemang teng ke ne ke bua le ena ka laboraro mane ho tswang dihwai a re ke mona ke na le sebaka mvololo se seholo jareteng tsa lapeng mona mme ke motho ya lemang a re ke itlhokela fela peo se ke batla ausimodiei mona go tswa kantorong ya mme Rockman re banda ausimodiei ke mange le moromelelang qoqo mane tsheseng a ile fa motho enwa sehwai sena se ikemiseditseng go sebetsa re batla batho ba jwalo mo mamedi ba reng le ga maemo a sa dumele vele moloi fela rona re a pusha re a pele ga re na nako ya gore re ne re shebe batho ga re na nako ya go rokana le batho mona di-social mediang re etsa dintho di etsagale le ka siaka mona mvololo go thata o bima fela re tshwere ka maatla re a pele mamedi utlwang qokela taba tseno ka o fela o ka nna nthumelela jalo gana jale molaetso ga omano 079 75 85066 WhatsApp le sedi affair re ko jwetse he mo mamedi ga jale re kena mone go so le jwalo ha ke khutla ke bua le bona HBK Life Act ke mona Cardial X25 a Peritonic SA le CK Music pina na bitswa ka gore ang nayo imali hashtag it's your song go le

0: 086-000-3084 lwana ka wotlwa ke nsena se o thabisiseng begeng ena so ikotlang sefuba ka sona re bone jalo ka la bobedi a kgone o dimene e hlola matsatsi a leshomele mo se robong a ka bona ka Pretoria mo president wa naha ntate Cyril Ramaphosa a tlotla banna le basadi a re banna le bahlodi ha o tlwa ho tsena tsa mmino bonono le botšhaba banna le sebeditse mosebetsi wa lona re bone dilemo lemo le tshwere ka thata na ba fa jwalo gau e kgolo ka ho fetisisa he momamedi ka mona ka Pretoria batlotla re banna mosebetsi ya lona re bone mosebetsi ya lona re ntse re bona tswarang jwalo re bone jwalo batho ba tshwanang jwalo le oskido ao banna ke bona ka ofela boholo ba batho ha e sale ba molebuisa ba ra oskido ka nnete re a o lebuisa ebile ke nako ya gore o e fumane ke bone Thandiswa Mazwai ko rona a sa kgone lo itshwara momamedi mane go ex a ntsa molebuisa fela a molebuisa ka morao re a fumane Ikhamanga ena ke gau e kgolo ka go fetisisa eo o e fuwang ke moporesidente wa naga go batho ba entse mosebetsi o motle momamedi mesebetsing ya bona e fapaneng babile bangata ba tlotlwa ka nnete re a ba lebuisa ke batlhodi mme ke bone le bogolo ba batho mmino mona ba bua gore e banna oskido bapetse karolo e kgolo gagolo maphelong a rona mme o re thusitse go fitlha mona mo re leng teng e monna re a leboa oskido le botlhe ba fumaneng gau ena ka tlo le mahlonolo ke ka gona motho ya tsebang ditaba gantle a re mosebetsi ya o tla o latela mosebetsi ya o tla o latela ngwana mme motho pakwa ka mosebetsi ya hae jala o etsa gampe o tla latelwa ke ntho tse mpe a o etsa gantle o tla latelwa ke ntho tse ntle jale ke seo ga ditaba mabedi tse re di boneng mme ke bone Zakes Bantwini le ena a thagola jalo foundation ya gae mme ga a tlhalosa mona Zakes Bantwini ya foundation ore e tlo shebana jalo le o matlafatsa batho ba batšha le o phamisa go phamisa le go matlafatsa batho ba batšha mmogo le basadi ka rona ya Aforika Borwa o tlo fana ka monyetla wa gore a ba thuse gagolo mona mminong re a leboa monna Zakes re batla batho ba jwalo batla batho ba jwalo ka nnete momamedi ba sa ikwalleng ba utlwisisang gore ke bone ke ithutile tsela ena ke se ke e bone le nna re ke gotlhele morago ke ile go thusa mo ke kgonang teng ntho tse ntle tse re di batlang tseno e ke jwetsa motho e mong bona gore he monna wa tseba ga o na ntho e monate batho re na lo ithatafaleletsa bophelo vele bophelo bo monate momamedi ga o itse ba o romang wa bona ga o itse ba gore wena o mang o kgona eng ga o kgone eng o tswa kae o ya kae ga o na motlhang o tla re hei ga nka ka ipona ke le mamang ke galela oba ga o na taba gore mang o tlhaa ka tšhelete e ngata mang o etsang o ya itseba wena o mang ebile o keke boa ba le jealousy ga batho ba bangwe ba tleya ntho tsa bona di bulega gobane o a itseba gore nna ke mang mme ena ntho e botlhokwa gagolo momamedi eo batho ba batšha eo bana ba rona re tlabang gore re ba rute yone gore ngwanaka le sekolong ga o ya o keke be wa tshwana le ngwane mongwe ka tlelaseng motho e mongwe ga ntse mosiwe a ruta mane ntho tse o se di dutse ka ma ga o tlhoke le gore a ile bala wena o tlhoka gore o ile go phetlha buka o ikgopotse mme seno ka bosona fela se sentse se o bontsha gore re fapane re le batho re ka phela ga monate momamedi ga mang le mang a ka itseba gore ena ke mang o keke bo a nna gre a utlwa batho rei ke galela go ba mang ke galela go ba ae wa itseba ntate ga re utlwe ka sia gago momamedi go e tsala
1: Wow, orchestrata, ke tornado garatanda, orchestrata, ke na le

0: Ausi ka mo ka ratanda ka mo a etsa ntho tse ntle ke ausi Lindi Nkambule o na le team ya hae mo e bitsa makoporosho ebile o ya coacha mo o na le under 11 under 13 under 15 a o etsa mosebetsi o motle ka mo extension 7 a ke mlakaletsa mahlonolo ke mlakaletsa mahlonolo o batla tshietso re motshietse fela ke a leboa o ke a strata thank you
1: ke a leboa Tornado Heidelberg ha e tshware jwalo gaitsedi na rona le motshietse a jwalo ka setšhaba le bona mosebetsi wa o motle a o etsang mamedi ke tlhaka mabenkele a re gotla re tswela pele hashtag gasiak
2: batho kaofela ba lla ka mariga letlalo le ommeng matsogo a pudufetseng le letlalo le gagapheileng e se nna nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion e nang le 100% pure hyaluron le almond oil go etsa letlalo le be mongobo e le bolokele le bonnojana gape le fepeile letsatsi kaofela jwale ha maria a kena ke dula ke sireletsegile kgatlhano le mathata a letlalo brave the chill with Nivea South Africa's number one hand and body brand
3: Hi, this is Jimmy Jojo. Catch me on the City FM with Kakapa this Sunday.
4: Mo Linting, Mo Linting, Kimo Linting, Lihlohonolo Tso Kakapa, Holy City FM.
1: O tla ba tshwere Kakapena, Hosane Kakapa. Kakapa o tla ba tshwere Kakapa, o tla ba dutse le Kakapa. Jimmy Dludlu Hosane mobabedi le nanolo le monati la jazz mona hole sedi FM le hlonolo tsholo o tla ba dutsi le yena bana jwaletse bonnete ba hore wena morati mogothumetsiwa mmino wa jazz taba tsena di bufeti o tla ba ditshwere ka kapa bana nanongleng la jazz bageng sa hora ya botshelela mantsibuya le hora yane ya borobedi
0: hoi mbololo hoi hoi outstrata butivele mulo yae tsere tshila tshila mo ka phumelela kuthaba mfukeng mo Fredi grata o phamisa mauta gatang o ka ba pele o khotmane mbololo man ka gel ka ka gel ba shebele matsila tse ding tse tsentle mo ba bina mmino wa koreana khotmane ba re ke le bohang mo rajan le thokozana ba tse jo ka ka ntaka speed khotmane ba tbane ba bina ba tletse di phone fela khotmane ko pela thuso fela jogesh ala ka ba kopanye tsa ba ba tswe di sem sebetsa bona pele go tmane ba bina mmino wa koreana ke a lebo
5: eveli a sharp ga ya ga man ei pele ke na le thama le leng ka iso ka hene mane ba ya ga ei o a jala ke khrunte ba ya ka tamati kebeshi spanish poni ei man o a jala ba ya ga man ka le thata bubu ei hana trata ba ya ga to tsa di tsama fela bona mme man ke itse wena ka re taba ha o ke tla fitisetsa o vele mfeto ntate wa ka mhlomo mo Samaria nyana ya molemo teng ba ke nsa wa pita wa jala ba yaka shows veli u bua le mtsohle ka ene mane pa yaka man thank you veli
1: ke a lebo wa manna wena mtsohle ke taba tse mona dia o le jwalo har bona batho ba nka temo mo mamedi ba ibe ya mane mo re ba tlang teng gobane re re temo ke bophelo temo ke mosebetsi manna tsohle ha o le jwalo motho eno a etsa mosebetsi o motle re le batho ha re tshepe gore mosamaria ya molemo o tla hlaha re monna tshwara kampela o tswele pele o etsa mosebetsi o motle le rona re le batho nneng ha re gona re kopanye matsogo mona ha motho etsa mosebetsi o motle re mothusi hona le mama media buileng are hona le batho ba bina mmino monate wa sesotho o na hlia lakatsa eka baka thuso ngwana pele sedi FM wa utlwa le ntsetsa pele dibini tsa rona rena le bahlophisi ba mmino Maiza le DJ Lovers romela mmino wa lona ho bona mme ba tla qoka le lona jwalo jwalo romela email mane ho music@lesedifm.co.za how lis bini o ka re mino ha o hantle e se motho fela a tswileng a kena studiong a re hela he wena hela wena jale ba o romela pina quality ya siona a le wena wa utlwa wa tla ila mna ha wa botsa le batho ba haufi le wena o gore e maikutlo a lona reng ka pini na o kene fela studio nge wena le wena swe romela a engwana mme pento tsa hao pizza we butswe e re ha re ja re fe bata tsebetsa rona ka mmino hao re utlwe nthotse monate mama di mmino ke dijo tsa moya kuri ke utlwa ke tutubala ke re sho jale phe hantle ngwana mme o sa potlaka o iketlile le sedi FM mamedi wa utlwa ho lona nang lela la re ka ofela re fana ka ntsetso pele bini o tsejwa o sa tsejwe re o fa monyetla mona ho le sedi FM me mehlano metsotso a pele wa tla hore no ya bobe di a rutlwe mahale mvololo mamedi o reng tumelang
6: hello mona
1: ke a pele ngwa reso
6: Ah, mona tingo listo man. Volete, kamo na tata sika so ke mona me. Ke rata o thone tsa pa pika ba. Ke mona me ntwa e ntse ni le ya hore anke di bu a di di ka tsona ra skolo a se ba le ba tsina ke tsa skolo mona me. Ka le tsho a hula tshele teng ya hae a thusa bana ba le romba di go zwana maetle nna me. Ke santse ke mo thondisa ke re mona me. Mosebetsi o motho. Ke bona hape a kola le di potholo. Ibila di tshile government ke se le mkhomo ya wa rona mona me ke bo di antile mauti ba kwa di potholo tse le re di arotsa ka mo ke bona ntse ntse ka bana go emela mmuso re ka mana go tele le mona me sa tsebo tsa ba mara fela ke ra tlo fola mona a tsoga a tse ke bo se mosebetsi wa e go shebile mona me bile no a hola ka jeng tshe mana ke ra hola a bona go ntse mara fela a tsora ka thata re re re tlo ka se le mosebetsi wa e mo go kona ntse ka nne re kgone o tlo re ne re mpuse mona me la mara a tsara dia tshe pele mana master khakala o ntsa fa bana ba dikolo ba ile re nna bana ke tsa sekolo mona ke tlo nna ntse ke khona miliona ya kwa le dipotulo ke phatseng wa ntse ne ntse la ma tsara dia mana ke la tla tsama ho bona mana
1: mwana mme re le buile ha hola mana di ngwana enwe swa tswele pele wetsa mosebetsi o motho
6: ya le bua le tsama ka
1: mamedi ke a kwala beke nge tlanga re tla ba teng hashtag gasia ga hona le ntho mo mamedi ya bana ha ke tsebukile e hlokomela bo bona re motho yona ke ngwana ka ba le motse supileng le motse robongwe ya hotse le shume ha o feta di roboto mona bana bana ke busibu ke motsiare ba dula ba emi di roboto mona ba kopa chelete e ya njan trainer bana re batswadi ba bana bana ba kae bana bana ho ba neng ba sa sekolong a ke tsebe le fapa lantsetso pele ya setšhaba social development le kala lena la sepolesa mane ho child protection tshireletso ya bana banna le ka qala letsholo le keleng ke bana bana dirobotong mona le eme le ba botse gore ha e ke kae le nke bana bana le ba ise lapeng le ilo sheba gore bophelo ba lapeng bo jwang bana bana ba sebediswa ke bo mamo mamedi tabena ha ntshware hantle yang khathatsa moeng wa ka hore ba sebediswa ke bo mang na mo mamedi ha re iphapanya bana bana ba le mong tseno tse kalo ha re hudisi dinokwane tsa ka usane tse tlo re tlala matsong jalo ka Afrika borwa re na le bothata ba ditlokotsebe tshe ngwana 7 years a o feta robotong gore ntsa bo borobedi mantsi buya o tshwere kopi o kopa tšhelete re ha e ke kae mangwane ena o kae ntata ngwane ena o kae ha e le kgutsana ba habo ba kae ba hlokomedi ba ngwane enwa mo mamedi ba kae a ke le shebe lefapha la ntsetso pele ya setšhaba a ke le shebe sepolesa a ke le shebeng ba itabile ba setšhaba mo mamedi ya ntshosa gobane bana bana ba eketseya tsatsi le tšhebang le le dikelang mmileng ya rona ke bo mang ba ba rutile gore ngwana ATS a nke kopi a ile kopa tšhelete robotong ke mang a mo jwetsitseng a mo fileng leano leno re nka kopi o ile kopa tšhelete robotong go seng gore ntsa bo botshelela bana bana harabeke ha tlamangwana o itlopela o ya sekolong o tseleng ke ne ke itse ke tla ke ke bua le Messi Cecile jwale ha sa le social development man me ke tla ke ke bua le Matthew Kunga ke utlule ke yena ntse a tshwere bo freestyle man me Mathabo hlalele re ke re utlwe le sepolesa bana ha ona le ano le le ka tlang ka lona go lwantsha dabena bana e ja sitse ka nnete mamedi ke a le bona go e fedile ke metsotswana fela pele wa tla horena ya bobedi le Sadi FM ka nqano hora ya bobedi hashtag re ka ofela mix o teng DJ Terry ka jeno o tlo re tswakela tsona o tlo re tswakela tsona go be monate ntsane rantwa o santse mi miemo bakeng sa hore balla ditaba tsa hora ya bobedi a fitla antle mo mamedi ho di matlo hora ya bobedi a tsebeletso ke le Sadi SABC tsena tsa hora ya bobedi ditaba re di balolwa ke sebohodi ntsane rantwa sponono.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha hona phepetso efe kapa efe e kgolo feta setjhaba se ikemiseditseng. Ntle le tikatiko, ho na le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong. Ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona, tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo, tlhekefetso e amanang le tsa bong, HIV le AIDS, le ditshebeletso tsa teko ya HIV. Bakeng sa thuso, ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861 322 322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800 150 150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800 012 322, kapa nomoro ya WhatsApp 0849228808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Boikitlotso bona bo tshehetswa ke SABC.
2: O mametse hashtag re kaofela mi. Holy City FM.

0: Sama hama na jimu kulu mkwe ya na kiala buwa ndade.
1: Tango.
2: Clientele imwana huusire reza liba lapala hao. The funeral dignity plan za rona. Di tu sisema Afrika borwa kubuluka bimka wana kasi riti jilumonze fitang 30. Ere rofe pelezo etu tlambo piloba hao leba bimka wena. Relefa horenze 24 me utlapuma na double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan za rona. Di tekwe tlase. Etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: On your marks, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Bukitwa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabiso mo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanyami tzwanle ufwete miralo ya hau ya hueta. Utla sobe munati mkiti omuholo ka ufitisisa wanaha. Usikaba fetwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Ni munati wa mafelo wa bege. Titikiti semte di kama ya dia fela. Kumana ya hau isale hajwale. Ziakala! Mo San City go utlo natifelwa ke mino utlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro siakala mo San City
4: siakala mo San City solid valo mamedi ticket gala fela ka 350 potla ka bona mo ile fumana tsa ya hao ka batsalona jalo ka lo re re batla metswalle re batla lelapa go ile ba monnate ka di 27 sa June mo San City mamedi re a leboa ka jeno a tseba re sebeditse mvololo robo metsotso pele wa tlhagorwa ya borobonga Thomas Motlhokwa ara up the box ke a leboa Dr. Moloyi ke a leboa lekgolo kwa re mvololo ara up the box re manna ke tseleng ke tswa ka mona ka Gauteng ke a e qhoba ke shebile ha e lapeng kwako sama hantlelo yo utlwa medise mmele bana mamedi ke sebeditse ka jeno la ka lebiso ke fele moloi ke mvololo na re tsama strateng se segolo sa lesedi FM na di fela ke bana no tlatla o latela tshebeletso ya lesedi a re kopana hape nakong e tlang mana ho lesedi FM nilo a re sama song 800

0: Ao mama re sebeditse ka nnete ka jeno re sebeditse jale ke ya bona malaetsa mona mo sebetse mo sia a re kutlile mvololo o re hona le mo chairman tseseng ya ithlokela dipeu bakeng sa o jala bona mo sebetse mo tle mo holo wa sia le moya a re mvololo ke ma mo tshenwa nnete a re hloko re emele mmuso na kwengwe re muthuse a etse mo sebetse mo tle mana mo sebetse mo sia ke tla o tshwara ngwana mme re batla nthotse jwalo ke mo sebetse wa sia le moya Mamari tsotso e mehlano pele wa tla hora ya boraro re ma thamvololo o kopana jalo le tough guy tlo re ha setsa papadi ya Orlando Pirates le Obid College ke ya ho yena o tsama le morena ra morebuti
1: sa di papadi ho le sedia FM
0: hela tough guy
2: e vetsa ma
0: dia jwa ngwana mme
2: e hanya na nyane ngwana so ya jwa nge
0: a ngwana mme ho monate ke shebile batho ba nate mbombela di bakeng tse fapaneng tsa boithabiso ba re sekusele ka ncane mapakania
2: ba tsho jwalo
0: e ba go ba ngwana mme tough guy tla re ho tla re tsa bo bohlano mane tla be re bo mamputi
2: ba re siso pumelela sekusele ka ncane
0: ba ra sina le e re file mahla e bo bontsitse ro ntwe na re ga e gona e
2: Oh ba sheba kwa ba sheba ka ba
0: ba ra o khathaletse di lemo di kae ngwana mme ena ke ya rona ina
2: e ya le mo sene ka re ke sa bona e
0: a si ba dumetse ngwana mme sebetsa nga bona tele mo kotlisi kitseyo
2: ke ya le bo he veli mo loye mo mamedi wa le sedi e re ke nke mo nyetla le motsotsolo ene he go dumedisela pe mono mo mametsenga sebele tswena le sedi o lona teng ke dumedisa ka jeno e le mo qebelo kgwedi ena ke kgwedi ya motsianonga Epe pile matsatsi ya mashoma mabedi ya metsume raro mona mo re tiana njalo hemme di papadi tsa qetela tsa selemo sa di papadi ma sa 2025 for 2026 a betway premiership mona hebo mamedi ke mbombela stadium ke tlo nela tsa haso ya papadi ya magolo mabedi mashoma mararo a metsi robonga ke papadi ya pakeng tsa hlopa sa Obid College ba metsi hlopa sa Orlando Pirates ke bua lwana hebo mamedi di hlopa ka bobedi ma di sa tswa kena ka lebaleng ha re sheba rena di papadi tsa kalam papadi di hlopeng tsena he ka bobedi ke bafe Papadi ne hemu mamedi le ho jaeba palo stadium sa Mbombela hana tenga tropong ya Nelspruit ke papadi ya hlopa sa Obid College e tswang ka mane ka province ya North West ya metso hlopa sa Orlando Pirates ho tswa ka mane ka province ya Gauteng ha re sheba he ba itike hlopa sa Orlando Pirates mo kwetlisi ke Abdel Salami Waru sitiba tibani ke sipo chaina rebele ka moghelo sebelebele ibe nkosi khona ndaba rebele nkosi na tsibisi ibe le bone siema rebele talente mbata simpiwe selepe rilebuile mofokeng tshepanga moremi oswe na police mohole yanela mbutuma risepa tsala no parese ke melusi buthelezi renele kamren jason ibe mphosha batsane abdulaye mariko patrick maswanganyi bandile shandum evidence mahopa Andre Diong Mohole Dion Hoto ke tsone ya di sefenda sa hlopa sena sa Orlando Pirates ar fetha mo momedima re sheba hlopa sena samba Obid College ba ile mbona henda ba amohedi ba baeti mo kwetlisi ke pogiso makoye sitiba tibane ke sabelo nkomo rebeleka ke kobamelo sitlodi ibe samukelo mkizen rebeleka rabom mshengashe ibe ndumiso giba mo kapteni wa bona ke real lebo gapotsana rebele a olile nonqo ibe ritse ri utsepile disemelo khotso masangane alushia se wagaba mohole le thabo mudimong ke tsone he di papaditse kalam papadi ma hlopeng sena sa Obid College di reserve sa Obid College rena le segwane moerani ibe abdulaye mariko katlego chingwane rebele halalisani bilagazi sia bulela mabele le fa nganabo khomo le mogoto Lucky Malatia mohole chulumanko matshoyana ke bone he ba dutsindi di sefeng hlopeng sena sa Obid College ara sheba he mo mamedi ba tlangotsa maisa papadi mole tsa phala ke phila ke nkosi khumalo ba mothusa nga ke thaboti nani mohole Elthia Sisithole ofisi ri ya bone papadi me ke thembisa siacha a thotlwa mona match commissioner ke yena mohlomphei yo Paulo Max ke ka mo gohe mo mamedi taba dileng ka teng tsholo ka hele mona ke sentse ke tlokomela re ba captain he di hlopeng ka bobedi ke bane ba ntse ba le ka hore ba shebisane le batlang ho tsamaisa papadi re kena papadi ngene he mo mamedi Orlando Pirates e dutse bo mo mba bobedi lokong ya Betway Premiership ka mora papadi tse mashoma mabedi a metsi robonga ba ina le ntlatse mashoma tsheletseng a metsi tsheletseng seo Orlando Pirates ba se hlokanga ke hore fela ba hape papadi hemne e tle be bo mpurima ba Betway Premiership 2025 2026 a tere sheba tlhopa sa Obed College ba kena papa di nyene hemme ba dutsi boemo ba le shuma le metsi metlano ka mra papa di tsema shuma mabedi a metsi robong me ba ina le ntlatse ma shuma mabedi a metsi mene ka slataneng tlhopa sa Obed College ho re se tlhopa sa bona e nebe ka rolo ya beto e premiership ho tla itse tla ho ntlanyana tse mmalwa e bile re kenyeletsa ka hare ne se tlhopa sa dutsi boemo ba o qetela e leng se tlhopa sa Magezi FC ke papa di tsa o qetela hemme mamedi ma se le monsena sa di papa rima sa 2025 for 2026 ka o tshojo lo bolo ke ya ne se tlongwe go bunya le bala e se tlongwe go bunya le bala he ba captain ba se ba ile ba buisana le motsa maiswa papadi e bona le ka etla gwatwa ke hlopa sa Obed College e bona le tla gwatwa ke hlopa sa Obed College ba ho bona la nge ka rolo nyina ya pila papadi ba kala ka rolo ya le bala ba kala ka rolo ya pila papadi ba furila letse ka mona he ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka leboya lo parese tlo ka leboya e tla shebile ka mona ka borwa re ka potla go fela hende ke tle go tloma ikuka mo kwatlisi kwa no mna a chief mo rena ram rebudi go rena re lebela papa di e joang ho ja her center bona re tlopa sa Obed College ba ntse petho nyana tse mo lo sa bona ha holo ha o sheba tlopa sa bona hende se ile nga sa ba pala bo holo ba selemo sena sa di papa rima mona ho beto e premiership mo kwatlisi na kwa kiona mo tsotso ko ona ntho di potlakile mbombela stadium a ke tshotsholo ke re madume
3: Madume ngwana mme.
2: Petse hantle coach, my coach.
3: Ngwana mme ke tswile nka utla wena.
2: Ke ile ka tswa bile ke a itlhopa e segale ke tla ikalla.
3: Ke utlwa e hlile ka mohlomo ona le ntaramane a koba metse hantle ke.
2: Ke na le yona fela le solo le shola dikano re tla etsewa.
3: Ngwana mme re ke leboge ke nke monyetla ona ko dumedise. Ke boele ke dumedise ba mamedi bohle lapeng. Papadi ya ho qetela ya sehla sa Betway Premier League. E motho ka wa reng ke papadi e pakeng tsa lefu le bophelo pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi gobane Obed College a latlhelwa ke papadi ena Magezi e tlhola papadi ya bona go bolela gore Obed College e tla rengwa ke selete Obed College ha e tlhola papadi ena Orlando Pirates go bolela gore ke ke a hapa mogope wa league mme ke papadi e bonagalang e tla ba papadi e maatla gagolo mme motho ka potlako ga o sheba tlhopha sa Orlando Pirates se kena papading ena ka lewala 14231 mme se segolo se motho ka ba buang ka sona ke tshusubetse totiswa ke ya police moremi gammogo le mofokeng bogareng ba lebala go ya tlhaselong mme ba tsheeditswe ke dibapadi tse pedi tse botlhokwa golo papading ya Orlando Pirates e leng selepe gammogo le mbata mme motho o lebeletse ditlhaselo tse ngata tse tlo etlala ka tlhakore le letona mo teng Orlando Pirates e sebedisang sebapadi sane sebelebele e leng gore motho o dumela gore tla ba ena a tla susumetsa Orlando Pirates gagolo ka ditlhaselo ka letlhakore lena mme motho o sheba tlhopha sena sa Obed College seo motho o ka ba buang ka sebapadi se e tshwanang le Wagaba moleng o ka pele gobane bona ba kena papadi ena ka lewala 1433 mme motho o ka bua ka Wagaba e leng gore ke sebapadi se ba thusang gagolo ba tlhabela dintlha mme re boela gape re sheba sebapadi se botlhokwa gagolo papading ena e leng sebapadi se bapalang mona bogareng ba tlhaselo e le modimongwe e leng gore bogolo ba nako ba tla ba thusa nakong ya tlhaselo mme ke e mongwe wa dibapadi tseo motho o ka re tla ba tla ba botlhokwa gagolo mme motho o shaba letlhakore le le tona moleng o ka morago setlhodi ke mongwe wa dibapadi tseo motlho o motho o ka reng o tla ba tla ba thusa gagolo nakong ya ditlhaselo tsa bona gagologolo a leka go ka fitlha dikarolong tse e lokileng le gona go ka leka go koropetsa mme motho o shaba gape-gape sebapadi se bogareng ba tlhasa tshireletso ya bona seo ke dumelang se tla ba botlhokwa gagolo se botlhokwa gagolo e leng potsane e leng yena mo captain wa bona go tla batla ba botlhokwa gagolo gore ba tle ba mosebedise gagolo gobane ke mongwe di bapadi tse e nang le boiphitlhelo gagolo
2: fela papadi santsane e metšene mo kotlisa ke re bue fela ka dibapadi tse tlhopha sa Orlando Pirates ba di adimileng tlhopha sena sa Obed College ba e leng gore karolo ya bona ga e kgone gore e bapale kgatlhano le tlhopha sa Orlando Pirates
3: ke e nngwe ya ditumelelano tseo ditlhopha tsena ka bobedi ba bileng le yona mme ga motho o bala gantle ke dibapadi tse ka tsa fetang bobedi tse e leng gore ga di tlo kgona go ka bapala tsatsing lena ka lebaka la gobane ditumelelano tsa ditlhopha tse pedi ke gore ba keke ba kgona go ka sebedisa dibapadi tseo ga ba bapalana mme e batla e tlile ba le tshusumetso e batlang e le mpenyana kapa ke re tla thefula papadi ya tlhopha sa Obed gobane bao ke ba bangwe ba dibapadi tseo motho ka warreng ba bile le karolo e kgolo gagolo tlhopha sena sa Obed setlheng sena empa he gobane ba na le dibapadi tse batlang di le ngata gagolo ke dumela gore ba tla leka gore motlhomo batle ba leke go ka sebesebetsa gantle
2: ke lebuile he mo kotlise mo mamedi karolo ke ya pela papadi e sale notonoto ke noto setlhopha sa Obed College ke noto Orlando Pirates metsotso ke e metlhano karolong ena pela papadi o kena ka bolo tshepa moremima empa e kenya loto e ntshetsa ka ntle karabo ke mgenshane e ntshetsa ka ntle karabo mgenshane o tla gela bolo ka mane ka botshabela ba lebala nko si khona ndaba a ke anwa gela bolo ka radio 18 ba tla raola do pareletse ka rwa ka mane o swena police empa ba mo kenya lo tsoma o tla raka ntlo 18 talent mbatha ka ntlo 18 sabit college ke ona no pareletse ke ron sa bolo talent mbatha benka ene letsa ga mogelo sebelebele me go tlisa bolo ka mane sebelebele me ene letsa ha talent mbatha mbatha bisa bolo go binya le balama a enka ene letsa le bone sema sema ke anwa ya karolo nya ba bona le bala benka rela ka ntlo 18 sa ba bona When it is a city, but Tibani, Sipo Chain, Chaini Kia, Fitisabole, Bapele Bolom, Etakan Kosina Tisibisim, Onsabolokamani Sibisim, Kantori, it's our college, Empakian Makanyalotum, Etuaka, Koba Melo Sitori, Kian Bamakela Bolom, Otaramu Mamedi, also in a police, Onsabola Sapam Remi, also in a police, Kantori, it's our college, Opamisaborete, Impasiti Batibanes Layamuela, Wayamuela Kamani, Sabelo Nkomo, Wayamuela Kamani, Sabelo Nkomo. Ele noto he mumamedi mashakore kabobedi ken noto obet college ken noto lando parese ba khuta kabolo brawo lando parese ka molengo ka bo primela ka mogelo sebelbele enka rela ba rimba ba la wena letsa o swena police ontsa bolo ka mane o swena police a enka ne letsa le bone sema sema ka ra go bia le balamba enka ne letsa mo captain enko sina tsibc ibila feta ba rimba ba la sibc me enka romela ka mane ka machabela ele ba pele lando parese a khutlisa enko si khona ndaba bitle mona ba rimba ba balamba ene letsa pe enko sina tsibc me ke ya no ke ra ka ronya le bala obet college ontsa bolo ka mane sibc me ibila feta bolo tsepa mo remi bitle ka ra go bia le bala o bona le bone sema ele ba pele lando parese o pa misa bolo ka mane mpa pa me flaga ka mogelo sebelebele E pa me flaga ka mogelo sebelebele. A ke noto noto he mo mabedi. A noto mahlakore ka bobedi. A ke noto obet college. Ke noto he mo mabedi o le no paretse jalo ka ke hlalo sa hore ke di papadi tsa o qetela selemong sena sa di papadi sa 2025 a 2026. E tla ra ke fufuma monyetla mona le mane hemba. Ke tla ne ko neletsa ho le papadi ya re shebile ngare shebile na tjena. Ke papa di a hlopa sane sa magezi bontsenye ba pala le hlopa sa Natal Rich Boys bolo ke a re ba re malabala mna ho ntsha bolo empa ntsha mpe re lebile mo fokeng ibile mo sia ka mona ka bophirime la balabala o swena police ibile e mo sia ka mona he ka bophirime la balabala o swena police ba tla ya gela he mo mamedi obet college I kwa khelo ke na samukelo mkize e ke anwa khelo bolo samukelo mkize empa ba mankelo bolo samukelo mkize e tla mona ba rimala bala talent mba thamba e bila fitisa bolo ka mane mne e ne le simpio si la pe Orlando Pirates a e fitisa le bono se mama ka ntlo de itlisa bo bona re nka ne le tsankosi na tsi bisi mne fitisa bolo ka mane tsi bisi re ile bisa ka mole go ka tshabela mna a ne le tsankosi khona ndaba ndaba si bolo ba rimala bala o bona tshepa moremi ha bisa bolo ka mane talent mba thamba empa khutsa ka tlhomba go ba melo se thodima a obet college e tla mona ba rimala bala o bela hapa bolo hape ka re go bia Kissimpiwa silepe, Opamisa Bolokamani silepe, Wai Mate, la Kamohano Sebelebele, Paboloki Musia Yamusia, Eto la Canteta, Baboloki and Yikom Rauta Omequalung, Iloto Sakena, Sabelo Uncomo, Iloto Sakena, Hemumedi, Sabelo Uncomo, Sitiba Tibanesa, Obey to College, Batemba Sieti Hemumedi Batile Nete, Batile Haholo Batuatile Mona Osonto Sokomela. Le ka mmala eo ba ya pereng re ke batsietsi ba tlhopa sa Orlando Pirates ka tlosa bolo ka mroka mane sabelo nkomo phabisa bolo ka mona nkomo e tla ka molengo ka bophirimela ba lebala ebile tsola ka ntle o to you two tsi hlong ka mono re o tshepile disimelo ga e tlebe bolo e kenang yagelwa ke Orlando Pirates ka molengo ka bophirimela gela bolo ka mane ka mogelo sebelebele e tla mona go binya lebala e teanamna le loto la talent mbatha ba le mapele ka bolo talent mbatha o feta ba rimala balantsha bolo ka botshabela ka ntlo 18 tshepa moremi tshepa moremi o tla kwa bangosi kona ndaba ka radio 18 ndaba bolo ntla ka bane pa bahana ba itshola ma ntse ile ka radio 18 ba itshola ka mane go bit college o tla rata talent mbatha ka ntlo 18 tsa bit college o tla rambatha wa raha siti ba tiwana sa yamwela sabelo nkomo ba yamwela ka mane mo mamedi sabelo nkomo Sabelo nkomo na rwa moleka talent mbata ibile bolo ke yane ba le bapele ka yona ka botshabela itla ka kobemelo se tlhodi ta ke obet college o tle bolo ba re malabala mna benetsa ria le bo gapotsana ba mo kenya lo toteposo o teposo la ndo paretse li dile ka mono potsana tshepa moremi antla fela o qeta o feta ba re malabala tla ba bolo tloswa mfatshe mo poso e yetse tsenteng ilo tloswa ke obet college ilo tloswa ke bana he mo mamedi ba obet college E ke noto noto, e ke noto he mahlakore ka bobedi. E ke noto Orlando Pirates, e ke noto Obet College, e ke metsotso e robong. Karolo nyena ya pele papadi a Betway Premiership. Ke a de bolo mo mamedi ba re malebala Obet College. Banka bolo ba ile bisa mara ka lentong la Ndumiso Gibama. Ba bisa bolo ka mane Ndumiso Gibama. Ibile ba hlola bolo tsola ka ntle. Ka molengwano ka botshabela Obet College. batlola ibile tsela ka ntle ka molengwane ka botshabela ba lebala Obed College baolo ke ane se bile ba yagetsola no Pirates ba tswa ka bolo morao e tla mona ba rema lebala nyelwa ka talent mbata o tla ka bolo o iketlile mo momedi talent mbata o le ka basheba ke ane talent mbata o batla feta ka bolo wa feta talent mbata o le bapele ka bolo ke zemo nyama ngenkane ba e bapala ka mane ka botshabela karolo nyela bala Obed College o tena le nkosi khona ndaba go tisa bolo nkosi khona ndaba talent mbata o phamisa ka 18 tsa Obed College ke ane batla itshola ma tshola bolo ka mroka mane me ka rabo mgeshane e tla ka ntlo 18 Obed College o tswa ka bolo potsana o itla ka bo primela ma o re ma thala ka mona wa gaba e mo nkela bolo ka mane le bone sema isa marrao se tiba tiba ne ka ntlo 18 ra bolo ka mona sipo chaina a isa ka molengwana ka botshabela o ene letsa nkosi khona ndaba ndaba ke no go bunyala bala mla a enka ne letsa sipo silepe go tlisa ne tsa talent mbata fiti sa bolo ka mona talent mbata e feta mona ba rimba bala e tla ka molengwa ka bo primela e tena le oso ena police go tlisa bolo ka mona oso ena police a ene letsa ngana le bone sema sema ke ano ra la bolo ka go bunyala bala o ene letsa ka mona nkosi na tsibisi a enka romela molengwa ka botshabela tsapa moremi o phamisa bolo etelele mme ka ready 18 tsa Obed College empa ke ana ba itlwa ka hlomba wa itse ka police ka ready 18 o sena police mo fukeng o tara a le ka rra ka bana ba ibia lotum ka ntlo 18 ke ano etse ka mme ba mo neletsa bolo ri le buile mo fukeng ba tla monkela bolo ibile ba ikenya lotum e itlotsola ka ntle pa wa imathela ka mogelo sebelebele a ithiba pele tsola ka ntle mme bi samane ba re malabala ba ene letsa le bone sema ma sema ke ane ka go bia le bala o ntsha bolo le ba pele mme e tla ka talent mbata o tla ka bolo talent mbata o le ka feta mme ba tla monkela bolo ke o talent mbata ba re malabala simpio selepe zem nyama ngenkane a enga ka bana tsapa moremi nkosi khona ndaba ba kenya lotu hampe o tsapa moremi o tepo Obed College o tepo Obed College ya ni mo mamedi ba tla e tlosa ba potla kile mpa moletsa phala a re leske la potla ka Orlando Pirates a re leske la potla ka Orlando Pirates ba tla tlosa bolo hantle ba tla tlosa bolo hantle ke a lebo hepo tsotso a ke a lebo Ernest Makaya a ke mo sebetsi mo re a lebo he ngwana mme ba tla tlosa bolo he mo mamedi Orlando Pirates ka ntle ho mekwallo yane go tlanteng Obed College ha file bolo eno mono ke bona ba ntse ba buisana hona le re le buile mo fokeng e ka o yemele tshepa moremi o yemele tshepa nga moremi e ka ntlo 18 tsa Obed College re le buile tshepa moremi re le buile ma a misa bolo ya mohlola ka mani ya nela mbuthuma ya mohlola ya nela mbuthuma o tla tlosa bolo ka mra sabelo nkomo e sa le noto noto he mo mamedi metso tsonyana e le shomele motsolomong karolo nyana ya pila papari a ke noto Obed College a ke noto Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ha e tla hlole hore e fumane ntlha tse tharo tsa bohlokwa a tseo ba ne ba lokela hore e be ba ile ba di fumana hemme ebile ba ne ba bapala papadi ya bona ya ho qetela ya selemo sena sa dipapadi ba ne ba bapalla hana stadium sa Mbombela ba kopane le hlopha sa TS Galaxy ba kopane le hlopha sa TS Galaxy a the rocketa a bolo ke ane ka ra khubia le bala o le bapele nkosi khona ndaba ka molengwana ka botshabela ma o tla ka bolo nkosi khona ndaba ke yona no pharetse wena le tsa tshepa moremi o kena ka bolo tshepa moremi o tla ka bolo tshepanga o tla ra a police o ra we re la udi mo o so ina police e re la udi mo mo medi bile ke re le bile mo fokeng ya ne nga re o le ka se tiba tiba ne sabelo nkomo mi ha rentse ri bua pejana mo kotlisi a ri le ra bua ka bohloko ba papadi ena o hlopa sala no pharetse re metso tswe meng le meng e yane e re buang ka gore ke e hlokolosi ya le shomele metso metlano e tla lokela gore e tle e ba sebeletse mme o fitla jwa le go bonana e santsane le bona ba fumanang bolo go feta tlhopha sena sa Obed College e re pele ke tla wena re bone ba tla ka bolo Orlando Pirates o tla kwa ba Osuna Police bolo ntle ba hana ka mane Obed College ebile ke ena o tla e tshola ma tshola bolo ka mora ka monama re ya leboga potsana ba tla monkela bolo ka ntlo 18 Orlando Pirates ka ntlo 18 talent mbata wa imathela nkosi khona ndaba tshepa moremi ka molengwana ka botshabela ka ntlo 18 moremi tshepa moremi moremi ba tla feta ba tla monkela bolo ba monkela bolo empa o tepo Obed College o tepo so Obi te college ke tata wena mo kwetlisi ke tata wena o tepo o koba melo se tlhodi o bapetse hampe tshepa moremi o bapetse hampe he mo mamedi tshepa moremi ena o tsebe hore ho hlopa sa Obed College e bolela ho itseng hlopeng sa Orlando Pirates le teng ka nnete ka moradi le motse le shomele metsumine e re he le bona ba tla fumana bompudi ba Betway Premiership e ba mba ka fumana ntlatse tharo o tla tlosa bolo re le buile mo fokeng karolo nyana ya lebala ya tlhopha sa Obed College e le metsotso ya leshome le metsumeraro karolo nyana ya pila papa yane ba na ba yemetse ka ntlo di 18 mo ikhutlang teng Orbit College o tla phamisa mo fukeng ha misa bolen pa bahana ka Orbit College ke ya noi mathala ka botshabela ka ntlo di 18 tsepa mo remi ya mohlola e re mo hlola mo kotlise hene ha ile mona re haba hantle ho fitla metsotso nge le shomele metsi mehlano e hlokolosi ya karolo ya pele paparima re re noto Orbit College re re noto Orlando Pirates
3: Mwana mebuke nye nye na yaka eke sebe di sanghanga tahadi papadi di bapala. Hona li din toze pedi tse u ile mhore. Pele ho papadi ki ileka di ngola. Ya pele ke ho lebella hore. Mito tunye na lishume le mtume shano e kalanya papadi. Ha utlo ba le di tlhaselo tse e kalo. Kubani di shopa tse na kabu bedi. Shopa sa Orlando Pirates se tla sa khatello ya hore basa bentla. Ha shopa sa Orbit College bona ba le tla sa khatello hore batle basike basa joka ntla. Mese bu shokwa mito tunye na lishume le mtume shano. Ke ho leka ho fumana mekgwa le ditsela tsa ho hlasela kgahlano le tsela e o hlopha sena sa Orbit se sireletsang ka yona le ho fumana tsela ya ho hlasela kgahlano le hlopha sa Orlando Pirates ho ya ka moo ba hlaselang ka teng mme ho fitlha ha jwale tjena o ka re bile metsotso e leshome le metsotso e mehlano ho fitlha ha jwale yeo ka wa re dihlopha tsena ka bobedi ne ba di sebedisa mohlomong ho ka leka ho ka sheba moo ba ka ba tswalle teng ha ba hlasela ba boele hape ba leke ho ka thiba bohale ba hlopha seo ba bapalang le sona mme nnete ho fitlha ha jwale tje ha o sheba hlopha sa Orbit buti ka karolo nya bona le bala o sireletse
2: ke ba de ba fela ba sireletse bolo e tswa ka morao ka mane he mo mabedi ka kobemelo setlodi setlodi tla bolo ba remba le bala wen ka ineletsa a qolile nqolo ono ke no tla bolo ka bo primela ma le tsaka mane sa mokelo mkhize go tlisa bolo ke Orbit College ke ba ne ba tswa ka bolo ka rolo nya bona le bala e fita mona ba remba le bala ma a ka ndumi so giba ma o nka bolo giba isa ka botshabela a ineletsa kobemelo setlodi setlodi ke ya nka bolo isa mra ba ineletsa ka rabo ngeshane a ineletsa sitiba tibane sa belo nkomo nkomo ke anong sa bolo a ineletsa kobemelo setlodi o tla ka bolo ke Orbit College ka mole ngwana ka botshabela ma wi ke kile mo medima o tla mona ba remba le bala a inka ineletsa Real Lebo gapotsana o tsana nka bolo isa mra ba ineletsa sa belo nkomo ma Come on, fit this ball. Sit tiba tiba Orbit College. Carlo Nyane abo bona bala. Aenka karabo mgeshani. Wene le tsape ka mane sitiba tiba ne nkomo. Nkomo isa ka bachabela ba phamisa bolo ka mane Orbit College. Ba le ka tsaka bolo enyelo ka khotsa masangane. Ke yo taka bolo khotsa masangane. A re phamisa ka mane ba ikenya hlohomba. E tla mona go binya le bala. O le ka ntsa bolo potsana. Impote ka mane ba nkela bolo ka moghelo sebelebele. Di isa mara o sitiba tiba ne sipo jena. E le metso tsela shome le metso tsela tsenga. Carlo Nyane ya pila papari. E sa le noto noto ke noto Orbit College. Again, not to him, Mamedi Orlando Pirates. Orlando Pirates, Mamedi Hesale, Liki, Papa, Padia Bolle, Batem, Quan of Ficabora, who Hapa Liki is a happy Kamahato Arubong, me really can a hair, Jolokarila Narazeva, Ilanaya, Abitaka Mabizonian of Paning, Nakoniano Feta, Imparabone Castel, Uncosi Conandaba, Utakoba, Wakoba, Karadetini, Barbara Karadeti, Bolanja, Bahana Kamania Bashola. Ya mohlola ka mane mo mamedi ri le buile mo fukeng. Ya mohlola bo mamedi ri le buile mo fukeng. Ya bahlola ka mane mo mamedi wa Orlando Pirates. O na ibe ile hantle mo kotlisi ho jana o sithiba thibane sabelo nkomo ri le buile mo fukeng.
3: O ne ka neto na ra ile hantle ha ho le bile le tlhaselo ene Orlando Pirates. E ne e hlile e tswa hantle ho ya ka mo re buileng ka teng hore hlopha sa Orlando Pirates se lokela ho sheba hore na hlopha sa Orbit se sireletsa jwang mme ha o sheba hlopha sa Orbit se ipopile ka pela dipalo tsa bona mme o bolela hore dikgeo di ba teng mahlakoreng mme Orlando Pirates e lokela ho bapala haholo mahlakoreng e koropetse dibolo mme le tsele mofokeng ana ra ile bolo ka yona nnete e ne batla e tlo ba thata haholo sithiba thibane hore Sky Team
2: karolong ena he mo mamedi ya pele ya papari o na le bapadi se dutseng fatshe sa hlopha sena sa Orbit College o bona le kare o tlile bohlokwe e ka ke yena a karabo ngeshani e ka ke yena fela kare ke bone e la kare ke qoba melo se tlodi e ka ke yena he ke yana wa yema qoba melo se tlodi e le noto noto metso tso nyena e le shome le metso robedi kare lo nyena pila papadi ke noto he mo mamedi Orlando Pirates e ntse le noto hlopha sa Orbit College e ke yana o yeme ke yena qoba melo se tlodi ke yena he qoba melo se tlodi Orlando Pirates ke itse ha hapa liki e tla be le legetlo la bolishome e re sa le noto noto e le noto Orbit College e le noto Orlando Pirates re mathe re kene mabenkeleng o bana ko ya dume
4: na go ntsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabedi tabaki ena hle ke tlameha hore ke hle ke o balle yona ka jeno. Kgetlo la pele nalaneng ya bolo, sehlopha sa Bundesliga sa Germany leng RB Leipzig. Se tlaisana ho di moletla se le bahlodi ba PSL Mamelodi Sundowns ho Red Bull Disc Last Number ele mogahlelo wa uqetela wa re ka ofela South Africa tour papadi ena e tla bakala bohlano la la mashume a mabedi a metsi robong mo tsianong le baleng la Lucas Masterpieces Moripe Pretoria ka hora ya borobedi bosiu di tikete di fumane ya Compu a ticket
1: Tsadi papadi Holisedi
2: FM E sale noto noto hemu mamedi karolo nyina pela papadi noto Obed College Eke noto Orlando Pirates metsuke mashoma mamedi karolo nyina pela papadi sitiba tibane sa Obed College sabelong komo ona utlule bohloko fela ke yana o yeme o bela tsola pele ka papadi o ntsha bona ka mrako mane nkosina tsibizime benka romela pele bona tla ka tshepa mo remi ri le bile mo fokeng ntla o dietini sa bit college ke yana go tsa bona ri le bile me benka netsa nkosina tsibizime ka rlo nyala bala o betse ka mole ngwana ka bachabela ha bisa bona nkosi khona ndaba pa ke yana ithula mna e ithula ka mane ka ba melo se tlo di bile bona tsola ka ntle o ku ya hlopa sa Orlando Pirates ka rlo nyina ya pele papadi ilo tlo ka mane he ka borwa bo chabela Ilo tloa ka mane he ka borwa bo chabela Mbombela Stadium toropong ya Nelspruit ke hana teng province ya Mpumalanga ke hana teng province ya Mpumalanga batato sa huko Orlando Pirates e tloa ka mane ka borwa bo chabela ilo tloswa ke rile buile mofokeng e ke ano phamisa matso rile buile mofokeng Orlando Pirates ke ano tlabolonga e phamisa ka mane ba etsola Obed College ibile bolo ke ano le kae mathela wa gabama tshile bolo ka hlole bona siema mama amela bolo ka mogelo sebelebele o isa mole ngwana ka bachabela ka rilo nyala bala Obed phamisa bolo ka mane tsepa muremi ka radi 18 mbata o tla rata lente mbata sitiba tiba le sa yamwela sabelo nkomo ai yamwela mo mamedi sabelo nkomo sitiba tiba ni sa Obed College ai yamwela fela mo kwetisi le hojana le boemong bobotle ke ta khutlela wena talenteng ba thari bua ka tabeno ma Pirates ke a di bala ka hlasela mo kenyelo to ka mane ba modia oswe na police ba modia oswe na police o batla tlo sa bolo a potakile oswe na police o batla tlo sa bolo a potakile karolo nyane ya le bala hlopa sa Obed College karolo nyane ya le bala ya hlopa sa Obed College msonko boys o tlo sa bolo ke a di ba phamisa bolo la no Pirates ka radio 18 nima o le ntle ba hana ka Obed College tsola mamedi ba ntse tsa kantle ka mole ngwana o ka bashabela a mo hlola ka mani ya ne lembutuma e ke nya lo tumo mamedi ndumiso giba e wa khetse bolo nkosi khona ndaba e ke ya ne ba rimala bala tshepa muremi o ntsa bolo ene le tsaka ra go bia le bala nkosi na tsibisi tsibisi ke ya no fiti sa bolo ene le tsa le bona sema sema romela ka bo primela ka rlo nyala bala tlaka oswe na police o kera ka bolo oswe na ke ya ne ka ntlo 18 o ntsa bolo ka mane police a inga netsa simpiwe selepe me selepe ke ya no fiti sa ma ya ka mole ngwana ka bachabela ka ntlo 18 tsepa muremi empa ba hana ka mane Obed College happy da bolo mo go tso masangane ba monkela bolo Orlando Pirates nkosi khona ndaba ka re 18 bone ka bango tsi ka ntlo 18 oswe na police ba ta monkela bolo ibile ke ya ne ba tswa ka bolo mo ba monkela bolo mo ka ntlo 18 simpiwe selepe tsepa Muremi kare de tini tsepa muremi weko baba hana kama ni mumamedi Obed College ya ni bile bolo ya ka botshabela o theposo nkosi khona ndaba ya kokota mokotliso la ndo pharetse mpa mamati a so bulwi e santsane e eme Obed College e re le gona rialwana
3: go bona hala jo lo ngwana mme e bile ho mohlomo motho ha o so bapisa papadi ya Orlando Pirates ya tsatsing lena le papadi ya beke e fitile mo teng leng hore ba ile ba bapala ka o lekana le tlhopha sane sa Durban City diphoso tse Orlando Pirates ileng ya dietsa papadi nyeo ke ke batla ke tshwenya gore ba seke ba di pheta papading ena gobane ke bona papadi ya Orlando Pirates e bapalang ka segatlha go tloa moo ba kalang tlhaselo teng go fitlha moo ba batlang go qetela tlhaselo teng, mme papading ya bolo re ga o fitlha karolong ya go qetela ya tlhaselo ke teng o lokelang go iketla gobane ke teng moo re reng dibaka kapa sebaka se se batla se fokotsega se batla se ba senyane. Jale ga o bapala ka segatlha se odimo latlhelwa ke dibolo kapa o qetela o etsa diphoso, mme o fitlha ga jale ke bona Orlando Pirates e bapalang e ka e tlasa gatelelo. Ke bona obit e leng gore nnete fela ba amogetse gore ena ke nngwe ya dipapadi tse e leng gore ba tlo lokela gore ba bapale ba sena bolo bogolo ba nako, mme wa ba bona gore dibapadi tseo ba di sebedisang di a utlwisisa gore ba lokela go gotlela morago ba sireletse jalo ka setlhopha bogolo ba nako.
2: E mashome a mabedi a metso e metlhano metsotso karolong ena hemo mamedi ya pele ya papadi e sa le notonoto ke noto obit college ke noto kapa sa Orlando Pirates. Papadi ena hemo mamedi ke papadi ya bobedi selemong sena sa dipapadi tlhopheng tsena ka bobedi. Papadi ya pele ya leagi ya tlhopha tsena tse pedi la bapalwa ka la mashome a mabedi a metso tsheletseng kgweding ya Phato selemong sane sa 2025 mo e leng gore Orlando Pirates ga e ne e amogetse tlhopha sena sa Obit College. Orlando Pirates e ile a tlhola Obit College ka ntlha e leng honoto, ntlha e ileng ya tlhajuwa ke bapadi se bapala morago Orlando Pirates e leng le bone seema ke bane ba le bapele ka bolo Orlando Pirates o tla ka bolo Tshepa Moremi re tla mona ba re malabola phamisa bolo Talente Mbatha o swena police empa ya motlhola mohlola kamane o swena police ya mohlola mo mabedi o swena police o tla etlosa morago thao mekwalong sabelo nkomo o tla etlosa morago thao mekwalong sabelo nkomo sithibathibane sa Obit College. Obit College papadi sa bona tse tlhano tse fetileng tsa leki ile ba hlola fela papadi le nngwe tse pedi ba lahlehelwa ga tse pedi ba ile ba bapala ka go lekana. Orlando Pirates papadi sa bona tse tlhano tsa leki tse fetileng ba ile ba gapa papadi tse tharo ba bapala ka go lekana papading tse pedi bolo ke yane e morago mane lotong la le bone seema seema ke Orlando Pirates o ntsha bolo o e romela lotong la nkosi na TCBC TCBC ke yane o furalela karolo ya bo bona le bala o leba pele ka bolo o tla shebile ba re malabala e fitisa kamane CBC maybe ya lotong la Tshepa Moremi ke o tla ka bolo Tshepa Moremi ro ntsha bolo empa ba ikanya lotong e tlape mona go bunya le bala ma e tsena le Talente Mbatha o romela bolo ka bo Premier karolong ya le bala o beta o tla e kopa sebelebele ka ntlha o di etsene o phamisa bolo empa o hana kamane karabo mgeshani o tshola bolo ka tlhomo fitisa bolo ba re malabala ma e ntsha ke kgotso Masangane e tla bona ba re malabala Obit College ba le bapele ka bolo o tla ka bolo ka mane potsana ro ntsha bolo mme empa teng sebelebele mme batla monkela bolo empa ke yanoe mathela o thephoso ka mogelo sebelebele o ithibile ka letsogo o ithibile ka letsogo mane ba re malebala batla tlosa bolo hemo mamedi Obit College o tlosa bolo Alushia Sewagaba o tlia bolo ka bo Premier le tsa Samukelo Mkhize ke ya ntsha bolo Mkhize mme o ene letsa le Thabo Modimoeng ke ya ne Modimoeng a inga ne letsa pe Khabazela o nka bolo isa mramo ta phamisa bolo ka molengwe ka bo Premier ba le ka kena ka bolo empa sebelebele ke ya ne le naba monkela bolo ba re malabala ba itse ka mme a qoli le nqoqo ke ya ne ke no nqo mme o nka bolo isa ka mane ka Botshabela ba tla ka bolo Obit College a ko bomelo sithori o le ka feta ba re malabala wa feta sithori o tla ka bolo Obit College ba kena ka bolo karolo nyele bana tlhopha sa Orlando Pirates empa ba tamankela bolo mme monkela bolo ka mane simpiwa sile pembe ebile ke yanoe tshola mme ka mo lengwana o ka Botshabela benkanetsa Tshepa Moremi o ithiba peletsola ka ntle mme o gutla ka bolo ke Orlando Pirates wa feta Tshepa ma mokenya loto phoso Obit College o te phoso ko bomelo sithori thiba ka mane Tshepa Moremi ebile o bontshwa ka rete tshehla ko bomelo sithori o bontshwa ka rete tshehla he mo mamedi re ke bone fela e ka ngwentse phoso ke re o tshepile disemelo e ka ngwentse phoso o jwalo ke ena re o tshepile disemelo bontshwa ka rete tshehla he mo mamedi re o tshepile disemelo se bapadi sa Obit College se batlositse bolo ka molengwane ka Botshabela ba lebala Orlando Pirates ba le ka weneletsana mona ba re malebala e kena loto la Oswena Police le ka ya kamane ka Botshabela ba Mothiba a sheba ka mona ka bo Premier ma o tla ka bolo Oswena le ka ntsha bolo ka mona Police empa monkela bolo ma re o tshepile disemelo ma ke ena bolo bila white sack ma le bone sema ma ke Orlando Pirates o mane ba re malebala sema ke le ka khutla ka bolo le ne letsa mo captain CBC ma o le bapele ka bolo nko sinate o ntsha bolo wa feta Tshepa Moremi wa feta Talente Mbatha empa ke aro ai mathela ma tsola bolo ntsetsa ka ntle mme ka molengwana o ka Botshabela e tsola ke karabo mgeshani ata yakhela he mo mamedi Orlando Pirates ka molengwana ka Botshabela yani sebile bagetse bona tla bona ba reng balabala elotong la ke simpiwe selepe onka bolo ka mane simpiwe selepe o tla ka bolo mo momedi selepe ha bisa bolo ka mane selepe e tla ka molengwe ka bo primela Orlando Pirates e kenya lotu ho yena ka mane ka mogalo sebelebele o ntsetsa ka ntlembe ka mona ka bo primela sa mokelo mkize ba tla gela bolo Orlando Pirates ya gelo ke re lebile mofokeng ka re lonyana ya lebala ya tlopa sa Obit College e ke ya no gela bolo re lebile renka jolo ne letsana talent mbata le ka feta wa feta talent mbata o le bapele ka bolo mo o pamisa bolo etelele ka radio 18 ka mane me ka ntlo 18 me nkosi khona ndaba a police ba tla tshola nkosi khona ndaba ba monkela bolo ke ya ne ba itshola ka bra ka mane masangane rela ho ya ba rimba le bala o te nkosi na tshisibisi me tshula bolo ka hlohoma e tla ka ola no parets ya ne ba ntsha bolo holo mo thiba ka loto sabelo nkomo ke metsotso e mashoma mabedi a metsi robong karolong ena ya pila papadi e sa le noto noto he mo mabedi a ke noto Obit College a ke noto ola no parets ke noto Obit College a ke noto ola no parets e tswa ka mona ka province ya North West tlhopa sena sa Obit College ba ilenga a ke na le kinyegolo ya Betway ka mora hore ba sebetse hantle dipapading tsane tsa di-playoff selemong sa feta sa dipapadi ke bane ba le bapele ka bolo masangane o le ka o tla ka bolo ba tla monkela bolo ka ona for bomelo setlhodi yano e kentse loto simphiwe selepe e ntshetsa ka ntle Orlando Pirates tsa simphiwe selepe ba tla gela bolo ka molengwane o ka botšhabela ko bomelo setlhodi o tla yagela ko bomelo setlhodi karolong ya lebala ya tlhopha sa Orlando Pirates ka botšhabela ba lebala Mbombela Stadium Nelspruit yane ba lo yagela a senya nako bana ba Obit ba le ka ipeletsa ba Orlando Pirates ba re ko bomelo setlhodi o senya nako ntate Khumalo o tla gela bolo tswa ka molengwane o ka botšhabela o tla yagela ka gare di 18 tsa Orlando Pirates ke yane o tla moleng a gela bolo ka ntle o di 18 ka mane Obit College ba tla e koba ka ntle o di 18 tsa Orlando Pirates ba re ba e koba ka mane ba e kenyela otume ba e mathela pe ka mane ka botšhabela setlhori ke yanong ka bolo setlhori me masangane ka ntle o di 18 tsa Orlando Pirates Obit College ba batla go feta ka bolo ba tla e koba ka gare di 18 ba e tshola ka mane sebisi me ba nna thula bolo ka tlhomo ebile o theposo Obit College ba bapetse gampe yanela Mbutuma ba bapetse gampe yanela Mbutuma bolo ke yane ba sebile ba itlositse le bone seema o itla ka bophimela ne letsa kamogelo sebelebele ke yone o tla ka bolo ke Orlando Pirates sia bolo mona go benya lebala ga enka netsa talente mbatha mbatha ke yane ba moneletsa bolo ke Mbutuma ebile ne lenna re lebuile mofokeng a isia lotola simphiwe selepe selepe ke yane le bapele ka bolo e romelela ka botšhabela lotola tshepa moremi o fitlhe ba rema lebala tshepa moremi o kena ka bolo ka ekoba tshepa moremi ka molengwana ka botšhabela ke yane o kwala bolo o ntsha bolo nkosi khona ndaba ka ntlo di 18 tsa mna Obit College o kwala bolo nkosi khona ndaba ga enka netsa talente mbatha o ntsha bolo mpe ka mane mbatha ba itshola ka mora ka monama o tla etshola setlhori me ke yano tshola bolo e ya ba reng balabala mbatha hata bolo ka mane talente mbatha enka jale e netsa re lebile mofokeng ka molengwane o ka botšhabela o re wa feta tshepa moremi ba monkela bolo ba gutla ka bolo Obit College yano tla etshola ka botšhabela ma ba itshola ka mane ko bomela setlhori o le ka wa imathela ma gotswa masangane ebile ke yane bohlola o tla gela bolo nkosi na tsibisi o bile wa getse bolo a potlakile sebisi bolo ke yane tswa morago ka le bone seema o ntsha bolo le bone seema o itla ka molengwe ka bophimela ba reng balabala ka mogelo sebelebe a enka ene letsa tshepa moremi moremi ke yane ba reng balabala a ke Orlando Pirates ba iketla tshepa moremi o nka bolo tshepa moremi me o ene letsa le bone seema o le ka ba sheba phamisa bolo ka mane seema empa ba hana Obit College ke yane gutla ka bolo ko bomelo setlhori ba reng balabala ka mane wa gaba o le bapele ka bolo setlhori o tla ka bolo Obit College o fitlhe ba reng balabala a isiya ba reng balabala o ntsha bolo ka mane wa gaba ba fitisa potsana ba tla ka bolo Obit College empa ba nkela bolo simphiwe selepe talent mbatha ka bophimela ka mogelo sebelebele o le bapele ka bolo o tla ka bolo sebelebele o tla ka bolo mo mamedima o ntsha bolo empa o ntsha mpe sebelebele ke yanwa itseka ka re 18 mbatha Orlando Pirates ka bolo ba hana mo mamedi Obit College ba hana ba itshola bahana ba itshola mo mamedi Obit College ke yena wa itseka mma ka molengwe ka bophimela o ntsha bolo ka mane me e ne le simphiwe selepe o ne tsa ka mogelo sebelebele Orlando Pirates azem nyama ngenkani itla mona ba rimba lebala o ntsha bolo le bone seema mma o ne tsa osuna police a police ke o tla ka bolo o ntsha bolo ka re date bolo ntle ya mo shula mo mamedi tsepa moremi ya mo shula a sheba le sithiba thibani tsepa moremi ya ba shula mo mamedi Orlando Pirates hantle fela metsotsong e mashoma mararo a metso miraro karolong ena pele a papadi noto Obit College noto Orlando Pirates ba nne ba bue mokwetlisi basotho ba re le potlapotla le japodi
3: go fela go le jalo ngwana mme jalo ka ga re buile le ga Orlando Pirates e se ka ya utlwisisa gore ba petsa menyetla e mengata ha fela ba potlakile ha ba fitla karolong ya o petela ya tlhaselo ha ona le o le mongwe ba tla o hlaba gobane ga o sheba le bolong eno moremi o ne a na le sebelebele ga o finyana le ena ka ba ile a mo neeletsa bolo kapa yena moremi ka nnete a leka fela go iketla ganyane a bona mo a ragelang bolo eo teng a ka ba ile a kgona go tlhaba ntlha
2: e mashome a mararo a metsemeraro he momamedi metsotso karolong ena ya pela papadi e sa le noto Obed College e le noto Orlando Pirates Betway Premiership e fumana huku he momamedi Orlando Pirates e tlotloswa ke tshapa moremi o e tlosa ka borwa bophirima Orlando Pirates ke a re phamisa bolo tshapa moremi bolo ntle ba gana ka mana Obed College emathele ka ntlodio ke ne ka bashabela ke talente mbatha o tla kwa ba talente mbatha o le ka o feta mbatha empa ke yane ya motlhola bolomo a e tshola ka mane a olile nonko e tla bona ba re malebala o le ka e tseka wa gaba o monkela bolo sebelebele o itlea ka bophirimela ba le ba pele ka bolo Orlando Pirates phamisa bolo ka mane ka radio 18 o swena police o e bolela fatshe o tla raya police ka ntlodio 18 o police wa raha o e raya le bolo e fokolang o e raya e le bolo e fokolang o swena police ibile wa enka kamane sabelo nkomo rabolo ka bona sabelo nkomo webe lotola alusia se wagaba wagaba ke ane nile sa samukelo mkize phamisa bolo ka mra Obed College empa ke ane bantsa bolo mpembe wankela bolo le bone sema o ba rimbala ba ke Orlando Pirates ka ra khubiela bala simpiwa selepe o ntsa bolo ane tsa talent mba mba tanka nile tsamba hape kamane le bone sema sema enka netsa nkosi na TCBC o le bapele ka bolo ke Orlando Pirates ke ane ntsa bolo CBC e le bapele ka tsepa muremi o tla ka bolo tsepanga empa ke ane kwalla tsepa muremi e tla bona ba rimbala bala o batatsela mo momeli talent mba tha ha bone tsila ke ane mba tha o nka bolo isha ka bachabela le tsang kosi na TCBC karolo nya le bala Obed College ho ntsha bolo ka mane CBC ka molengwa ka bachabela e tla ka tshepa muremi muremi ke o tla ka bolo ho bole ka o kena ka bolo tshepanga a go tlisa ka mane tshepa muremi a ene le tsamba mona go bunya le bala e kena lo tola talent mbatha o tla ka bolo talent mbatha ho le bapele ka bolo mbatha wa tamela mekolo Obed ke o talent mbatha ho ntsha hula talent mbatha ho ntsha bolo ka bophimela ka ntle o 18 ka mogelo sebelebele ke yana wa tla feta ka mogelo sebelebele ka mogelo sebelebele ba imetsileng hae go tlisa bolo sebelebele ne a ene tsa talent mbatha a ke o lando Pirates mbatha ba rimbala bala o bona le bone sema sema ke anontsa bolo ba inetsa nkosi na TCBC TCBC romela ka bachabela ba tla ka bolo e tla ka mbatha e bile ne le ka mane ndaba o ntsha bolo ampe ka mane nkosi khona ndaba e tswela ka ntle e tla ba bolo ke nang e tlo mo ramane thao me kwalong e lo tloswa ke sithiba thibane sa Obed College o le tlosa ka mra o sabelo nkomo o le tlosa ka mra o sabelo nkomo e tla ne ritsipe mona le mane mo ri fumana monyetla he bomomedi a dihlopha tsena tse pedi le hoja he e le papadi e potlakileng le hoja he e le papadi e potlakileng e re ke sa tsho re ke papadi e potlakileng e le noto Orlando Pirates e le noto Obed College re ke re matho bana ko ya dumela re boele re kene ka mona ka mabenkeleng
1: o mametse tse ratwang le CTM fumana dihlahiswa tsa sejwalejwale bakeng sa ntlo ya hao ka theko e tlase tshehetsa dihlahiswa tsa lapeng tsa boleng ba hodimo ho tswa CTM motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle
5: tsa dipapadi Holisedi FM
2: e mashome a mararo a metsweletse mo mamedi metsotso karolong ena pele papadi e sa le noto noto ke noto e momamedi Obed College e ntse le noto Orlando Pirates ke yane ba tla ka bolo e tla ka nkamba a kobamelo setlhodi e ba momonkela bolo setlhodi ba e mathela ka mane ka bachabela o tla ka bolo momamedi ma o swena police karolong ya lebala ya Obed o ntsha bolo ka mane police re lebuile mo fokeng o swena police ka radio 18 o tla koba bolo ntle sithibathibane sa ya moela sabelo nkomo wa ya moela momamedi sabelo nkomo ona roe koba o swena police e ba ngola no parese ba pala ka o lekana tsiba hore bompudi ba betwa e premiership 2025-2026 e tla ba hlopa sa Mamelodi Sundowns e ba ngola no parese e ba pala fela ka o lekana kapa e ba mohlomong re re Obed College e tla hlola hlopa sa Orlando Pirates re re e ba Obed College e hlola hlopa sa Orlando Pirates tsiba hore Mamelodi Sundowns e tla ba bompudi ba betwa e premiership jwale hona le gona lore Mamelodi Sundowns e ka tswana etswa e ba bompuri ba betwa e premiership ibile ka tla koreng le leng e ka tswana etswa e ba bompuri ba CAF Champions League e ba sebetsa hantle ho sane ho ba checka jeno ha hona letho le lengwe re batla letsa ho so le matleng a hlopa sa Obed College fela hore le bona ba tle ba itwanele hore le bona ba tle ba itwanele e mashome mararo a metso robedi ha metso tso karolong ena ya pele papadi e sa le noto noto ya ke noto Obed College ke noto he mo mamedi ola no paretse bolo ke ane ba le bapele ka yona e loto la le thabo modimueng ke ane modimueng go tlisa bolo ma e be ya morao ka re lo nya bo bona ho ko bo melo se tlhori se tlhori ke ane ka bolo isa mrawa a ene letsa karabo mgeshani mgeshani ene letsa se tiba tiba ne ka ntloleting a sabelo nkomo nkomo ke ane ntsa bolo ba ene letsa karabo a bile ne lende ndumi so gibama a bisa bolo ka mani gibama ba tla ka bolo ka mogelo sebele bele ne e kenya loto ma e tla mona ba re malbala ba nna ke bana ba le ka yona ntsa ka dihlohoma ba e kenya loto mo mamedi ma mo letsa phara ba tswela pele ba khutla ka bolo Obed College ba nka ba ilebisa ka botshabela ya lotonga la setori ba batla feta ka bana setori ke yana wa imathela ka botshabela ka ntlo di 13 Orlando Pirates o tla kwa ba setori o le ka feta ma empa mo nkela bolo nko si khona ndaba ba khutla ka bolo Orlando Pirates o ntsha bolo talent mbata o bona ri lebule mo fukeng o tla shebile ba rema bala ba pala ka mane ka botshabela a ene letsa Oswina Police o le ba pele ka bolo ba ikenya lotoma ba ntsetsa ka ntle mo Mamedi Obed College ba ntsetsa ka ntle mo Mamedi Obed College e tla kena jagelo go tswa ka molengwane ka botshabela ba lebala e ilo agelwa ke Orlando Pirates ka selemo sa dipapadi sa 2025-2026 tlhopha sena he se ile sa sebetsa sa Obed College yane bolo kena ka yone o tla rra ka ntle o di 18 tshepa moremi ka re di 18 tsa Obed College Orlando Pirates gana ka bolo ba ithula ka tlhogoma ke yane yane lambothuma ya motlhola ba itsholama fetisa bolo ka mane ya gaba e tla mona ba re malebala gore wa feta masangane ba monkela bolo o ntsha bolo ka mane sebisi re lebuile mofokeng o tla ka bolo ka ntle o di 18 o tla rra mofokeng o tla rra ka ntle o di 18 mpa bahana ba ikenya lotoma talente mata sebelebele o tla koba ka re di 18 sebelebele bolo ntle bahana ma ya khutla hape yena o tla koba ba ikenya lotoma tsola ka ntle Otho yo hlotse ka mogelo sebelebele. Ai be bolo ke neng e tloa morao ke sabelo nkomo. E le noto noto. Ho sala metsotso e mehlano. E le re fitla yane mashuma mana metsotso e mehlano. E le noto Obed College. E ntse e le noto Orlando Pirates. Re bua mokwetlisi. Ha re ya tloa re buile ka bohlokwa. Ba metsotso e le shume sala nga fela re bua ka ene mehlano. E sala nga pele ha re bone huku ena tlhopa sa Orlando Pirates. Ke le ketla wena tshepa moremi. Ke ya no phamisa bolo o irela ka ntle tshepa moremi. Ha re bua ka ene mehlano mokwetlisi. E re saletseng pele re fitlha o yane mashoma mane a metso mehlano metsotso ya karolo ya pele papadi e le noto ho noto
3: ebile metsotso e mashome a mane eo motho ka wa reng o batla o bona hantle seo se boneng papading e fetileng ya Durban City mo Orlando Pirates e neng e etsa menyetla empa Orlando Pirates e sa kgone ho e sebedisa hantle mme re sheba tlhopha sena sa Obed College le bona wa bona gore ba itswetsitse gore ga bene ba sa kgone go tlhaba ntlha seo ba kampa ba se etsa ke gore ba seke ba tlhajwa ka ntlha tsela yo ba sireletsang ka yona e batla e le nngwe e batlang e kgethegile gobane ba ikentse mokotetsane ka pela dipalo tsa bona ebile ba tseba gore Orlando Pirates e batla go ya matlhakoreng e le ke o koropetsa dibolo jale ga ba dumelele gore Orlando Pirates e koropetsa bolo ba kgone go fumana dibolo tseo tse koropeditsweng mme o fitlha ga jale motho ka re batla e ba ye nngwe ya dintho tse etsang phapang papading ena
2: a re kete he mokotlisi karolo ya pela papadi go sobele ntlha e sa le noto noto he mo mamedi ke noto Obed College e ntse le noto Orlando Pirates e le noto go noto mme dipapadi kile ka bontsha ka re dimmalonyana tse ntseng di bapalwa tsa Betway Premiership jalo ka e le papadi tsa go qetela ke sa tswa fumana molaetsa mona gore ke thusiwelele FC ke noto Sekhukhune United e ntse e le karolong ya pela papadi he papadi eno o tloa mona ke one Chipa United ke noto Kaizer Chiefs le yona ntse e le karolong ya yona ya pela papadi o tloa mona e ntse e le noto Magezi FC e le noto Natal Rich Boys e le noto Marumo Gallants e le noto Stellenbosch FC ke ne ke tsipa tseno fela tshe dingata tse ntseng di bapalwa he mo mamedi dingata tse bapalwa nga ho Betway Premiership o ile a tsho mokotlisi lehlono no sema le letlele kaota gore setlhopha sa siwelele se tlalwana go bona gore na a seno fumana monyetla wa gore se kene ka gara lesakana la tlhopha tse robeditse ka godimo e fumana huku ya bona ya pele papading ena he mo mamedi Obed College ba fumana huku ya bona ya pele Obed College e le gore Orlando Pirates se ile a fumana huku tse tharo karolong ena ya pele papadi e lotlwa ka mane ka leboya botshabela e lotlwa ka mane he ka leboya botshabela e lotloswa ke ena mokapteni re a leboga potsana bolo e tlosa ka mane potsana a ke yaro tla bolongwe phamisa ka re di 18 bolo ntle ya bahlola ka mane Obed College ya bahlola bo momedi Obed College o na tswile mekwalong ka mane sithiba thiba ni sipo china a nyane fela bo momedi Obed College e monyetla o motle mokwetlisi ke monyetla o motle ho hlopa sena sa Obed College
3: mwana me hangata papading ya bolo ba e ba re ha ntse o hlasela haholo monyetla wa hore o hlajwa ka ntlha o ba moholo haholo hobane o qetella o so o sa sebedise mekgwa le ditsela tsa ho sireletsa kgafetsa kgafetsa, mme ho bolela hore kelello e batla e theola ho ka tsepama haholo, mme ke seo re se bonang bolong ena mo teng o bitile na le monyetla wa hlaba ntlha o tswa hukung mo teng o ka wa rena o sheba lenane la bona le ne le batla le le tlase ho la Orlando Pirates ka hare ho di-18 empa ba ile ba kgona ho fitlha bolong.
2: Re ya leboge mo kwetlise mo mamedi mashoma mane ya metso e meraro metsotso karolong ena pele papadi e ntse e le noto ho noto e le noto Bid College e ntse e le noto Orlando Pirates ebile bolo ke yane e tswela ka ntle o tla akgela bolo Nkosi Khona Ndaba akgela bolo ke Orlando Pirates o e lebisa karolong ya bo bona lebala o e neletsa mokapteni Nkosi Nathi Sibisi.

0: Mona ke samito sanne re le DJ Zaka. Ebitso la pina ke se bante. Ya o le ngwana mapolasi ngo tla etse bantwe. Ya go tswa di bante o le je. Go buetsa ne. Mabedi taba tsa ra botlhano di tlabolwa ke ntsane rantwa. E hang fela ka mara papadi ka mara mono re tla bula mehala he. Ro tsara le ditaba tse pedi tse tharo dipapadi mona hemo mabedi ke ka mogota ba dilinga teng mabedi metsetso yena tsheletse ka mara ho ra ya bone ke le ka o bona e re shebe kwa nshebi sa ntho ka bona bontate shebi sa ntho ka bona ke bona go na ntho ditswela pele ka pajwang se ke bone mamedi e monga tsama ka 20 dao na jwa ba motabola ka 20 dao ha ba so fihli ya ba so fihli ka le ba leng ka bona mamedi ke yona wa letsa butle pele nge kutlwe ke gona o bua ka bolo dumela hle.
1: Re lebuile hetsolo le o ka oke mo mamedi re kena ka rolong ya bobedi ya papadi ba etsa phoso Orlando Pirates empa ke yale wa itseka le bone sema ba ne ba ntse phoso ba qeta wa e gwata fela he mo mamedi Orlando Pirates ibile o te phoso eka ke ya Obit College eka phoso ke ya Obit College mane ka rolong ya lebala ya tlhopha sa Orlando Pirates o ne a re wa tlatsoa eka ke ena Alucius Wagaba o jalo ke ene he Alucius Wagaba hopola mamedi o re rile kgefutsong e le noto Obit College e le one Orlando Pirates ntlha e leng gore sethibathibane sa Obit College Sabelo Nkomo o ile a itlhaba ka lerumo e ne le bolo e neng e tlwa hile hukung le tsotswanenyane ya go qetela ya karolo ya pele ya papadi bolo ke ane barimbalo bala phamisa bolo talente mbata e kene ka rede 18 Orlando Pirates tshepa moremi rede 18 tshepa moremi mbutuma ke ane mbutuma ka ntlo 18 re le buile mofokeng ka ntlo 18 tsa Obit College ba ikenya lotomba e pa kieno e mathela ma o ntsha bolo re le buile mofokeng o itle mona barimbalo bala a enka ne le tsa nkosi na tsibisima fiti sa bolo ka mane tsibisima a ntsha bolo simpiwa selepe e tla ka ra go bia le bala ma ba fiti sa bolo ka mane Orlando Pirates ya ka molengwana o ka bashabela a khutlisa ka mogelo sebelebele o itle hape mona barimbalo bala o bona talente mbata o batla feta talente mbata empa ke yana wa iketla he mo mamedi talente mbata mathaka bolo ka rakhubu ya lebala talente mbata ke yana wa iketla ha sa potlakile ho hanta talente mbata ba pa di sedu la mfatsetsa Obit College bona le ba pa di sedu la mfatse e sa Obit College ne ke le ka o sheba rona e be huile ha e ba le petho ha re kena ka rolong ena ya bobedi ya papadi che o bona la hle ho se se tlo pa sentse mpetho am go ke sheba ditaba ka teng fela se dibathibane sa ne se dutsi mbankeng e tlopeng sa Obit College ona ntse a ifutumatsa putuputumatsa e re papadi sa ema tsene ema medi rimathe e le one Orlando Pirates e le noto Obit College re kene ka mona ka mabinkile
2: e bang ona na o roke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang o 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. me e ka batiko e se thabetsang haholo ho yetsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka ho fumana ya bonolo le ba buinotsing ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za gene diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA
4: Sadi papadi Kholisedi FM
1: Ai mumamedi hai sa khoni niti a chaisa A two Orlando Pirates a not a Obit College Ba buela ba ithaba ka lirumo hape he mumamedi Obit College Ba buela ba ithaba ka lirumo hape mumamedi Obit College Hantle metso tsunye mine karolo nyana bobedi ya papadi We tlhaba ka le rumo he mo mamedi ndumiso giba one a rokenya bolo na lotlo le re e mathola ke ya ne le mbuthuma ya ba sithiba thibane sabelo nkomo lena o le ka ho atamela ha o file bolo ya qetella mo tlotse bolo na hekena ka hare two Orlando Pirates noto Obit College mo go tlisa le tjene he he ka qala ra lukisa di campaign ga qala le ga lokilokisa ho ile ngore nete ho tlaetsa re thabe bakeng sa ntla bobedi ya Orlando Pirates le ngore Obit College ba boela ba ithaba ka lerumo
5: ho se buisana ha riba pa ditsa Obit College tiba tibane ha moho le se bapadi se bapala molengo ka morao sa hlopa sena ile ngiba wa hlopa sena sa Obit College e qetella yetsa hore ba hlajwe ba ba ithabe ka ntla ho bana ha o so sheba bolong eo ho no lokela re bubile le puisano pakeng tsa tiba tibane ha moho le giba hore ana o motlwelela bolo kapa o ka nnete o etsa bonnete ba gore ha a ise ho ya ka dipalo gobane bogolo ba nako go ho thoya ha o sireletsa o le tlasa gatello ha o irahele bolo e ya ka gare go dipalo tsa gago gobane sethibathibana se etsa phoso e ka ba ntlha mme nnete fela ya bonagala gore tlhopha sa Obit College ba batla ba sa tsepamisa maikutlo ebile ba qetelela ba hlajwa ka ntlha ya bobedi nakong e tlokolosi karolong ya bobedi ya papadi
1: ba ithabile ka lerumo gape he mo mamedi Obit College e le metsotso e mehlano karolong ena ya bobedi ya papadi Betway Premiership gana teng Mbombela Stadium Nel Spray tebolo ke yane feta ka Orlando Pirates o ntsha bolo ka mane talente mata empa sethibathiba no tengwa ya moela Sabelo Nkomo wa ya moela ka mane Sabelo Nkomo ha bua harabeke mokotlisi Pogiso Makoye mokotlisi Obit College o re ha ke se ke mo qotsa ke nka puyeno ke tlosa mane ho morena Charles ke tlia mona ho morena Moshweshwe hore re na le makhama matla le hlopa sa Orlando Pirates re na le makhama matla hore ba ile ba re adima le di bapaditse mmalwa ya ba se hlopa se gona re se kene le kinye kgolo empa che papa di nyabolo ha re tsebe tsa letsatsi re se re tla boka ha di roa la ka jeno ndi le la chaba e se khale le tla pirima itswe ke ha mamra bolo ke ane ba rimala bala talent mata ho ntsha bolo netsa nko sikona ndaba ho tla ka bolo ke Orlando Pirates ka re lo nyale bala Obit College ke yo hata bolo ndaba ho ntsha bolo ka mani ndaba e ka ntlo di etu tla koba ri le bile mo fukeng bolo ntle ba bolo ntle ya mushola ya ba shola ka mani tsepa muremi o ne a lokela re a hlabe ntla boraro mo mamedi tsepa muremi e ka jwale mo kwetlisi ka morao ka mane tlhopeng sa Obit College de moswanko boys ka le hubuleile Orlando Pirates e tla kena e tla hlaba dintlha
5: ntlha e le nngwe e e leng ya hlajiwa ke Orlando Pirates e karolong yane ya pele ya papadi e batla e fetotse dintho tse ngata gobane Obit ga o sana seo ba lokelang go se sireletsa gobane papading ena go bolela gore e yamane mo re neng re bua teng gore ga ba latlhegelwa ga magezi ka tlhola papadi ya bona go bolela gore ba tla rengwa ka selepe mme e nngwe e tlang gape ke gore ga ba latlhegelwa ke papadi ena go bolela gore ga o keke e le gore magezi le yona ga e tlhole papadi ya bona go keke ga ba le phetogo mane lokong mme o bolela gore Obit e tla re tshwanela gore le o lwana mane go tsane tsa di-playoffs mme ka goo go bolela gore ga o sana letho le o baka bareng ba santsane ba leka go ka le sireletsa mme ba lokela gore ba bapale papadi e bulegileng mme ga o bapala papadi e bulegileng kgatlhanong le Orlando Pirates e batlang e bapala ka segatlha ga e fitlha karolong ya go qetela tlhaselo o ka qeteletse o tlhajwa ka dintlha tse ngata gagolo
1: e re ko sebele he mokwetlisi tse tswang ka mane ka Limpopo ke re ke one magezi fc ke noto he Richards Bay bolo ke ane le bapele ka Orlando Pirates e kena ka kosi khona ndaba o kena ka 18 ndaba o ntsha bolo ka ntlo 18 ma o monkela bolo re lebule mo fokeng o tenga simpiwa selepe o le ka itse ka mba ba bonela tsa bolo pa selepe ke o tla ka bolo simpiwa selepe o ene le tsa re lebule tshepa mo re bu kena ka 18 o tla kwa ba tshepa mo re mi a ro kwa ba bolo ma empa ke ane ba ikenya lo thoma e bile ke ene tswa ka wa gaba ma tsola bolo ka mra ka mani ke o bit college e tla mona ba re malabala thula bolo ka hlongo sina TCBC ma o ene le tsa talent mbata ke tse mnyama ke tsenkane e ke tsa Orlando a bora ke ane ka ra khubela bala itiana le talent mbata wenka e romela ka botshabela itiana le ka moghelo sebelebele ke yona hata bolo ma ka re lonyela bala bit college o bona o swena police e khotisa ka mana o swena a ne le sa talent mbata a ke yona tle bolo ka ra khubela bala o bona mo captain a tla phamisa mba a betway premiership nkosi Nottingham game nkosi kona ndaba o tla ka bolo ka mana ndaba ka ntlo 18 tshepa mo remi ma ri lebule mo fokeng a talent mbata ka mo lengwe ka bo primela tshepa mo remi khotisa bolo ma ene tsa simpiwa selepe selepe nkosi not CBC, CBC got a Hubia Bala, Kiona no Parasia Cocota, Borokianim, Yalotung, Lakaman, Kamashabala Balbala, Akita Lentambata, Visia Carahubia Bala, Obana Simpio Selepe, Onsabolo Rilevino Fugenga, Baliba Pelecabolo, Itakamohano Sebele, Rilevina Caradini, Orlando Parez, Kiani and Elambutuma, Pakibole Focolang, Kibolo E Focola Mumedua Yamuela, Sabelon Como. Monna e mong le mong wa itshebeletsa senkankane se seng le se seng sa ikgomela ebile mogodutswane o mong le o mong ikgorela letsatsi ke One Magazi FC ke Noto Richards Bay jale ga o ntse o bua ntho e ngata o ntse o bua ka ngwana motswala kaekae nenneng o le Orbit College re se re tla bua ka yona o le kamane ka motsepe re se re tla o bona le kamane ka motsepe Foundation Championship e bang fela he Magazi tla tlhola papadi It's a petrol team Malwa Orbit College. It's a petrol team Malwa Hemumamedi Orbit College. Yeah, Tokomelore, Homole Mohoto, Lucky Malati, Halelisani Vilagazi, Kibaba Madiba Palisekenang, Asokoping and Sena Hessa, Orbit College, Kibaba Baba Palisekan, and Bites a petrol and Tim Malwa, Rialebo Hapotana. E ka ke mong ya tsileng la ke tla o nete faletsa bona fela ke tla o nete faletsa bona ha ile mona he ba tsa phetho tse tharo tshopa sena sa Orbit College inse le noto Orbit College e le two Orlando Pirates ha mo Mohamed Metsotsongena e le shume ka rilo nyina ya bobedi ya papata e tsotsongena e le shume ka rilo nyina bobedi ya papata meta ba di eme tsena ile re Magazi le ona kamane taba di tsama hantla hla kore la bona aba di tsama hantle hla kore la bona hona o hlalosa re Orbit ya wela hona o hlalosa re Orbit College ya wela fela house of fele fela house of fele bolo ke ane ba le ka khutla ka yona he mo Mamedi Orlando Pirates banka bolo ba ilibisa karolo nyane ya bo bona le bala ile ka fela o sheba di petrol tsetsetse mona e ke fela o sheba fela ke a hlokomela re hala lisani bilagazi homo le mogoto lakima latsi ke bone he ba keneng tlhopeng sena sa Orbit College ke tata wena mokwetlise ga nako e dumela le wena ke tseba gore o tla sheba ba e leng gore ba tswile ga ke ntse ke le ka gore le nna ke thalatse mona ke shebe bolo ke ane le bapele ka Orlando Pirates re lebile mo fokeng o bapalela bolo ka bophimela ma ka ntlo di etsenetsa Orbit College bolo ke ana ka tshepa moremi o le ka tswapanyetsa bona tshepa moremi ma a ene le tsa talent mbata a enka ene tsa simpiwa selepe selepe ke a nontsha bolo le ene tsa kamogelo sebelebele ma e re gantsha bolo kamogelo sebelebele ma e le two Orlando Pirates e le noto Orbit College metsotsongena e le shome le motsolomong karolong ena ya bobedi ya papadi ma re tle re boela gape re nyamele nako ya dumela re kene mabenkeleng
6: ha e ba pizza e le betere le plus one a ko nnagane fela ha e le plus five ha ba ka real deal plus five cheese grillers ka 59.90 fela ke pizza with perks bakeng sa go kgotsofatsa tlala ya gago itshware ka real deal pizza efe kapa efe ga mmogo le di-cheese grillers tse five tse monate tsena tsotlhe ka 59.90 fela order-a internet-eng go tswa Debonairs Pizza e gaufi le wena mme o ntlafatse dijo tsa gago go na le dipegelo Debonairs Pizza try something amazing
7: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshudi forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Sadi papadi Holisedi
1: FM Carlo nyena he mo mamedi ya bobedi ya papadi Oyulo bon tsaka ritetse hla a qolile noyo Se papadi sa Obit College withi bakamani also na police ibile re wa qatswa he mo mamedi also na police ibile re wa qatswa papadi tsekeneng a shopping sa Obit College e ke khomole mogoto halelisani bila gazi Laki Malati, Sia Bulela Mabele, Sia Bulela Mabele, Le Abdullah Mariko, Le Abdullah Mariko, Otule Khoto Masangani, Otule Kobamelo Sitori, Wata Mbulelo Wagaba, Habuela Hatwa Le Tabo Mudimwing, Mole Riao Lebo Hapotan, Getwana Bapadise Tule, Olokiane Ebasola Orlando Pirates, Ebasola He Mumamedi Orlando Pirates, Mokotlisi ya ribuwe katsona peto tsena jola ka ile mona ha ke se ke fumane papa di tsetswile eng se hlopeng sa Obit College Karolo nyina ya bobedi ya papa
5: Mona me ha ke sheba ola no pa hlopa sena sa Obit College ba entse dipeto ho tse hlano me ho bolela hore ba ke ke ba hlotse ba ba le monyetla wa ho ka etsa peto ho me so bona ba le kile ho se etsa ke hore ba le ke ho tlisa di papa di tseka tsa ba fa matla na go nya hore ba hlasele ibile ba boela hape ba be le botsitso bo hareng ba le bala go bane le ha o sheba papadi de tsela e o sengetsa maile ka yana o fitla ha jwale motho ka re e se batla mohlomong ile mane mo tengeleng hore jalo ka re hlalositse ha o sana le tholeleng hore hlopa sena sa Obit ba santsane ba lokela hore ba se sireletse mme so ba se hlokang ko leka go ka kena dikarolong tse tla ba fa menyetla hore ba hlabe dintlha mme gape e nngwe ntho tse motlhobo motho o di bonang ke gore ba leka ka gotlhegotlhe motlhomong go ka re ba leke go ka bona gobane jale ga e le tsena go bolela gore tlhopha sa Obit se lokela go qala se lokisa bophelo mane National First Division mme go bolela gore ba bangwe ba dibapadi tse o ba nang le tsona ga jale ba lokela go sheba gore na ke tse feng tse o batlaya le tsona mane ho National First Division mme ke engwe wa dintho tse motlho mo kwetlisa lekang go ka di etsa gore a leke go bona gore na a na o fumana dintlha papading ena kapa o itukisetsa go ya pele a le kgona go ka lwana mane karolong e nngwe ya papadi ya bolo e leng mane ho National First Division
1: e leshome le metso metlhano he mo mamedi metsotso karolong ena bobedi ya papadi Orlando Pirates go sa tswa go tswa Tshepa Moremi go kene Tito Patrick Maswanganyi o se a le ka lebaleng ebile ke yanong teana le bolo Patrick Maswanganyi o ntsha bolo e neletsa loto la rile buile mofokeng a nka bolo e fitisa e neletsa talente Mbatha ka ntle o di etinitsa bobona Mbatha nga a ntsha bolo ka mane le bone seema o e neletsa nkosi na TCBC ka molengwe ka bophirimela balebalaba e ka phamisa bolo ka mane CBC o batla yanela Mbuthuma ma ebile ba ikenya loto boloto youtube ka mono yanela Mbuthuma a e tlebe bolo ya lona Obit College ba tla gela bolo he mo mamedi Obit College go tswa ka molengwe o ka bophirimela balebala ilo a gelwa ke ena sia bulela mabele itlo a gelwa ke ena sia bulela mabele le ka ba sheba ke ano a gela bolo mabele wene le tsa karabo mgeshani a re bia pele mane mgeshani ba ikenya lotu hape ba boela ba ntsetsa ka ntle ba tla gela bolo ka rolo nyele bala ya tlhopa sa lona pharetse he mo mamedi ka bo primela bala bala Obit College ke ba ne ba gela bolo ba le ka ibia pele me ba le ka tla ka bolo Obit College le bia lotu hape nko sina TCBC me ntsetsa ka ntle ka molengwana o ka bo primela bala bala e tla ba bolo e boela nge kena ya gelwa ke tlhopa sa Obit College e tla gelwa ke Obit College o tswa ka molengwana o ka bophirimela balebala e ntse le noto Obit College e le 2 Orlando Pirates dintlha tse pedi he mo mamedi tse e leng gore re Obit College ba itlhabile ka lerumo bolo ke yane bagareng balebala e teana le loto la karabo mamgesha o ntsha bolo ka mane mgeshane ba phamisa bolo e telele tla ka ntle o di etintsa Orlando Pirates thula bolo ka tlhogonga e ne e le nkosi khona ndaba ebile ke yane bolo e ba tlhola e tswela ka ntlha o na re o ikenya loto ka mane Abdullahi Mariko se bapadi se tlileng shopping sena sa Obit College ka kadimo he mo mamedi tswa shopping sa Orlando Pirates o tsebe bo Abdullahi Mariko bana ba babedi bolo ke yane e tla kena ya gelwa go tswa ka mone he ka bophirimela balebala karolong ya lebala ya tlhopha sa Orlando Pirates e tla gelwa ke ena kamogelo ke nkosi khona ndaba ya tlangwe ya gela ibile ke a ne bolo khutla ba re malala ka Obed College e kena lotola go mole mogoto ba monkela bolo ka mana khoto o sona police o tla ka bolo police o ka ntlaudi 18 go sona police o le ka feta wa e koba ka 18 ma empa ba hana ka mana Obed College ke ba re ba khutla ka bolo mo go mole mogoto o tla ka bolo ka mana khoto o itle mo na lotong la la ki malatsimba malatsi o mole mogoto khoto ke ya no go bunya le bala we nka jalo mo we ne le tsama a oli le noyo yo ke ya nka bolo isa mrawa a nka ba ne le tsama mane me ka ra bom geshane geshane ka mo le mo ka bo primela we ne le tsama bele ke ba le bala ka tswa ka bolo Obed College e ke ya ni sia buile la mabele ba tla tshola bolo mo ka re lo nya bo bona le bala ka mo le mo ka bo primela ba le ka o fitisa bolo mo o tlo le ka wetse ka mo mamedima e ne le ka mane bile ba mapetsa mpe o tsheposo nko si khona ndaba o tsheposo nko si khona ndaba ba itlosa ba potlakile ba re mbala bala fitisa bolo ka mane he mo mamedi Obed College halelisani bile gazi wi sa ka mo le ngwana ka bo chabela bolo ke ya ne tla ka khoto o le ka kena ka bolo mpo teng ka mo khalo sebele bele me e re lo sitiba tiba ni sipo chaina chaini ke ya no ra bolo e tla bona ba re mbala bala ba isireletsa ka ra bo mgeshani ke ya nan ka bolo mgeshani wi sa mra o sitiba tiba ni ka ntlo de tini sabelo nkomo a ke no ka bolo nkomo e le metso tswe re shumele metso re beri ka re lo nyana bo beri ya papa arlo nyana ya bo beri ya papa di ha di le motse le shume le metse mina ka ofela tse le ngore hlopa sala no pharetse ba ile ba lokela re ba tle ba di emele hore ba tle ba boela hape e be bompuri ba liki kwa no Afrika borwa ke bua ka Betway Premiership e bua jalo ka Betway Premiership ba ile ba ema ba tletse we hapa he liki selemonga sa ne sa 2011-2012 tletse we hapa mo no selemonga sa 2011-2012 Cho passé na sala no paretse metla bele khetola le shome hende no paretse ba bompuri me ba liki kwano Afrika borwa e ba bompudi ba liki kwano Afrika borwa khetola pele ha ine ba bompudi ba liki ona no paretse e bile ka le mosane sa 1971 e bile ka le mosane he sa 1971 o tlo sambolo hantle mo no ba rembala bala Obed College o tlo sambolo hantle he Obed College mo hope ona he go Orlando paretse nete o tlabe o eketsa mehope eo ba e hapileng selemong sena sa dipapadi jale e tlabe e ba mehope e mene e tlabe e ba mehope e mene go ba sa o fumanang fela ke Netbank ke yona fela eo ba sa kang ba e latswa bolo ke yanoa e phamisa ba remala bala e tla ka boprimela balabalam ba kena ka bolo sea bulela mabele ke o tla ka bolo ke Obed College ka ntlha o di 18 tsa Orlando Pirates ke yano na le nkosi khona ndaba o tla kwa ba tla monkela bolo ndaba empothe papadi tswela pele ba phamisa bolo yo tlale tanta ka thoko e tla kena e tloswa ke sipocheng e tla kena e tloswa morao thao mekwalong ilo tloswa ke sipocain le hoja ile a sebetsa hantle ha e momamedi Obed College dipapading tsa di-play off selemong sane sa o feta ga re ne re tlhoka setlhopha sa bobedi se tlang go kena ka mona ka leking e kgolo ka mora tlhopha sa magezi ya ba he ba sebetsa hantle dipapading tsa di-play off tlhopha sena sa Obed College empa chea wa bona le gore boitlhopho ba bona ga ya ka ya e ba boitlhopho bo feleletseng mme ke ka ona re tlhalosang gore e bang hen ba sa fumane ntlha eno e le ngwe papading ena ba tla rathwa ke selepe ebile golwa ka tlhopha sa magezi ba se ba itlhomme pele gatlhano le Natal Rich Boys bolo ke yane go bunya lebala o sena police reela bolo ka re go bua lebala o bona talente mbatha mbatha nka e romelela pele bolo ke yane ka re lebile mofokeng o tla ka bolo mofokeng yane la mbuthuma ka ntlha o di 18 ka mana police ba monkela bolo mo ke yane gutla ka vila gazim o ntsha bolo bankela bolo talente mbatha o sena police ka ntlha o di 18 Orlando Pirates ka ntlha o di 18 mo o tsa Obed College ba nka bolo ke yane simpiwa selepe o ntsha bolo re lebile mofokeng o ntsha batsosa Yanela Mbuthuma, Mbuthuma! Rela Katuko! Rela Katuko, Mumamedi Yanela Mbuthuma! Mfana Gagogo! Rela Katuko, Yanela Mbuthuma! Otato Sabolo Mrao, Sabelo Nkomo! Sitiba Tibani, Sa Obed College! Inseli Noto Obed College! Ile to Orlando Pirates! A Betway Premiership! Iteke Papaliza Katela Hemu Mamedi! Selemong sa dipapadi sa 2025 a 2026 bolo ke yane gutla morao lano pharetsa ya gutla ka kamogelo sebelebele o nka bolo ba re balabala o bone ka mane le lofa ke selepe o ntsha bolo simphiwe selepe a ene le tsa Tito Maswanganyi o tla le banta ba re balabala Maswanganyi o romela ka botshabela o bone ka mane game kamogelo sebelebele ya nka nga fitisa Tito Maswanganyi o le bapele ka bolo ka re lonyela bala Obed College bolo ke yane ka sebelebele ke yane kamogelo sebelebele me hata bolo gutla morao o ntsha bolo ka mane sebelebele e bia lotonga la le lofa ke simphiwe wa selepe ke ya ne selepe me o batla feta simphiwe selepe empa bolo ke ya ne mohloletsola kantle ka mole ngwana ka botshabela batla gela bolo Obed College o tswa mane ka re lo nya bo bona le bala o tsamano ka yagela Abdulai Mariko e ke wa gela bolo Mariko a le ka feta ka bolo ka molengwana ka botshabela Orlando Pirates wa itse ka mna ka mogelo sebelebele mme ke ano ka bolo re la karolonyana bo bona le bala e ka ntlo di e ne le tsa le bone sema sema ba pala se tiba tiba ni haufile na sipoche e le noto Orbit College Inse le tshwana Orlando Pirates bolo ke ene nyono ka captain Nkosi na TCBC ole ka tswa ka bolo mara TCBC e nka ne le tsa sipoche ke ano hata bolo sebeditse hantle selmon sa dipapa di sipoche ina ha ile mona ile bapala papa di mme a ibila ba itsa historical rena e be se tiba tiba ni he mo mamedi selmon sa dipapa di ka hore aska hlajwa ka ntla ana roba raikoto ya se tiba tiba ni sa Mamelodi Sundowns Ronwen Williams bolo ke ane tswa morao ba tla ka bolo he mo mamedi ma fitisa bolo ka rabo mgeshane ine le Orbit College ba ne le tsa pia sabelo nkomo nkomo ke no phamisa bolo itla ka mona ka primela balbala o batla o feta wa feta mna a sia bulela mabele a ke ano tsa bolo mabele ba re ba bia pele me empa o teng ko sikona ndaba bolo ke ane nyulo ba rimba balbala ba tla ka bolo lo no pareza le ka imathela Tito Maswanganyi empa bolo ke ane ya Musia bolo ke ane ya Musia e tswala ka ntle bolo no pareza ba itsa pheto tse pedi ando pareza ba itsa pheto tse pedi o ke na evidence magopa ngwana sesi o beela ho kena hape Abdulai Mariko ka mantwa mangotlo ba le Abdulai Mariko ka mona ho tla tshwana le ka mona wa kena he evidence magopa ho tswa mfana gogo yane lambutuma o tswa le talent mbatha o tswa le talent mbatha ha ho kena Abdulai Mariko mole evidence magopa ke pheto tse pedi he momamedi metsotsong ena e mashome a mabedi a metso e mehlano karolong ena bobedi ya papadi e ntse le noto Orbit College e le two Orlando Pirates ha re bue ka tsona mokwetlisi pheto tsena tse pedi tse etswang ke tlhopha sa Orlando Pirates
5: Orlando Pirates seo ba se tlhokang ha jwale ko fumana botsitso bohareng ba lebala mme o hopole re ile ra bua gore tlhopha sa Orbit ga ba sana go o kalo ba ka ba o sireletsang mme go bolela gore ba tla bula papadi mme Orlando Pirates e ya tseba gore ka lokela go bapala tlasa gatelelo bogolo ba nako ka lebaka la gobane go bolela gore lenaane le ne ntse le batla esile le haelela la tlhopha sena sa Orbit nakong ya tlhaselo le tla eketsega mme ga le eketsega go bolela gore lenaane le batla le sia nakong yo ba lekang go tlhasela le ka batla esile le tlase gagolo mme ka go Orlando Pirates tla lokela go bapala dibolo tse ngata tse yang go magopa mme ba be le dibapadi tse tla tla ka potlako go motshegetsa mme ke soba lekang go se etsa ga jwale gore ba tle ba iphumane motlhomong ba utlwisisa gore ba ka nna ba seke ba kgona go etsa dineeletsano tse kgutshwanyane tse ba bileng le nako ya go di etsa karolong ya pele ya papadi ka lebaka la phetogo e bang teng go lelekiseng papadi ga tlhopha sena sa Orbit
1: e mashome ya mabedi a metso e metlhano he mo mamedi metsotso karolong ena ya bobedi ya papadi Orlando Pirates ka dilemo tse pedi mo ileng ya iphumana e hapa leake he mo mamedi tsatsing la go qetela kapa papading ya go qetela ke ka lemo sa 2011 le lemo sa 2012 seno se ile sa etsa lelo re setlhopha se ke ileng sa e ba tenya go tswa ka mane ka provinceng ya Western Cape ileng Ajax Cape Town ile ma Orlando Pirates ka pele ka lemo sa 2011 gore Orlando Pirates he e lokele gore e emele tsatsi la go qetela gore e tle gape bompudi ba mna leake he ka lemo seno sa 2011 bolo ke yane ba ile go tlhaba ntlha boraro bolo ntle ya motlhola ka mane sebelebele ba ithiba ka mane se thibathibane sabelo nkomo ba ithiba ka mane mo mamedi sabelo nkomo e ba huku ya tlhopha sa Orlando Pirates ke ne ke le ka o tlhalosa gore ka lemo seno sa 2011-2012 ba ile ba lokela gore ba emele tsatsi le tshwanang le lona lena mme lemo tseno tse pedi papading tsa bona tse pedi tsa go qetela mo baneng ba hapa leake ba ne ba tlhola setlhopha se tswang provinceng ya KwaZulu-Natal e leng setlhopha sa Lamontville Golden Arrows ke bane ba tlosa huku bolo ya mane lotola Tito Maswanganyi ke a nontsha bolo e phame flaga oswe na police e phame flaga oswe na police atato sabolo he kamra ka mari he mumamedi atato sabolo Orbit College me ka le mo sa 2011 ha ke ho popotsa molomo ditaba Orlando Pirates ila na fumana monyetla o tshwana le ona ona wa hore re bone sithiba thiba ne se etsa phoso ya tona na hadi me ka 2011 sithiba thiba ne se ile nga sa etsa phoso ke sithiba thiba ne sa Ajax Cape Town papa dinya o qetela eneng e hlile nete enka orna liki e ha tswa ke hlopa sefe mo ile ngore sithiba thiba ne sa Ajax Cape Town Hans Fonko we ile tsa phoso ena ya isali ile tsa phoso ena ya isali e ile nya thusetsa hlopa sa Orlando Pirates hore e hape liki hemme na go e hlopa seno sa Ajax Cape Town Sileng sa iphumana se bapala ka o lekana le tlhopa sa Maritzburg United ka dintlha tse pedi o tse pedi ka mane ka Western Cape. Bolo ke a nwentsha ka morao Sipochaina o enka e romelela ka molengwane ka botšhabela e nyelwa ka kamogelo sebelebele o ntsha bolo ka mane sebelebele o e beya lotola Tito Patrick Moswanganye a enka neletsa sebelebele ba le bapele Orlando Pirates e tla bona ba re malebala o ntsha bolo Abdulai Mariko o e neletsa Simphiwe Selepe ke mmitsa lelofa Selepe o bana ga ya odimo wa lofa o rata ga bolo le lotola gae. Bolo ke a ne kena lotola Sipochaina sethibathibane sa Orlando Pirates o ntsha bolo e neletsang ko sina TCBC CBC ba re malebala Oswena Police a Police ke a nwe kwalela monna wa feta o tswa pakeng sa bona Oswena o nka bolo e bapala ka botšhabela ba le bapele ka boloma e tla ka kamogelo sebelebele ke ane sebelebelem a nka bolo e fetisama o eneletsama Evidence Magopa ke ngwana sesima bolo e tla lothong la Abdulai Mariko o ka ragobia lebala Zemnyamangenkane ba le bapele ka bolo e kena ka rilebile Mofokeng o tla ka bolo ka radi 18 Orlando Pirates bolo kotsi ka bane ya motlhola Magopa sethibathibane sa yamoela sethibathibane sa yamoela momomedi a yamoela ka mane sabelonkomo Ele noto Orbit College Ensele 2 Orlando Pirates Ensele 2 Orlando Pirates ba se batlale ka na go nyetlang he the Mosonko boys re ba bona taba tsa bona he likinye kholo tsena e bang magezi sna o sebetse hantle e bang elo re magezi ha ina fumana ntlatse eno tse tharo bolo ke ano na ba parise u tle mo hloko mo momedi sa Orlando Pirates ka re lo nyale bala ya Orbit College e ka ba mo kentseloto kentseloto ke ena halelisani Vilagazi o tlile botlhoko fela mo letsapha la gore papadi tla tswele pele gore papadi yona ga e tswele pele a gata bolo ka moroka mane he momomedi Orbit College Karabo Mgeshani o nka bolo Karabo Mgeshani o e bapala ka mane ka botšhabela o tla ka bolo he Samukelo Mkhize a nka bolo isa morago sethibathibane sabelonkomo gata bolo ka moroka mane nkomo o nka bolo eneletse gape Karabo Mgeshani Mgeshani ke yane ba reng ba lebala neletse Abdulai Mariko Mariko o tlia bolo Vilagazi ka boprimela ba lebala Vilagazi ba reka o fetisa bolo empa o te poso Orlando Pirates o te poso ke a lona Orlando Pirates Abdulai Mariko o te poso ke a ga monna Abdulai Mariko o bapetse hampe halelesani Vilagazi ba tla tlosa bolo he Orbit College ka molengona o ka boprimela ba lebala ke yane ba e tlosa ba reng ba lebala ba reka eneletsana o nka bolo Vilagazi Visa morao neletsa Karabo Mgeshani Mgeshani ke yano gata bolo ka ntlha o di etinitsa bo bona ke yano gata bolo ba tla tsela a e sia o sethibathiba sia sethibathibane sabelonkomo ra bolo ka moraka monankomo e tla mona bagareng ba lebala le ka e tseka ka mane nkosi khona ndaba ba tla monkela bolo mpa ke yano a e tseka ndaba o e neletsa nkosi na TCBC TCBC neletsa Abdulai Mariko o ntsha bolo ntsha bolo mpeme ba monkela bolo Mariko ya gutla gape Mamerica Orbit College ba le ba pele ka bolo ka molengwe ka boprimela ma halelesani Vilagazi ke o kena ka bolo tla e phamisa o e beya ka mane ka radi 18 tsa Orlando Pirates empa o tengwa e tshola ma ka mogelo sebelebele a ithula ka tlho ba reng ba lebala e ne le ka mane go molemo gotho ma ka molengwane ka botšhabela ba tla ka bolo mo Mamerica Orbit College e ke o ka ntlha o di 18 tsa Orlando Pirates o le ka o feta go molemo gotho ba tla kwa mama ka se rete ka radi 18 Orbit College ka re bole ka wankotsi a ba e tla mohlola ka mane go molemo gotho a ikenya lotho ba ba ka huku he mo Mamerica Orlando Pirates a ikenya lotho ba ba ka huku ka mane Orlando Pirates ya mohlola ka mane go molemo gotho o ikenya lotho ka mogelo sebelebele a ile tlosa huku e tswang ka mane ka borwa botšhabela Orbit College e ma show me mararo a motso mo metsotso karolo nyena mo bedi ya papa hintse le noto Orbit College ele tshola no parese ke ano khotom pa bisa bolo karolo 18 tshola no parese ba tshola ma bolo ke ani mathola ke Oswena Police ba tla monkela bolo o le ka feta Oswena Police ba monkela bolo ba re balbala ke ani vila gazim ba mapala hampende tsala mo le tsa pala re papa ditlo le pele ore papa ditletso le pele ba khutla ka bolo morao Orlando Pirates ibile ke yano iketla le bone sema o enka ene le tsa mo captain nkosi na TCBC TCBC ka molengwe ka bophimela o bona nkosi khona ndaba ndaba o ntsha bolo e feta ka Tito Maswanganye pele re tla mabenkeleng o tla ka bolo Tito ma ene tsa re lebile Mofokeng ke yane senyana ka re lebile Mofokeng e re ya senyana ka re lebile Mofokeng e le tshwa Orlando Pirates e le noto Orbit College re boele re nyamele re kene mabenkeleng
7: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Sadi papadi, Holy City FM.
1: e mashome a mararo a metse medi he mo mamedi metsotso karolo nyena ya bobedi ya papadi ense le noto Orbit College ele to Orlando Pirates ele to Orlando Pirates he tse uri di fumana ngore ke 1 Sekhukhune United ke 2 siwelile FC ense le 1 Magezi FC ele noto Richards Bay ke mo ho songwe ina le dintlha he ke mo ho songwe ina le dintlha e sa le noto Marimo Garantsa a ke noto Stellenbosch FC a ke 2 Orlando Pirates ke noto Orbit College arlo nyina bo bedia papa e ma show me mararo a metse mararo he metso tsoma o tla ka bolo ri lebuile mo fukeng o kena ka radio 18 mo fukeng ke ya ni ri lebuile ka radio 18 tsa Orbit College empa ke anu le ka itse ka ma a le ka wi sireletsa ma a sebetsa ka mona he ka bo primela balabala ke nkosi khona ndaba ke nkosi khona ndaba bile ke anu se bile a getse bolo ndaba o ene letsa Abdullahi Mariko a lono paretsa ke ana Abdullahi Mariko ma o le ka feta ba monkela bolo o tla etsola ha le lisani vila gazi ke ana ka ntlo 18 ma ba batla ba etsa phoso Orbit College ke ana ba tswaka bolo ma ka mane ka 18 tsa bona o tla etsola si ya bulela mabele o tla bolo ka bo primela ma a sireletsa bolo he mo mamerima o nka bolo la kima la tima bi sa mra ka ntlo 18 tsa bona o ene letsa ka rabo mgeshane a ene letsa se tiba tiba ni ma sa belo nkomo ma ke ana un sa bolo sa belo nkomo o ene letsa ma a ene le ka mane Abdullahi Mariko wa tlo pase na sa Orbit College mo le ngwana ka bo primela balabala ba ntsha bolo ampe ba re malabala ma ba nkela bolo ka mane mna a simphi wa selepe we re la mra o se tiba tiba ne ka ntlo 18 hata bolo ka mra ka mane sipo che ele noto Orbit College ele to Orlando Pirates ke ano ba super pele he mo mamedi sipo che o ntsha bolo sipo che na re mela ka mane ka bashabela o bona ka mogelo sebelebele sebelebele ba re malabala o bona le lofa ke simphi wa selepe a ne le tsa Bulai Mariko Mariko ne tsa Tito Maswanganyi we re mela pele bolo e tla ka re lebuile ka radio 18 empa e pa flaga ri lebuile mofokeng e pa me flaga ri lebuile mofokeng ya sabetseng hlopa sa magazine ntla ke mqedi vandala ibile e hlaba ile thao ya penele ibile a e hlaba ile thao ya penele vandala entse le noto Orbit College ele tuhe mo mamedi Orlando Pirates batla ka bolo ka mane Orbit College empa bankela bolo Abdullahi Mariko Orlando Pirates ke khutla ka bolo Abdullahi Mariko o tla bolo ka bo primela e feta ba re mbala bala ya pele ka Tito Maswanganyi o ntsha bolo mpe Maswanganyi ma ba monkela bolo Tito Maswanganyi ya khutla ka mgeshane e ke anontsa bolo ke Orbit College o itla mona ba re mbala bala o ene letsa la kima lati la tsiki ano fitsa bolo ma a ene letsa mna e ne le ka mrao ka mane he mo mamedi ma ya ka mole ngwana o ka bachabela sa monkelo mkhize o nka bolo ma o ene letsa khomo le mogoto khoto ke anotla ka bolo poteng se belebele me a khutla ka bolo ke yona no paretsa wene letsa ba re malabala a simphiwa selepe selepe ke anime wene tsa Tito Maswanganyi Maswanganyi ne tsa Osuna Police a police ne tsa Maswanganyi o ya ka bolo ka molengo ka bachabela o ntsa etlola Tito o ba re malabala a ne tsa Osuna Police o phamisa bolo Tito wa imathela evidence ma hopa sitiba tiba no tswile me kwa longa ya no rra bolo matla ka mane me sabelo nko mama ibile ba hapa bolo hape ola no paretsa ke khutla ka le bone sema a ke ano hata bolo le bone sema ele noto he bo mamedi Orbit College ele tu Orlando Pirates o so setse fela hemme metsotso ele shome apele Orlando Pirates ka moradile motsele shome le metswe mine hemme e ba bompuri me ba betwe premiership leading ba thiba tlhopa sa Mamelodi Sundowns se sa le sentse setla sietsa history ho ba le mosena ine tla ba selemo sa borobong e ba Mamelodi Sundowns ine tla hapa bompuri me ba betwe premiership le mo sa borobong ka tatelaro mo kwetlisi re bua ka metsotso ele shome e hlokolosi e salang e leng re e tla fetola raikoto ya tlhopa sa Orlando Pirates
5: se hla se bileng se lelela haholo ho di tlhopa tsena tse bapalang mona Betway Premier League motho boela hape o bua ka tlhopa sa Orlando Pirates se motho ka wa reng hona le mo motho ka wa reng ba ne ba lokela hore be mohlomong ba ile ba nyahama ho ya ka mo ba ileng ba bapala ka teng dipapa dintse o neng ba lokela ho hlola empa ha o sheba tsela yo ba sebeditseng ka yona ene le ka ho bontsha hore ke se sentse di tlhopa tse leng hore nakong eo ba neng ba qala sehla ba ile ba tlisa mofuta wa dibapadi tse ka tsa kgonang ho ba thusa hore ba tla ba iphumane ba sebetsa hantle mme re ba bona ba fihla boemong bona ba tswelela ho sebetsa ka thata ebile motho o ka wa bua o sa tshabe letho hore Orlando Pirates ke papading ya bona ya ho qetela mo teng re ba bonang ba hapa mohope ona wa Betway Premier League hobane ha o bonagale tlhopa sa Orbit se ka sa kgutla papading ena empa he mohlomo motho o so shebile papading ya Magezi hammoho le tlhopa sane sa Richards Bay mo teng motho o ka wa reng hobane tlhopa sa Magezi ntse se eteletse papadi pele ka ntlha e le nngwe motlhomong re ka bona di bapala ka go lekana e ba motlhomong ga di bapala ka go lekana e boela gape e gotlisetsa tlhopha sena sa Orbit ka gare go tlhopha tsane tsa Betway Premier League empa nnete ka kakaretso re ka re ke papadi e bonagalang gore ga gona letho le ka tlhotseletsa hetse ga ke bone Orbit ka tlhaba ntlha ga ke bone Lolano Pirates ka tlhotse tlhabile ntlha
1: ke lebuile he mokotlise momamedi e mashome ya mararo a metsusupi.

0: o ka ferefa hang ka nako o ka gahla metswalle le baloloko ka mabota a matle ka thuso ya Metal Paints. Nako ye tlang ha metswalle ka paleloko lo etela ho natefelwa ke letsatsi etsa bonnete ba hore o ntlafaditse sebaka sa hao ka pente e ratwang. Metal Paints e etsa malapa a Afrika Borwa a be matle ha e sale dilemong tse ka bang a tse 50.
1: Sadi papadi, Holisedi FM.
2: Hoso setse fela he, mumamedi, hoso setse fela. Metso tswana ka ya ka ya ka tshupa nako, entse le noto Orbit College. Ele tu Orlando Pirates, le ba qala mumamedi ba etsa menyakwe. Ba qala he di papadi tsa Orlando Pirates, ba senya senya nako. Ba etsa menyakwe. Fela tseo ke di fumanang ke gore ke 2 Sekhukhune United, ke 2 Siwelele FC, 2 Sekhukhune United, 2 Siwelele FC. Tseno ke tseo ke di fumanang ho tswa ka mane ka Peter Mokaba. Athe ke 1 Mazolo ke noto Durban City, e ntse le noto Orbit College, e le 2 Orlando Pirates, e le 1 Magezi FC, e le noto Richards Bay, e le noto Kaizer Chiefs, e le 1 Chippa United. Re fuwa metsotso e mene. Re fuwa metsotso e mene momamedi ho fedile ke lehlonono dipuo tse ileng tsa bua hala nete di saletswe fela ke metsotso e mene hore Orbit College e tle ratwa ke selepe e ba Magezi e hapa papari ha ile Orlando Pirates bona e tutubetse hlakile ha ya hlaka fela hlakile lo feta metsi ya sidiba hore tla ba bompuri ba betwe Premiership a 2025 2026 ke selemo sa dipapa. Ke selemo sa dipapadi ya qala ya duma he momamedi Nelspruit, ya qala ya duma Orlando, ya qala ya duma Soweto, ya qala ya duma Afrika Borwa. O ba monnate dipelong tsa barati ba tlhopha sa Orlando Pirates. Bolo ke ane ka Botshabela ba le ka tswa ka bolo ka relong ya bo bona le bala Orbit College ba le ka feta ka bolo e tla ka mane ka kgomo le mogoto kgotho ke yanong ka bolo e fasa Mokelo Mkhize le bapele ka bolo ka mane Khabazela o tla bankela bolo Daisen Cameron empa ke yanong a itse kama ke ya ane bolo e bahareng balebala ke a gola momamedi ho hongwa bohlokwa le wena mokotlisi kore Orbit ya bapala empa ha itsebe gore ho etsala papading ya Magezi le Richards Bay ga ke tsebe kapa mohlomong ba tseba a mokgwa o bonang gore e se ba bona jale ba tshwarang bolo fela che ho fedile a ke lehlonono ho fedile ho bona ke lehlonono bolo ke a netswela ka ntlha e mohlola Lucky Malatsi o tla yagela Orbit College a gela bolo ka mane Malatsi ka Botshabela balebala a e nka neletsa ka mane Mkhize ke o tla ka bolo Mkhize o tla e koba ka mane ka Botshabela bjaka radio 18 tsa Orlando Pirates empa o mong ka morao ka mane Nkosina TCBC ke yanong gotla ka bolo CBC o ise ya bareng balebalama o tla ka bolo re lebohile Mofokeng o e neletsa mangwana Sesim ebile Gideon Hotom o tho e neletsa Magopa o tla ka bolo Magopa re lebohile Mofokeng wa feta Mofokeng ka ntlha odi 18 tsa Orbit College ba monkela bolo re lebohile ke yane ba tla e tshola Orbit College ano ai mathela ba botla tshola mo mamerima e ke na ka ntle o di 18 ke ane banka boloba ane le tsam geshani e ke no mgesha on sa bona ne tsa khomole momba e bile ne le ka manela ki malatsi bana tsene tsa khomole mogoto goto ke ano le ka feta ba modia goto ba modia ha papa di ene fela ho le tsena e lo re Magezi ha pile papa Magezi tla papa di ntse di play off me Magezi e tla ba Magezi ibe Milford ibe Cape Town City di papa di ntse di play off tsetha khwang harabeke ka labo e ka labra e ba nyese labo be di thabiso e tla lokela hore e tlebe labra momamedi na kwe fedile momamedi na kwe fedile Orlando Pirates ra inite fatsa Orlando Pirates ra itekena e ke bo mpuri ba Betway Premiership 2025 2026 congratulations o Orlando Pirates re se re shebile fela moletsa phala re se re shebile mtungwa a ka nna e bodulaneng kapaneng he momamedi a e sheba bolo ke yane ba reng balebala o nka bolo Evidence Magopa o e neletsa Nkosina TCBC sebisa a neletsa Evidence Magopa Magopa a neletsa sebisi sebisa a neletsa Magopa Magopa a neletsa Sipocheng a ka nna e letsa neng kapaneng a ka nna e letsa neng kapaneng ke yane Sipocheng ke yane ka ntlha odi 18 o e lebisa ka Botshabela Renka jalo he mo mamedi sipo chaina. Wenetsa ka mogelo sebelebele. Netsa Cameron Dyson. Dyson ba re mara bala bona Tito Maswanganye. Maswanganye enka netsa lelo faselepe. A bisa bolo ka mona simpiwe selepe. Wenetsa ka ntle. E ka nna ya fela neng kapani. Ri tse re shebile fela mo letsa phala. E bile ke shebile mong hadi wadu. Ke se ke shebile le mong hadi wadu. Bona ke ani ya mrao. E tswa mrao ka mgeshane. Ake mhlopa sa Obit College. Ba le ka tswa ka bolo ka rulo nya bo bona. E tswa mrao man he mo medika sia bulela mabele. Mabele ke ano hata. E tsa hata mabele. Ai letsa hang. Letsa khatlola bobedi. Pudula. Khatlola braro. E nete fatsang re papadi ya fela he mo mamedi. E fela le noto Obit College. Ele 2 Orlando Pirates. Mokwetlisi re saletswe ke emene fela metsotso. Re ya karetse nete ho ba ke mo ne he Orlando Pirates. E ba bo mpudi tsatsi la qetela. Ka mora re ba sokole papadi ya bona le hlopa sane sa Durban City.
3: E Orlando Pirates e iphumana ba bo mpudi ba Betway Premier League le tsatsi la ho qetela papadi ya ho qetela setleng sena. Me motho ka boela hape wa bala dintho tse mmalwa. Tso ka wa rendi batla di thusitse Orlando Pirates ya pele ke go tseba go khutla ka mora hore ba seke ba se fumana sepheto seo ba neng ba se batla papading tse fitileng, mme boholo ba nako no ba bona ha ba qeta go lahlelwa ke papadi hore papading e latelang e ba Orlando Pirates e fetuileng e bapalang ka segatlha le lebelo le batlang le godimo haholo, mme o bona setlhopha se bapalang ka maikemisetso. Mme nnete fela motho o lokela gape go boela re batla re totobatsa gore papadi ya bolo e tloa mane mo teng re seng re bua fela ka hore o hloka boiphihlelo gore o tlo o sebetsa hantle papading ya bolo. Empa papadi ya bolo e ile mane mo re reng o lokela segatlha lebelo le leng gore le ka kgona gore o le sebedise sehla sebe se fele. Mme ke seo re se boneng ka Orlando Pirates le dibapadi tsa bona tse ngata tse e leng gore motho ga o bua ka tsona o ka re ba ntse ba batla le dibapadi tse ntseng di batla di le nyane gagolo di le moo, mme re ba bone ba bapala ka dibapadi tsena setlheng se fetileng ba boela gape ba sebedisa dibapadi tsena setlheng sena. Mme e nnete fela ga o bala o kapa o bua ka pale ya Orlando Pirates o keke wa bua ka pale ya Orlando Pirates o sa bui ka setlhopha sane sa mane England tlhopheng sena lekinyane ya EPL mo teng re buang ka Arsenal e leng gore o tla re le yona e ahile setlhopha sa bona dilemo tse mmalwa go fitlhelela ba iphumana ba hapa mohope wa bona o le wa leki le bona ka dibapadi tseo re ntshantshaneng di batla di le nyane di le moo. Orlando Pirates e entse sona seo gape gobane ga o sheba dilemo ntse ka bantse tharo tse fetileng re ile ra bona Orlando Pirates e bapala ka dibapadi tse ngata gagolo tse santshaneng di le nyane gagolo di le moo, mme nnete fela e a bontsha gore papadi ya bolo papadi ya sejwalejwale e ile mane mo re reng boiphitlhelo ga bo sa feta segatlha le lebelo, mme o lokela gore o di tswa ke gantle gore o tlo fitlhelele katlego. Mme re bua ka Orlando Pirates e neng e na le sebapadi seo motlhomo motho o ka wa reng o sa batla le ka godima dilemo tse 25 e leng sebapadi sena sebisi, mme bogolo ba dibapadi tsa Orlando Pirates ke dibapadi tse santse di le nyane gagolo, mme e mongwe wa dibapadi tseo motho o sa di bonang gagolo seteng sena kore se batlang se sebeditse gantle gagolo ke sebapadi sena Dion Hotto eo le ena motho o ka wa mobalang gona dilemong tseo tse ka godima dilemo tse 25. Empa bogolo ba dibapadi tsa Orlando Pirates ke dibapadi tse santse di le nyane gagolo, mme e nngwe ya dintho tse o lokelang gore o bue ka tsona ga o se o bua mohlomong ka tsela eo ditlhopha tsena di le pedi le Orlando Pirates a mo le Mamelodi Sundowns di sebeditseng ka yone re ka re lebaka la dilemo di bapetse karolo ya bohlokwa gobane mo teng o neng o bona dibapadi tsa Mamelodi Sundowns di kgathala teng tsa Orlando Pirates di le tsa ba le segatlha tsa tswelela go sebetsa gantle, mme ke bana tsatsing le ena re ba bona ba iphumanela monyetla ebile ba hapa leki ena ya Betway Premier League ka morao sebetsa ka thata gagolo sehla sohle. Mme re bona gape tlhopha sa Obit College e leng gore nnete fela motho wa bosheba o ne o bona maikemisetso a bone ne le go bapala ka go lekana, e ne se setlhopha se batlang go tlhaba dintlha, e ne se setlhopha se batlang gore se ka tshwenya Orlando Pirates, mme re bua tsenana Obit College e ba iphumana ba rengwa ke selepe.
2: Ke ka bo madimabe he mo kotlisi nnete gore Obit College e rengwe ke selepe se tla bapala ka mane ka motsepe Foundation Championship, mme mamedi re a netefatsa gore Orlando Pirates ke bompudi ba Betway Premiership 2025-2026 season. Bapadi se ba petseng hantle papading ena ke ena le lofa Simphiwe Selepe sebapadi se bapalang bagareng ba lebalang tlhopheng sa Orlando Pirates. Nnete nako ga e yobane re qetile mo kwetlisi mo rena Ramorebodi Mpho Mahlaola re sebeditse ba nako ene a dumela gore re o monga phofo tsholo le o kaoke.
4: Ke lebile batlhomphe
2: re a leboga.
0: Mabere ke motso so ka mara ra bohlano tshebeletsona ke ya mantlha le Serie FM SABC re balwa ditaba ke sponono ntsane rantwa.

0: ang fela ka morapina e ke tla pshata mona ke bulela meha mabakania bara ke tsentso tse mnyama butla pele ke poteka mona ka mashelesheleng ha ke khutla mashelesheleng ke nka pina ke tla ho wena.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahat. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Dipapadi le tshololoka oke.
0: We tshwere DJ Lava sebile ke a bona di kopantse mo mamedi o di kopantse DJ Lava sehe mo mamedi wa do mokwetlisi wa lono pheretse le mong sa hae sa pele o hapetse lono pheretse mehope e meraro na o ile a phonyiwa ko ona mabanyana mona Nedbank Cup ke yona maphonyiwa ko ona o ne a tla o tla four ba tlile o tla four a etsa history. Lano Peretse e hapile league. Yala regulate triple champions. Lo ona le mong sena ke ma triple. Ka thoko ka mana ba re Mr. Cool. Ye mapagania. Ye paga paga.
4: Wenzenja.
0: Wenzenja.

0: Present Noto Obit College. Od hula gamroga man here, Mr. Kuliman bua ka botabo matlaba. Ya tlopa sena setswa hole sa Pirates mo mamedi. Se thewe ka 1937. Ulana Pirates ka mara papa di tsema shume mararo, ba hapile ntlatse masho di papa di tsema shume ya mabedi ya motsumong. Ba ba pala ka ole kana papa di ntse tsiletseng ba lahlelwa di papa di ntse tharo ba hlaba di ntla. Tsema shume ya mahlano a metsirobedi ba hlajwa tse le shume le metsumedi fela. Dintlatsa bona ka ka ba re ke +46 isolo +46 bana le dintlatsa mashume a tsiletseng a metsirobong lokong. Bahapa loko. Hari ya mrao mane muhatlengo Obit College. Kamra papa di tse mashume mararo. Bahlabile bana le dintlha tse mashume a mabedi a metsumine. Obit College mmameri e a tswa ka wotloloa. Magesi FC ke yona e tla lona mane ho di playoffs. Marumo Colours e phunyuile le bo Chipa United jwalo jwalo. Orlando Pirates ke bona ba hapile mohope ya mmameri. Sipho Chain rekoto ke ntjha. Dipapa di tse mashume a mabedi a motsumong. Sethiba thibane se sa hlajwe ntlha. Ya sa hlajwe ntlha papading tse kalo mawa bona la roba record ya 19 ya thia yeng cha 20 o thia yeng hape hona jwale ya ka 21 games jwale ke ya homo mame jwale ke ya homo mame di hle o tlo kwa le se almo ya o tlo kwa le se almo ya ha o sa so kwa le ke ya feta mabedi tumela hle
1: nne ke tshona ga
0: hela moeketsi kwa le pe u ngwana ga
1: ya tiya nne tshona ga papa
0: amana ati mai kutlo ke ya ha o hengwa le so ke u mametsi
1: Jadi solo jawab awak mukut saya orang yang faham kata Eva Pete boleh entry out to stream masih kaya dan nak bina halau ini kini sedikit. Dan ini kita long ya jadi macam ni. Hanya kata orang yang hana hendak istirahat di muka di sana sudah posisi nua.
0: Eh,
1: iya eh. Jadi kalau dia orang yang faham Eva Pete boleh entry out stream masih kaya sebelum ini pun sih jauh ini kini sedikit sebelum ini.
0: Wah, tuh le, sakia le boleh seri FM Jumel.
2: Hantar kan semua.
0: Menanti.
2: Amo nata negative li go di phaka dia opa tlar no go go amisa mhop
0: haibo
2: manela ke re tswa ba se vedit la o le thata nna ka go tsofala ka taba go pharetsa a ikogela dintlatse leng tsa ona re re tima emisa mhop e tena ka lebaka la di own goal mara he ka o fitisisa ke rata o leboa ke thiba tibanisa orit e leng yana ntate nkomo thank you galebo
0: ke le bile a holo ke ntenzene dumela hle
3: Ndatembuena
0: lwela. Ndatembishopo.
3: Ae, hake lebuena bakaniye kaniye, ae. Isebeli ikero oja shakora ikoretwi.
0: Lwela vata wakini ndatembishopo.
3: Ya lebuwa mrena wata haikile mwaka.
0: Ndatembishopo ishe wabilaela, wabilaela. Ii, wabilaela. Ndatembishopo, kani tamati nkabono, tumela semo mamedi.
4: Dumela ntate tsholo.
0: Le kae na?
4: Ao ke mo haufela ntate tsholo, go re kintse ke counter counter ka tunka mona. Ke mkhono se ka utuka mona ka matlakeng sa tsone. Ha wa utwa na gore re bompudi.
0: A mkhono se ka utune ke le matlake mono ka labo kae? Ka labo bedi.
4: Hai bo ntate tsholo a sisi hle.
0: E ya semme wa ka.
4: Ba re bompudi.
0: Mkhono a se ka utu.
4: Yo. A ti ka mogomong.
0: A ke le bile hle ngkhono wa ka tsebele se ke le sedi tumela hle.
2: Wa tla tsholo.
0: Ha mana tu jang squi.
2: A ke ga bale wela tsholo sha ha hula a tswe le ke ke se ntse ma phaga se ka le dikira ba se be di tse ka nnete hle tsholo.
0: O a se sa ha o tlopa sena wena.
2: A e ho hang sa ga number 3
0: se sa matla haholo sona maso otlile ka jeno ha go wetse
2: ah
0: ke tsola ke skema tumani mabedi tumela hle
5: e mabedi ka ule
0: ndate le ka re potlakilo a tse ba
5: re tsile bona mmene tsile
0: e ndate
5: o bua le ka tafi nya ka mona ka itse ke pika mona ke makhelwane ha ya o 16 se game le wena e ya fa re se se di tse ya le wena ke supporta Sheffield United e ntla ke 33 point ke ba le mali me ke ding he ke ya nana o se nne ta ntho ga chi champa e ya ka ke se ga le wena la e sa go ga ntlampa ke ne se di le ka mogope
0: ndate ke le bile a holo re ke utlwe ka mona re ke utlwe ka mona na ntho tsa majwa ba denga baba yona ari e
6: Tumela ntate tsholo ha ntle le kae amonate ke le ka bua tsa beke fitile ka ntate modimo na le gona ke mo ntate modimo wa gabetse o ga gabetse o baba ka baka ko enje njani ba inkile liki ba sanda swa kae mo ga ukwana au hone neng ba eng ka ntate tsholo eh ka nnete we ha go tlile ha ke sakele fatshe sundowns ba ka nnete e ya pirates inkile liki
0: eh
6: go tsofetse nna ke go tsofetse se ke thabo ntate tsholo ke go tsofetse ha hone senganyane ke
0: me go tsofetse me go tsofetse ka nnete wa ipheta pheta mo wa ipheta pheta wa ipheta pheta re go tla ka kwano
7: nyama ngeng ka
0: na monate
7: ha a kai masanda wa ne go tsholo ha o le tsena
0: ke le bile mme wa ka e mong ke enwa
8: dumela ntate tsholo ha ikona ntlhatsepedi ha ikona pampiri e brown ntate ya matha
0: ara ikona u tle pele nna ke poteka mona ka mashilishilinga e mashume a babedi metsotso ka morao ra ya bohlano mashilishile
9: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero. Laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa bet channel le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Mabedi la ke le khwatu ka tao be ya mohope ona jwa le re ke kutlwa. Hokena.
1: They give us this season a fantastic season.
0: Mokoti so Orlando Pirates.
1: And a fantastic challenge.
2: Coach, three trophies. Have you looked at what the next season will look like for Orlando Pirates, particularly if in your first season you hand the team three trophies?
1: Okay. First of all, like I said, you have to be humble in that job. I want to give credit to my players, give credit to my staff, give credit to my medical staff and analysts as well. It's a collective work. To give credit to our management as well. It's a fantastic club that is managed by fantastic people. But about me, look.
0: Ke o taba mabedi wa tshebeletso ya lesedi. What do? A bile mohope tlhopeng sa Orlando Pirates o lebuile botlhe ka nnete. Ke le ka o shebona jwale ba tlo ba fa mohope metsotso ke 20 a metse meraro ka morago ra ya bohlano. Mamedi la ke lekgwathu le a tla ka mohope a fitlha go beya mana o phumula ha kata o suna ya o meta la ke lekgwathi. Re ke re bone ke tse o he di tla dibapadi sa Orlando Pirates ba eteletswe pele ke mokwetlisi Wadu. O ba tshwara ka matsogo jwale o ba tshwara ka matsogo ntate o ba tshwara ka matsogo. Mantla Nkasi le ena ke ena mosetse morago ke ena mothusi wa o lebile mo ba sebetsang le bona. A leboga dibapadi kao fela, a leboga le bana ba o reng ha go na le dibapadi kae kae ba tsamaya ba ile go sheba rena tlhopha tse ba tlo bapala le tsona di bapala jwang ba fane ka tlaleo e jalo go yena mane Wadu o thabile gagolo ka nete Abdusalam Wadu. Ke ntate Wadu go motelele ke na o theoa ka mona ka moroko ka mona ke ke motelele ai ga ke bone letho mona bitla pele he ke tla ke bone re ke nke mo mabedi ka kwano le sedi tumela tle
3: Abtulo
0: ngwaneso
3: Abtulo
0: dumela
3: ke tla le Abtulo
0: ke tswile
3: amana ya lemnya tang tsoda mo baganya ka masilo ka tshini bene ka mona ke kagiso ke re ya lebuwa re bua mpuri khale ge yo metse taba ina hlenda ke tsholo ibile ya hola ke bone ka jeno ka mahlo ke le bua dipapa di tsofe
0: nda tsofe
3: ke nang le mo setla re tla etsa biti o fika mona ka ke tsholo
0: mrena ka ke le bile a holo hle mabedi mo nki yona o tenga mona
4: a tshinga ke le khosi nda de tsholo ke le buisa Orlando Pirates
0: wele wele
4: ke a le bisa le mona we ne le di ka nnete ntwe Sundowns ene se yetsa ene se molao ho ha Sundowns ne se ketse tsa fela ka nnete ne thola boleng ba tlhopha tsena tse pedi tse kgolotseng.
0: Re ke pote hape ka mona motho ke
5: tumela ntate tsholo dumela ntate tsholo re sebeleditse Pirates jo ka dilemo tse telele Sundowns ha e ke fatshe ka dilemo tse telele ena sa ntse re tshwarege le monse a tshare bone Sundowns
0: ke maikutlo a bamamedi
6: tshwane gare ha ke a thaba ha ke a thaba le ga hala la mabakani ha ke a thaba le gale ha ke a thaba ha ke a thaba le gale ele ke pensi se ka mora ka bola fantene
0: au ferile o ka bola fantene ka mo ora thaba le gale re go
7: nga buvu o nga ka o shota fela go fedigetsi
0: jwa
7: ka ola ngaka
0: ei
7: o iketile mo nga phofu tangi ntate ke selo bokuzo
0: yo theke ngaka o theke ngaka le utlwile o theke ngaka re ke tle ka bona e mong kena
8: ela mo nga phofu
0: ntate
8: o mela ntate le phese kwa nga di ai goalkeeper ena ka nnete ai khona
0: ei
8: goalkeeper ya OBT a ba iregile ngwana mme ke a uetsa ba montse ditse tshelete ke a uetsa ntate goal tse pedi a ikore a ba mo regile yona ntate
0: a ikora goal tse pedi ntate a se nete na se nete hle mganaka a itlhaba ka le rumo di dintlheng tse pedi ha se nete mganaka ha se nete
9: Tumela ntate tsholo malarato kibila phaka bona ntate tsholo mo go bona ai ba unkile mapirates o re gona we tsantsho tsa monyama
0: re ke bona he CBC ke na watamela CBC ke batla go bona rena ke be a jwa moye mona re ke bo
10: but as soon as Mbogazi left
0: re nge kutlwa pele re ke kwale ka mona re ke batla ka go rona ka mona ke batla ka lapeng ka bona ka go SIK ke batla ka lapeng ka mona ka SAE go ke eme se bona gore batle ba kene ka kwana sebisi ke yana ya ba supa ka menwana ba sentse ba eme miemo ba sentse ba eme miemo ba sentse ba eme miemo re ke bona fela gore na ntho di tlahleditse majwang ke batla ka lapeng ka mona ke batla ka lapeng ka mona bona ke buile tsona ka teng ka mona re ke rutle ke hle ke be ile hona ka lapeng ka mona ke o taba re rutle re rutle re rutle o re emanjwalo o re emanjwalo ke atla ke mo kapteni sibisi bana o re emanjwalo ba tlompe ye manjwalo ke atla ke supporta ka kwana ke batla o palama le nna ke tle ka idimo ka mona ke batla o palama ke tle ka idimo ka mona re batla utlwa ke yana ke yana he sibisi wa bana narela wa bana narela wa bana narela wa atla wa palama mane ba shana ba ntsinye o mane e o tla phamisa mohope sibisi o tla phamisa mohope ona jwa
11: But they're doing it
0: to the... It's a head, it's a mabini motolano sa tlabula di tlabore! Bankile mohope wa 2025-2026. Kihukiala ka mabini hape, lesedi dumela se.
12: Red Solo, amunatilkendati
0: wakai. Amunati madoda.
12: Usomchilendati wakai. Parece ito etilo etamusivisindati. Ausana, kipela elo, ifidise fela, buhaliban basanda unsempa e. Rekoto fitzindati wakai. Lea kilele kozi, kikoto fitzindati.
0: Ke madod raule jana he ke tswake ke tsara frog tsela hopo e suthu sena se mona dugwa tsela hopo o tlo utlwa suthu se yeso he bue mona di ha ga dipuo tso hletse teng lefatshe ke tsiba yena ka ofitisisa ke professor ya se suthu

0: see me, you try. Re ke potele khetela o ketela ka mashilishili ka mona mashilishili
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: monate ditaba tsa Afrika e mmamedi ya tshebeletso ya lesedi raja ragora ra utlwa ditaba tse molemo tse bohlokwa haholo masomamedi metsotso re a ribile goreng ya abo supa butle ke go botse molemo ditaba he seponono goba ena ga se kgwedi ya Afrika fela empa ke kgwedi ya basebetsi ke kgwedi ya bomme ke kgwedi ya bomme ke kgwedi ya basebetsi ke kgwedi ya Afrika gwatha dintho ke tsena seponono tla dikue le mollo
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithetefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
2: ke sekgobo wa gamoše sebataphuruma sebataphuruma phirimana phiriadelakgobogorua ge itla bosibošwalane ka lamapuku a gaso tshelawamedi botlale tlabahlabane ntshe le bogale bata se phuruma o heletsa dithaba thata mafika a tlhepheo hile dilomo l

0: Western Cape, Darcy, Darcy, Mpumalanga, Dumela, sir. Siponono, Lesaria family, hey, tada. Etadu. Tsaramoto. Awi guga. Awi gagas. I'm going to go to the house. A segala monna matine a sari ba mpara ba diya tsa banna ba hobe ke mokebelo mirito che ba bona utla nela tsenye yenu mo alla ma sotla se se alla melod a tsalla di pala tsalla di gata alla ke dala sari fa me ka rumetse le metsana fa pane ya ke na tsebele tsona mantla aye tsa jana sa sanga be sebe tsinye fa pane e wa tla le go thuta di bese e ga ru mala pa ba ba re tsh a ro go hloko ka mo po mo tsha tsha ga mona ati si ati sampo tsha ga mo ati sampo tsha ya fa tsinye nyunyulu a mo kanke sa tsaga ga nkena e ke ba hona mo la nokela mere tshitshomo mere sole tsone seri kutlisa sa concert ya mahala ya tsepa lona go dimela tlo sontse utlo re a sentse re tlo sala mo loka jeno ke tana mautu ndi kere million jola ga di tshofa re di libisa sa ke a re mino ba thonta ba tla di fela mo tshomo ga tu re tshofa ka nkane ka magete o tlo bitse ngwane eno hle I'm going to go to the house. Awa ati deka Awa ndate maswago Awa mushimbos Aba ya sebele sole sari wena ka jeno ile nganya la nya lo ha ke gata go wena hleketse ke re mahlono le mpapile ho mo re ketse tsena
1: Mahlo no lo ho banyalane
0: le ratwa le nketa ulo seponono re tle ke re hurimwetsi lo ba gwenyana abuti ntate o sa tswanya la ke ge o tlo hlokomela mmeno wa morate a o silwana o tlo hlokomphe ntate enwa o tlo ikokobetse kana go tsohle ntate o sebeletse mmeno ka botshepehle o etse bonnete ba mmeno ha bolao ke tlala lo wena mmeno ntate a skalapa e o tlo mo hlokomela ka go atsiba ke ka ka go lotsohle ka ka nta tsohle di sebeletse di keneng le jwalo di tla di kene ba ba tueng mona di fihle ntho o ke service deliver ge motsho mogat jalo go banyala di bohle ke re ke tlose mpho ena ya nkibela ke tlose pelong ya ka mo ke re halili o itshwara hantle mona o simo ya nteng bogading mong mekgwa ena o tlo e sia ke re a ke re jalo o sa tswa fua le bitso o sa tswa fa o fua le bitswa kere jwalo sa tswa je swanye yana jwalo tlo itswa ga hantle mogwenyana le wena o tlo tshwara bana ba mo mosadi hantle ke a tshepa le feeling wana no a motho bitswe le monana Dr. Victor a re ke tlalo tsona seponono a re tswantswang le bone a re ngwetsi je seponono.

Arileta ka le mosia ga wa Selina. Arileta bo sibe mo tsiare ba busi. A go botla ka ntate nye ntho ra nkime. E botsa bra go ntumela ke tla ke dipalamise ba le mamela se bolo tsole sa di re fitlile na go nyana he kwa ntsa re tenya rona. Mme ke tlong ka mphotse tha ru tso botimo ba ka ba pelu ke tle go fetsona. E motho a dibela le ga tonge motho a le ga. Ke rata ba tswa ba ratana. Ha ye mong a rata ye mong le mong a khutlisa le ga toka le ga. Ona le ntate mong a na ile pulong tsa majwe be ke fitileng. Kae kae. Ona ga bona wa ikuka wa ikapesa o ketsa tsohle ona o kwala ka tsanama. Ka o tswa vrug. Sala ga majeke. Anga le qalele le ngala le tsela ga pitse. Aba wa hlapa itsantsa hlapa ba re hela mo kolo isi le tenga ntle ka mo. A le tebela le bana mena stofu mo na ba wi. Ke la ba fitle di peon tsa majwa ma. Ba ho polo ba nna wi. Hala hala bisi ana na ma ke la ke tsa banga yo. E mo tsho ra dira tlo tso ra ke a khutla. A ke tlo fa mphotse tsa rumpho ya pele ke pina ke tla ufa yona tswa mo dimo ba se buhudi. Apelo ya huena ikireng huena mamedi ya sebele tswele sedia reng nae motsho ratuwa ke ba ratong ke ratu a ke ratu fela bile ke a ratana go nkhala ratu fela go monala jalem poena ke tloetso ke tloetso sa pelo nya ka mona ke o neyo ke go ntotswe ke ntwe ka reng go mo tsena ke sokopanya di boko a ke nka ba ikutlwe me hopola ma ikutlwa ha o ke a gotletse mora a ke a bena go nya ha jwala ke boela ke a tsikeletse boka mosonga mmi a ke motho a jwalo. Jalo wena ya maratong ya maratong o tsebe ke kopanya diboko ke kopanya melo ko e fapaneng kwa ha o re nna se porono ke maratong mphempho ya ka ke dutse le ntate ke dutse la buti mona re shebane ka mahlong ntse le wena eya wa hopula re tle go fempho ya ha o ke.

Bane soha o morata o tla mo mamella. Ke batla o mojwetse go ba bua ba somi ba some. A ile ngwana no a motho yena ke a morata. Ha ba bua ba bua. Ha ba soma ba soma. Ke sa tla ba ke mo fuma. Ndala mbi mola ntla hlono. Ba bua ba bua. Le sori hai.

o tsebene ba tla swa tla manyele tebe o ya ga se ga tla o ska ya butle bu no re e botsa bra du reng kampo ya boraro ga jeno mabira se botsa se di utlonya ka le o tlo thabe ho hle mona teme wena mabira le se di a reng e botsa bra du ya go pa o tlo mphele nna o tlo nhlonolo fatse e ha ke na le tho ba sa tswang sia ka pele botlhoko e ke na le wena fela ke gata gore ke go tshidisa hlengwane sa ba o lahlile o fole e o iphela go fole o tla fuela hape o fumana monyetla ha se re ha yena o phoqile ka fela ha bona bajwalo ho ntsana le atla o gata wena ngwaneso abuti ya usi ho ntse o tla loka ha ba hlase sa hlaeng ke go tshidisa ona tshumo kopu mane ho mo pheme re ke go tshidisa ba gatang engwe dipedi

0: Ele chauela, chauela, chauela.
1: Tome. Yeah, wow, wow, wow. Mosage, o botsa isini sutu ba le mrifi ha ba le mari mo ke buisa. Ya mo tsuma ga tuwa. A di wa tata tuwa ka ho botsa le sutu ka ga mola mo ke leng teng ka phama ka dixing. He ka re tshobe ka ga maha.
2: Ay ay ay ay mbololo man, bolo le mo tsuma ga tuwa. Wa tswa nna. Ai. Ai. Ai. Ai. Yes, mzake.
3: Eh, yanana.
2: Ke ha magra.
3: Eh, yanana.
2: Yes. Ke me mama we magumi ka mona ka hatetsane masegole so thongo putsa mzanzi lwa na wetsa
3: jana. A popila.
2: Ke fofa ona gore.
3: E batla yo watla mara. He nu hu hu. Nerti tshole seri fa mdimela khotso hai.
4: Mzwake.
3: Le kai popinyana.
4: Zwitang.

0: kaba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Roy, ape Max, Roy. Tentu. Tamam sal mlapo.
2: X Kashel. Ya well, nakonyengata nakonge pipe rwaka aya. Umzwake Kashela, kimzwake chabalala buang hona jwale. Mamela big man, wadi bapala ntwana ka korke ngopotsa mihlenye le khale, ke santsane ke bapala steli ntwana ka li tikisi wa tseba. Ya, le
3: la.
2: Nga!
3: La la la la la le mushumu, thala le mushumu, thala le mushumu. Jawetsa, ke kuza wa le sandawana ka mona ka mafuru ka mona khrotmane.
4: Atimu zake kumametse atimu zake ke Esther ka Lethabong kumametse ka 88.4 ke radio Europe atimu zake kumametse ke itebohela atimu zake hare ye ke tsama ka maoto jo le ka lehlanya ntjamme

0: e botso boratiwa le shume le metso e mine metso so ra libile reng ya borobedi mabela sebele so ra twang a concert tiki ya mahala go le sedia fm ke itse ke tlang ka maikutlo me hopolo ya hao a ke tla ke khutsetse morao ka mmino re tsamae le yeto ke tla ke tlisena go nya ha jwana ke boela hape a ke itse ke letse boka moso re ke tlola magetula isa me jisi ntwetse monate ha ona monate le tla libitsa nna ke a si ponon ndate majaba jaba ndate marigwe ya tsi bona le pele o mo pele ho putseng teng ga jeno e ke mona tu concert eh ah o tla o fumana mogitolona o mona fela a ke le bo ga mona ga mo nyakeng versus brown and tatentsane a re ke dala pa la shopping ya motho moratu a re ba re ba rata ho lo fela ke le buile hlengwana e swikile buile ho lo e pele ya ga ga jeno le sadia fam di bela khotso hai
1: ke motho morati a le kae
0: a monate le kae popinyana
1: a popinyana wa phela ka mona ka mme ya thuno ke mamtina a ke ona mmino wa 10 over 10
0: pelo ya gao e batla o ya kae ka jeno
1: a pelo ya ka ntle le mole six pack ke mole mo e sale ke skeng ke romelela lengolo
0: o ntshwe e ntse le ka mona
1: ka magatlaneng ka moo ka zone 8
0: ke le wi ha bo pitso tsumane
1: ke tshotse
0: le sadia fam dumela kgotso
2: e motho morati
0: Sipono no se sitle sitle
2: radio
0: Ella morati
2: Ella morati e motho morati wa ka morama e ke skill wa fa o hopotsa na kwa ne santsa ke tsenga di tenta ke sa pa bo 16 ba thomo jo
0: a o bitsa manga na kweo
2: o tla ya pa go ya mo tsamaka tla
0: ba ne ba go bitsa manga na kweo
2: ba ne ba mpitsa so bata ba mpitsa jika majika
0: bana ba
2: ne poro ka yo ne protea sa ufu e mo tsumratuwa
0: bana ba ba tsi ba go no bitsa sport no bitsa jika majika
3: ke motlale wa gapuka mona ka binonong gopotsa ga e setlogo ponya maseteng gantle tega teng rento gopotsa bontate wa teng mora ke bontate le gapu ntata ga ba ba teka
0: ntate kere kwa kobela mongaka pepi ngwane sotlhe re tleketle ka bona ke gotlhe
4: ipehe monyetleng wa go gapa seabo sa 3 million rand ga o kenela spina zonke jackpot race fetša fela ka 2 rand kapa o feta dipapading tse tlhauweng tsa habanero ka laboraro le leng le leng la botlhano le moqobelo o molemong bosiu ka 8:30 go fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa go gapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelo betšha bahlodi ba tsebana kwa go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
5: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Themba bona o mametse merethetho le e motho maratu go le sedi FM ka kata kwete
6: o mametse mzwake ka tshela e motho maratu go le sedi FM.

0: ke motho moratu wa alle radio e motho moratu ke motho moratu a komputo mpeto ke se mane ho la Gauteng mane Heidelberg strata se te mona ba ke Bosch hook pla clinic mona o ko fitla o tsie mona ke ke lo bona tshehlana ya ka o tshehlana batho a o sphala phala yena ke mali Filipoto ke motho le pulele futhu ka Bloemfontein angosi.
1: E mo somora tu, e mo somora tu. Ore ngwana monna. A ndori tekela tswenda, ndori tekela tswenda ntate. Ndze ga dutsi lo yena go mametse, go mametse tsebe tsa go ne radio ntate. Ka mona ka mala tiele ntate, hai. Ga go kopela ntate mona. San Paulo jablane le gauwe. Le nyo stands ntate, hai go bokana ntate, go bokana tse re fela matso o di mo ntate. Ipa mitse matso e tse mametse mo somora tu. Didinye motho wa moratuwa.
2: Jo, e motho, dumela e motho moratuwa. Ke malerato wa majoro ka mona ka Sastro. Hai. Hei. Wena wa re hopotsa ntho tse fitileng. E ka re ka ya mabitleng re lo tsosa bafuena. Hai, wa di otla e motho. Wa di otla, wa di otla, wa di otla.
3: Au, redabela, redabela e ka njela. Ai man, a pizza tsena di a jwatla tsena. Pizza tsena di a jwatla mo gae. Eh, wa tseba jwale. Ai man, wa gona o isa o di mo gaena. A o isa o di mo le ga nnete. A ba go pula hole. Au. Ma ga he. O tsoga se ke di ga mona ga zamdela sa solve je ga mona na. Wa le sanda wa ne mo gae. O le sintizi yo ya.
4: Ila muzake kachela. Ei, watu saba fuma bitleng Hotman. Se gojile ka tsebe ka bona ke le di placing ka bona Hotman. Ke jile le sedi ka 89.2. O tsere buti khatebe ka mo di placing tsa 18V. En luo po Hotman. Ai, wa di watla Hotman.
5: A ke le bo hlongwa re suka mo ka di placing. I'm going to go to the house. Ka puta puta ga pata pata mo. Ga tsebo ga ga fihla mo le tebele. O tsebo lo tshwara ka ntwe ka nnye yene, o lo tshwara ka nnye yene, yene. Le leme. E ma ji dali u tlile. Ba re medie ya ka nthonka. Malo ba o fika a folo ga nnye. O ba motho a khotse motho a nya ka lo. Lo thabile kana go tsohle tsala batho ba gopisa ba tsana tsotse bohloko o iphapanya tsona ga o di bona o motho a jwa a ska motho a di ntwa motho a di kabang a go vetsa ne bona ke se ke mokgabelo ka jeno ona le batho ba mafunga bona a wa ona le thole ile la bua le go le go thatsang a o balwa tsa bophelo wa mofula a tshofela a eh Abdi Sampo ile a kena sekolo Majaka Thata Primary School a hola ba le bana ba 10 a hlono le fatswa ka bana ba 10 le mosadi o sia bana ba 10 le tlolo tse 20 go bala ka khotso mo fokeng a mo sia fela jwana a o bitse hantle le batho tla tlotlwa a o no khuka batho ona le thole le tle tla bua ka wena ba tla o be o kile ba bona bo sibana Babe ya mba tumo, basa ube ya hantle, utuwa di tapelo, ntena tsa, tsa agabeke, basa ube ya hantle, utuwa bula bube, di bula wawuman, basa ube ya hantle, ee, basa nyulo, ta ukeba nyulo ka di vese, mum, dula stulo, kekene kiru, ke troye ma, fela ke chotra kento, mote una gobe tsimuna, nasata maestra ding, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, pheno na se di tlhapa na sa rwakani a tla o be hantle le batho a tla o be hantle o phetsa ntle le batho le sadi hey hello
6: nna ya mo ke mo gatwa
5: popi
6: o ntshaka le ke plus a me tsokola o ya ma ngwana ka a tsiya ya ya ya ya le go go di sa o feta ke saka go re ke tse ke di tsisa o feng
5: masapara bela a tia
6: ba o mo go ka he so kwa kwa se fapana sa mo gena ha o fili di tlhaba hle
5: hey
6: eng khono ma mogemi ka mona ka ra thanda ke o dumedisa
5: ba ne ba o bitsa mang kana go eng khono
6: kana go ona ba ntika o spopo
5: o spopo
6: eh
5: eh
6: ba ba mba mapleng
5: a o maplezo radio high le sa di dumela
7: allo allo dumbe
5: le ganda di
7: re tsile le ga le go wa
5: a mona ti mhlompeng
7: a ntate wa ditshata
5: le ga di jofa ntate le tenga bohale o utlwa di matha o utlwa di matha mona tswa
7: a di a lapel
5: ke gene hantle pante mo ri ba tsante le sori
8: pak again dadi
5: bona so phila tle ke phila kwete
8: ke phetsa mona ntemzwa
5: a utlwa di matha mona tswa
8: e yo ho ninge tse sokola o gene
5: a u so gene ntate ka go batho
8: a ka re batho
5: ntate
8: ha joan pare tsinkile inkile ka bo
5: ba utla he
8: ha mona ke joan
5: ari ba dari ba te kwete
8: di dia mata le mino wa hao yo mo go tsa gale so
5: wa hlabolla ntate
8: a wa wa wa nyisa ka di pipe
5: radio hi
9: hello hi
5: le ka popi popi popi popi
9: jamtela popi
5: al di tsa ma ha mona te
9: ke
5: tshwe na go re
9: ka nne ke ha go o
5: masa ja mona tsela e go tsebeng re go na ke kalahlong re ya di theola bana re di nyolle fase ke di sa idi ha
9: ho tini wena mo sa ke wa rona bona ntse ntse ga mona ke ka fiki marala ne ke pala sa mo khelenge
5: ke le buile pali pali
9: e tsara
5: le sa di fam di bela khotso ntate
10: tsadeng di go ke go bua
5: bo tlompe phela tla ke phela
10: Anna
5: ga le motshega jeong go tsamaya fela e bo tshwenye. Ntlha ke e bo siu ke motshega ga bo
10: siu. Hai kona mana hai wa nonjo jo se.
5: Ntate.
10: Bana a a ga le jeong jo ga na lo ena ga le le tsaga le bo siu mo na di ke a le.
5: Ke mo giana mo no thunki ma khona tso hle wa o tseba.
10: Ntate yo hana ke ra di di no ha di pa ja ne se ntse ke na di tsa bo go go jo go ka ke di mama.
5: Ke le wile ntate.
10: Ba
5: gembi di tsayinwa le. Ba re tsamela tsela tsa di atlere batheka tsona ka tsheno tle ke di nke tsona ka bongwe ka bobedi tle ke matheka tsona tle di tsamae ha mona a tema ke di batlanteng le tebele. Ke tle ke nyolle ntho kena.

0: motso moratuwa. Hai ya la radio ntate. Hai ya bokolla, ya bokolla, ya bokolla. Re hopotsa dilemo tsa ho feta, dilemo tsa ho feta ntate. Ho sa le monate. Ho sa le monate.
1: Chimomo, chimomo, chimomo. Ya kona kona kona mutu mutu ai timomo timomo mama mama wakayo kana na kubeka kana na kubeya kana na kubeya ai my specific car timomo timomo ai ai mutu mutu kuza vale sandawana kama mafube ya ai ai uba
2: mogake o kwatile a o kwatetseng jale ya kanakana ke nkgone maphoka ka shabile ka mona a o kwatile abuti thank you yona ngwanaka bye
3: e mo tshomoratu a wa dilata ntate a wa dilata wa tsaa wa dilata o tso na e motso ko rata ratirati

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
2: E motho moratuwa, a motala motho banna yona banna. Hello, ke bo shuwa ka mola ke Captain Park wa le Operation Fat Alice teka nkwantsu u futha ka ofela ho tswa selemo se qala be se lotswa kwa ntse u futha fela go fantsa ba ya bua ba ya mali khone di go ntsa di thata ba re in teka nkwantsu le tsa mmino ngwaneso le tsa
3: Emo simogatu wa khotso ko jile ka tsebe le qhubu 89.9 Brandford Majamasweu. Ke re ntse ke mametse ntse ntse re ha monate ka merethetho. Pina tse monate tsa go hopotsang kwana ha bo malome mhlophe ke bantsa ba phela. Ha hona ntho e kalo nka ka e buang ntle le gore ke kgathetse ke phaka di utlwile ko ka ka sa mohota. Ka bua mona kwete ke ndenzeni wa le bakaneya thank you kwete ke itewe
4: e motsumo ratu la pinda shangani e motsumo ratu o mphuza hole kwa makwani hang khono maphali e mphuza khono maphali re sa hola ba sa tswa Gauteng o thwe hei lapeng di Shangane hei ke gopola ntho tsa gale motsho moratuwa ke Thabo ke kholesa
5: e motsho moratuwa e motsho mafifi ai ntse ke na le wena ntate ntse ke olila ka tlhoko ka mmino monnatenate ntate ke gao le busetsa Gauta ka mona ka Carlton le kusasa letu ho 88.9 ntate a go jira ha monnate e motsho moratu ho e motsho mafifi
6: e motsho moratu wa go mametse ka leqhubula 89.2 ke go shita go shimotsa mai ka Puritan na Helbron ke gathetse a hona letho le ka le bua ke fela ke gathetse ke le Thabo shapa bakane ya shapa
7: e motsho moratu wa e motsho moratu wa e motsho moratu e motsho moratu wa ya thabile mapakane ya thabile mapakane ya motsho moratuwa rona bemba ntho ba ithabetseng motsho moratuwa gelatana le dia bobedi na le dia bobedi.

0: E motse motse motse muratu. Ay ay ay ay ay wa di tosa man. Wa di tosa. Ye na jai fa suma bre ma ribs and ribs. Ribeka. Kapina ye. Kana go ntsane santswana le bolila pologa. Ay ay ay ay ay ay khona ay. Ay ubima ubima ubima ubima. Ubima e motse muratuwa.
1: Sela mafifi e motse motho.
2: Alwanga moya wa ka moga ka tshela wa be amane plasing ya Louis Maria Farm ele ka December bo buti ba gona ba le teng plasing mono ba tle Christmas ntate alwa tsinya mabitla wa tsinya mabitla wa gabola digoya tsa manke ba senga ba tla kwalea 88.0 ke sombisa o kane o tshwere ke palame ruma N1 ke libile motse Gauteng a ke la bo moga ka tshela
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Apa ka ntshanyana nka ditokomane o tekene a ile ha o tima yona o ikgatile mosebetsi yona o se o phethile seponono o kopantse ditjhaba o kopanya diboko a kopanya melo kwa pokopanya a di family malapa ka ofapa fapana e le bana ba ne ba se ba lahlane ba khutlelane motho a re ke kopa ntshwagale baby ke ntse phosene ine swena motho a phosene le nna e ba go sebeditse motho mogatiwa ntate khutletsela pe mme khutletsela pe ka mmino go kopanya malapa e le robo metso so re o renya borobong lady soski dikela di makesene o tlatsa malwena amonati party time a ke ngwana ngwanana e mutaung wa molete a o tlatsa mamonati lwe a di khomu matebele ho tlo rorise ga tobena le ilene re kopanya ha mmoho ha re ha ruana ka nnete ka nnete gile ga ho ka ngwa mmoho ke makhubu a gaso ke o sia matleng tsepo ra go tiana na go ngetlang ha go tile morena ka baka fela la mohauwe hai etla o fumana ntso rutsi hona matleng a dula la tsabele tsona kana go so hlo tlo hlabolle bona tefelo tla le khotso le nyakallo o mile motsotso ngona ke gata gore ho wena o tlo ganna ntlela pe mono hle bo si bo hlono le fetse mo kebero yi ikhetile abakania o ba hlono le ke o mana beso ya khaola ya ai a go si uli mphuthe butleketswe tsena ke motho le mabaka a ka ntshaka bona ke a gata e hona mona te o thoba hanyane o tlo mone o di munyama a ka lo tlhakoge ha wena ke go tle ka nkena o ya kae susuta susuta susuta wa bona ona ona mo tsaga tsaga mo o ska tlwe e ska bo e o ya hanyane butle butle ska o stang ha sapi ma po le seri he

0: Dida ba tsena tsa hora ya borobontso na difella mona fela ri phetela ka o lekola tsa bulipi ba ke sa busimbona lo sane ri kala ka province ya Gauteng ho tla ba le mohudi di karolontse ka borwa ntle le molekwele ka ho khata dibaka o pole mbubalanga o tla ba le mohudi ka dihlabeng ntle le molekwele ka ho khata dibaka o pole fela futumale lo field northwest tla kwela ka ho khata dibaka o pole free state tla kwela ka ho khata dibaka ho bate ka mafafatsane a di a duma le pula e bobebe di karolontse ha o feile moedi wa Lesotho northern cape le tla kwela ka ho khata dibaka o futumale western cape o tla ba le mohudi le bopong le ka borwa le le ka bophirima ntle le mo le kwela ka ho khata dibaka o pole fela o futumale ka bophirima karolo le ka botshabela eastern cape le tla kwela ka ho khata dibaka o pole ka pula e bobebe di karolontse ha o feile le bopo athe le KwaZulu Natal le tla kwela ka ho khata dibaka futumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma tsena tsa rona borobong le bodipidi felela mona taba tse latelang tsena e tla batsha gora ya botshelela go sa ne hoseng ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa o Lady Soski ka party time
1: go tloa ka matjeke o fihla le ineng komobu lesedi FM le gema le wena.

ke ratswang ya lesedi ke motšedi wa ha wa sebele ke thato ha tsiya ha o Sare mo ke a rata mabedi mo tla dumela tle nna ke dikeledi magasene ee tšhikeledi e go thula ntsheng sa tlhatlha matshelo ga na betla e tsobetsile e thopolang betlile botangwa ga molete jalo ka ga e le mafelo a beke jena tlhathile re ke sa tsebe go barati ba papadi ya bolo ya maoto balehe ke lebile ago le gaitse daka motswake wa ga kachela tsela re tshwara monate utlwa gorenyana botshelela go tlhela mona mo go seng re le teng ke sa o simogao gaitse daka a ntsane wa gara ntwa ee a ga dikeledi aga sa batlhogo ntsane ka nna mpitsa champ mpitse mampodi

o ka nna mpisa mampudi, o ka nna mpisa champ. Jalo ka ha tlhopha sa ne sa Orlando Pirates se bolaisitse sa ne sa Orbit College di opapina. Ha, ha ke se bone ntho e jwalo. Ha ke se bone ntho e jwalo. Ke kopa Pirates e ke dule fatshe mone re bolelele hore na itse ha ba ya lebalela dipapadi. Ba tlhapile ka eng? Gobane ga ke se bone ntho e tsena yang hore e be sehlopha se hapa mohope se hapa leaky ka dintlha tse sa hlatswang ke dipapadi tsa sona. Ha! Go be le re he dikeledi he ha e seno ba he Pirates tlamehile re bolelele rona e tlapile ka eng ha e etsa ha le ntwe tshekanete ba ne ntse ba ena le bokgoni gobane ke bone ba tlankana bana ba le dipotongwane di tlhile dipenya le mokoko wa bone kgare go lebala ka mono go bombela stadium ka mane ka Mpumalanga fela eya gore ba tle ba gape mogope ba tlole papadi ena e be ke bane ba kokositse mogope ona ha ka dintlha tse sa tlajuwang ke bona ha ga bonnete ke kopa sehlopha sa Orlando Pirates se bue nnete bana beso ke batla ho batla hore ha Orlando Pirates re ka e beya fatshe mo bekeng e tlang batho ba bangata hampe ba ka fumana mosebetsi bekeng yane e tlang ya manta metsetsi ke le semele mosemekaro re fogele sehora ya aborobong ra lelebohela moya kona ono dipapadi monate mokaelo mme ke a tshepa gore botlhe ba tlabe ba kutla ka mane ka Mpumalanga ba ya diporofenseng tse e fapaneng ba bolokegile ba bolokege go fitlhela ba fitlha moo ba tlabeng ba lebile teng le bo di matlango lebile papadi e tlamatsegang agolo thapameng ena ya ka jeno monate mokalo fela he ena nako ke gore nna le yona ra jara ka petana moqhobo re leba gore nyane ya lesobelo botse mmedi la ka lebitso ke dikeledi magesene ke ne ko ngetse thaela a re Chanel e ke ngwe di pina tse go laka go amela ka tsone ke go tobentse gore e borobong tse re kenyang go lena la hashtag party time go le bekeng o tsile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene hello hi chomi how le jalo ho jalo.

0: banna motaung. Ha hona le ntho ba hlapileng ka yena moratuwa. Hona le thata. Hona le thata motaung wa Yesu ha molete. Ka nnete. Ke matisa matladi ka mona ka Eden Vale ba le baka baka.
1: Hela, ngwana ngwana. Ke petso petse. Comrade Sabata Teddy's 3870 extension 5 Munyakeng Harbor Vessels Prawn. Bona. Kopa unkuke ompe kwana. Moksa tsimini lang kitla ke kae. O bane ka nete o otla mmino ona o otla. Kukwe le nna o ga e khone wa tidinya. Ka tsela e jwalo, ke mametse wena qhubukila 89.4. Ke re pele ya pele. Tanko.
2: DK. Ke dumelana le wena ha le kgolo ngwana mme. Ke dumelana le wena ha ba re se ona ne ba hlapile ka eng. Ha iyo ntho tsena, ha iyo. Ke kgona se ka mona ka Diplo.
3: Ladies, ke dumela ngwana ngwanana. Sheba, ke moqibelo ha di jefa, tsire thabile, mabakane ya thabile. Happy people, ke ndo se bokudi ka mona ka tsiame, be a Smith, ka ngato leo.
4: Hela, Lesoski. Ko jela ka 89.4 MHz ke le ka mona ka Tikwane Webster, ke mo rena rantle ba Pirates. Ha ke mene ka le fatsi. Ye bela ka le fatsa, ona le dite ba le tsimone ba ko retse batho ba. Thank you Lesoski. Imba ra le ba mo ba pile mo hopi. Ke le ba Lesoski.
5: Hala, la dikeledi mwana mwanana ke rata hona mo. Keledi. Erotileng di atleng tsa tlatla matsholo ha ne a bopa ha we tswere tella you fulele di lahlele ke na le wena hle ke di dimdim limpopo masikomela potsane wa le jantsa
6: lesedi fm ke molle mogwabo wa setso le puo ya sesotho.
7: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka Hollow Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka tšhuranta ka fao feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Sa ramore ke tjomorao. Ho party time fela. Oh,

0: Hey, chakara, let me see you. Chakara, hey, Teddy. 98.6 ngwane sentse go jela ka tsebe ngwana nna ke khuisa ba le sandawana ka mama fubedu ai a na ngwana nna ke santsa ne ke le hantle bophelong hlala ga ete ngwana nna le tsamo di mun santsa mpatile mahlonga ba bolotsana ngwana e sentse ke le hantle e ntse tsa gantse di tlamela hantle ngwana e se khuisa ba le sandawana ka mama fubedu ka bana le di shoski na sa ne ka ra bro bong king ka ona wa chelete nga tama e ba longa di dollar ga tsa America. Eh ngwana mme eh a ke ntse wona no bona ka di ganta fela ka sa opa di seleng tshele te fedile ha ai na ke ntse wona ngwana mme ke nka mane bo khotho khotho mane ngwana e somane bo khotho khotho
1: dadi so ski dadi so ski ke o jile ka tsebe ke o jile ka tsebe ke shimela wa lebaka ne ka fixback tangu
2: so ski so ski wala wanana yeno le ha o ke wa etloela empa ba kuretse ngwana mme batho ba ne ba tshuhile bana ba shanyana ba ba ntho ba Obit College ba ne ba tshuhile ngwana ngwana ka nnete ba pakani ya hona a kuretse ba ne ba hlotse ke menyetla ye medi ye ne ye hlaile ya dibolo tse ne di totobetse go go ba dikoga ba ne ba hloleya ba pakani ya re bue nnete fela nna wana mme re go jetsa ya bophelo ba ka mme go ntse bo ya hantle ha ga me hatsela ena ne tse go jile ka tsebe ka 88.4 se tiba ga makatane ha e ke mane mo rifi mane ha be le botha botheloso.

0: Bomampudi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba shap. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Lesedi FM ke mole.
2: Hey.
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: 086-3403-084. 086-3403-084. At Facebook, Instagram, at Lady Soski. 079-758-5066. 079-758-5066. SA on the ones and twos. I'm going to say, Ke thola di kharatane ngwanana. Ya ntse re he e dinuka tsa ka dikantle he batho ba mpona. Ha ke ke.
1: Ba le ba ye. A mo se malomo a le shumo di ba le shumo se.
0: Ke le shumo di ba le shumo la la.
1: Ke ba itse jo a lo ne o ka kha gabi.
0: O bona motho tsa mantsa. Ke
1: tsa sa fuli.
0: Di tshutsu tsa ka dikantle manyo ye le batho ba eh ha ke kena ka ina jazz ke ke a khuluma ke mose. Mamela go tswa kona ka otlwa kwa gona mabakane ya ga re celebrate
1: ya ke. Ha monate jwa mogotsi, ei mabakane ya thabile man. Ha o mamela. O bo soko. O lo antsha ke modimo. Go na le tate modimo o favor pirates. Thank you so ya lebo.
0: Ai, I know. A tsaba king. Ntho qeta ngwe be o khaitse de wena ntshondenzi. Ke la ka ina hana bongwe mba ka ke ditsifatsi kere. Wa sa hlopa sena sa Orlando Pirates di ntlhatsena tsepedi ha se bona ba ya di kentseng ha ba di hlaba le tante mane ke re hele ha sa di ntotse ding ha o le jwalo ho jwa lo ban ha o le jwalo ho jwa lo di ntlhatsena pedi seno seo se se leng hore di ba hypetse bohope ona wa Betway Premiership League a a ha se ba itlhabetseng tsona ke tsa obit ba ileng ba itlhaba ka lego mo khatsone jole sena se a bontsha tshome hore ha o le jwalo ho jwalo ha o na ntho go ba etswa e tlotlo ha e be o duma ha o mogotsi ha o le jwalo ho jwalo.

wa se ba se o se boteng pakeng sa Orlando Pirates le Orbit College re ka se atemetsa bophelong ba rona gore ntho ha ile ha mogotsi ha ona manga pa manga tla ya manga pele ha o le jelo ho jwalo wena ko phamise maheka fela o be le boitshepo ho wena ela o so bona hore a kgoli ya tekeno ka diphakaphaka tsa hae ka dipotomane tsa hae tse tiileng sa bebeleng ah mokgotsi waka ha o le jalo go jalo dintlha tse pedi kaofela tse ileng tsa gapela tlhopha sela sa Orlando Pirates tse ileng tsa efa tlholo ga tse dintlha tse ileng tsa tlhabua ke bona e la ba batho ba ileng ba itlhaba ka legomo jele ke ya nagana bonngweng baka ga ntse ke shebile e na papadi ke goa se bantho ae ngwe le ngwe mokgotsi wa ka ke opana le yona ga o tlhoko kaetlhoola se ka nna ikimetsa ka dintho tse ngata wena ga o le jalo go jalo.

086-3003-084 sebile molaetsa ka mokgwa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066. Wa tsa o tlo bona hore ba bodi ya bosung bona ka ba ya thaba menya ka jeno ya epakeng sa ba fana tse ya Orlando Pirates le Orbit hore na motlolo ko ofe. Mohlankana na wa selete e leng ya ba Man of the Badge. Moneng wa sehla sena ka ofela o ntsa beilwe bentsheng, o ntsa sa bapale. Ba petse bekeng ya nefetileng, ha ne Orlando Pirates sa no dumela tlase le Durban City. Tsha ha ya ba sepheto so e re kgotsofatsang. Ya ba papadi ya hae ya bobedi mo Orlando Pirates ne e se nadumo le tlase le Orbit le papadi e mahlono ko haholo ya ba ke Man of the Match. Ha ona taba gona o so mathile lebelo le kae o so hema o tloga le lemelena le ka ntle mogotsi ga ona taba gore na o qeta o kena hana bo le tsena ka ba mohlomong o lanka sehla sena ka ofela he mohlankana wa selepe o bila bila lla ke ya nagana go mmone ga o ne o behile ena papadi pakeng sa ba Orlando Pirates le Orbit o ne a bile a lla a sa kgolo le ena gobane sehla sena ka ofela o ne ntse a sa bapala dutse bentšheng o ile a kena papading ya pele bekenyane e fetileng Orlando Pirates ne e se radumo le tlase le Durban City le teng sepheto sa teng se ne ntse se sa go kgotsofatse ebile papadi ya hae ya bobedi bekeng ena ebile papadi e hlokolosi haholo ka mokgwa o ga dule fatshe le mokotlisi le ena a tlhile na sa tshepe go yena go bona tlhile a dutse fatshe nako e telele haholo ye ba ke Man of the Match ke ise a lona mokgotsi wa ka se ba bophelo ba gao mo leng teng ga re sebedise mohlala ona o re leng go ona.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepjwa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
4: Soski. Ah, o se ga bona. A tsiba go wese. Go ke thabile ntwe ne ke sa e beng. Ya, ne ba ka tisa maqhele ba mara jwale. Liki inele ya ke aka. Ntwe na khale ke fuwe ke aka. Soski, o ntse ka mana tau. O ntse ka mana to feta ga mo go mapheretsa nyentseng ka teng. O bua le Thabang. Kwete ka mwana ka bagashi ke ga shapa bagani ya shapa ke ditse dole ke ga nna boane a qetela.

0: ba fela be ke ke sonta dume
1: onto wa sele
0: eh japo
1: balla ke to
0: eh
1: ha le seta ki
0: na
1: ke ha le re me fi le ta ki na
0: gilena gilena
1: khia o le buha
0: ye khale ye mesile tsatsile na
1: tsho
0: tlo ya letsatsi a bo so sala mabakani utlwa mona ke Afrika borwa ba utlwa mona te continent ya Afrika
1: wa si ba ba bo buti ke bano ka bona ka le tsiba bona ba tshwetse ba itse
0: e gale le buise e ho thotse mane
1: ha ho thotse a zwa kuwetse kuwetse de le sono le ke le fumane nge tsadini
0: e
1: e sane ke tsa ntse ke na fela makhosi a go bitse ka
0: e
1: e sane ntse ke di tsa ntse ke ke o tswa ha ke re ke ke ne ke fumane tsege bo itse na kuna ka ofe tsadina go re gona go kena
0: ha le gona o ke
1: ke re ke kgona go kena o tse o bontse o bua le mokotse lesotho ke gore ke kgona go kena ke kene go wena mona e sadintse e latela 5 times
0: arambe ke re bo wa bona gale le buisa wa utlwa
1: ga monate
0: eotaba tshebeletsong ya lesele e bolo e bolo bolo na le botho bora wa kabola o rata bolo gagolo TikTok ba dire ko utlwisela le utlwe
2: e ja Pirates. Then Orbit College, if Orbit College, Asia, Orbit College, if Devon City, if Pirates, so we.
0: Ba be mundera ke bolla wa le chiefs kana ka tla ba no jo we e di latsa kopanya dipalo go ra ba le be Orbit ka gora o ladela. Sundown se bo ya le likimpe hapo e kwa jwalo ke ba sundown ke le sedi re ya katela re saletse ke bese sebe ra re dubela o le sedi FM dumela hle
3: ponto
0: eh ho jwa
3: antle ka ponto
0: ha monate ke manga
3: ke motho ana ya breakfast la chetla ponto ha le tabu se mo re ra thedwa di je ka ne ka 18.8 mme ke tsile ka ikoka mona ka tikono ho tsada ponto
0: bona e tsatsile mona ta utlwa
3: thank you ponto
0: a o so fella ka tagihle ba bua le taba ga le pelo di botlhoko
3: e na ra sala sibi sa tsa phatsa mo hope po ka ho re di le tike phofa bo sibona ka hope
0: ha di tsena hala sibi sa sa phabisa mo hope wa the do
3: bona o bontsha bo pena ha ba tshwanela ha ba kora o kora mix o tsa tsina ha ba
0: itsa ba itsa ba kora le yalla le ge di goulu a setswana tsa winning league ha ba sa kogele teng le yalla
3: a khona ponto bo tele
0: ba yimba ke rane ba kora di goal tse ngata go la le itse di goal a setswana tse a pan league
3: e di go di ha
0: fa le jwale ke bana ha ba kora jwale ona ba le tse o lela go ba le itse di goal di happy league
3: jwale wa o ke di ba sa khona kora wa ntina ya ba tshwanele na ponto ba u fike e ba sa sebe le tsa
0: re le ba utlwa
3: di ponto
0: le se ya le se e ba re mabagani o lantsa kwa ga bo dinthatse tsheletseng ba hlola bo TS Galaxy makhosi a itse o mabagadi ya ba ge sana sa ke re nentse le ka o di mo Pirates tse go ranthatseng a da ba re la go di tse ka da tswana tse hapa league ya le ba bagadi ya ba ga ga koga ga hapile le ke ge sa koga bene ba lla ka ga ga koga pe ka qeda di bela
4: le ga ponto
0: e chapolo
4: ka re temolwane man
0: ee
4: tsantsa buti ke ramatshwane ka Veturi ka mo
0: lokosi lwe
4: ke tse shapang ke ka di phamisa di cup
0: tsa sile mona tsa utlwa
4: tsa sile mona tsa sebetsa mona tsa utlwa ka
0: yo taba ke le sedi dume
5: tsantsa le ka ra ngone ponto
0: ee shapo
5: ha mona ke ke re na ke re phaka
0: ke bohloko o kakasa mope ga tsena le ba bangata ka kang jwale nde
5: ntse nice nice a sala ke le bagane a ke le bagane a mhlang ga phamisa ng cup le ga
6: Yeah, who did you?
0: Pagela mafu ya pelo, kia la mwa uchwa. Tangipa. Pagela mafu ya sa shokali. Mafu ya pelo.

0: motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
1: baagi ba Katlehong theola meya lesedi FM le go 88.4 kapa kenang go SABC Plus app ke molelwa.
2: Otloa ka matjeke, o fihla le

mamedi mo tle wa tshebeletso ya lesedi dumela hotle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng o dumediswa ke ngwana mmadikgang ngwana matshedi ka sebele ke mokubung e motona ke motho wa moshodi wa marokane kubukubu ntsha malota re bone ke abuti wa SLK Silike Samuel Mahluku ke ntatambo ke mohatsa mampho ya reng ha re be tlo ba mmoho le wena tshebeletsong e ratwang lenanong le phelang la ditheo dikalaneng sonta ha bekeng motho e motle ala mona nna le wena re ya ho renya botshelela mme a ke rate ya ka ba fetwa ke tseo ko tshwaretseng tsona sealemoyeng sa gago o bua nnete o tla ba monate jwalo ka o bile monate